0: 43 gipirmahan ni Marcos niadtong Hunyo 3, 2026. Ubos sa naunang joint circular, mahimong makadawat ang COS o GO workers og premium nga hangtod sa 20% silang compensation aron makatabang sila nga voluntaryo o self-employed contribution sa government mandated social security program. Sa yanong pagkasulti, masayo na alang sa covered COSs kon COS o GO workers ang pag-apel sa SSS, PhilHealth o Pag-ibig pinagi sa automatic voluntary deduction o remittance basta buuyon lang sila niini.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita.
0: Posibleng mausik ang hangtod 8 kabilyon kapesos nga magasto o nagasto sa Commission on Elections kun COMELEC alang sa papangandam sa 2026 Barangay and Sangguni ang Kabataan Elections kun dili kini madayon sa gikatagdang November 2, 2026. Kini ang pasidaan ni COMELEC Chairperson George Garcia atol sa Kapihan sa Manila Hotel niadtong Miyerkules, Agosto 12. Sumala kang Garcia, mukabat sa 19 bilyon pesos ang total budget alang sa 2026 BSKE. Ikanini, 8 kabilyon na kapisos ang nagasto samtang 11 bilyon pa ang wala magamit. Sa nahibiling pondo, 9 kabilyon kapisos ang gitagana alang sa honoraria sa mga magtutudlo, 1 kabilyon alang sa training o 1 kabilyon alang sa deployment expenses. Apan kung ma-postpone ang eleksyon, aron ay mga gastong dilit na mabawi. Lakip nini ang ang pipila ka eleksyon supplies sama sa ballpens o indelible ink nga mahimong madaot o mamala ingon man ang overtime expenses sa mga personnel nga nabayra na. Matun ni Garcia, posible pa nga magamit sa umabot ang mga printed ballots apan dili na mabawi ang uban nga operational expenses. Ipasig daw sab niya nga andam na ang COMELEC sa pagbahigayon sa BSKE sa November 2 apan kung ipospon kini anaa sa Kongreso ang katapusang desisyon. Aron na yung mga balaod noon sa Senado o Kamara nga nagtumong sa pagpalugway sa termino sa mga barangay o SK officials o pagpospon sa 2026 BSKE nga ito sa 2028. Samtang, mipahimang no si Garcia nga ang kanunay nga pagpospon sa eleksyon mahimo nga makamugna o kawalay kasiguruan sa pagdumala o hapsay nga pagbalhin sa liderato.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Gihandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasoan, delikahe, arthritis, tasog, uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa ingon mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. When Bella Bisayang Manok Espesyal. Nagbalik sa mga lamian nga klasik-klasing espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o ban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbalik sa sila sa lain nga putahi sa baboy, isda o baka. When Bella Bisayang Manok Espesyal. Limutang sa National Highway para sa lantayasan. Nga gipanag-iya o gidumala nila ni Lilia Katubig o June Gante. Alang sino mga order, kontak lang silang mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuang Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita.
0: Iyo og 32 kanasod. naghiusa sa pagkondena sa parusang kamatayon sa Iran batok sa mga demonstrador. Samtang Iran og US wala naghisgot sa pagluway sa ceasefire. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, hala sige Handos, og labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan salamat Handos sa pitay otsog sa mga suking tig paminaw. Nagkahiusa ang European Union o kapin katloan kaduha ka mga nasod sa pagpagawas o ginalian ng pahayag na nagkondina sa paggamit sa Iran o capital punishment. Batok sa mga nagprotesta, sumala ni French Foreign Prime Minister Jean-Noël Barrois, gigamit sa Tehran ang bitay o silot pagbitay aron kahilomon o hadloko ng ilang mga lungsod nun. Din kapin 56 ka mga tao ang gibitay sa kasong may kalabutan sa national security sukad ni adtong Marso. Gihimakakusab sa foreign minister sa Iran nga si Abbas Araghchi ang mga akusasyon o gitawag kini nga usa ka plastikan sa kasadpan. Sa laing bahin, ipahayag sa usa ka senior official sa Iran nga walay nahitabong paraghisgot tali sa Iran o Estados Unidos bahin sa pagpalugway sa ilang ceasefire. Sumala sa mga opisyal, iisip sa Iran nga walay opisyal nga petsa sa pagsugod ang maong kasabutan nga pwedeng lugwayan. Bisan pa man sa pagpaningkamot sa mga mediator na pabaliko ng US sa interim agreement o man sa nakalabay ng mga insidente, wala pagyapon karoy nakapod nga formal nga kalampuan tali sa duha ka nasod. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang Sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon o bunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Sports. Gendos ganato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal. Sulay natural nga pamaagi. Pagmamasahe, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil. Kini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malugan Leaf Extract. Ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay dunay ni lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa maglawas ubanan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas gahamot og epektibo. Shiva Essential Oil dari sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal og sa Malabuyog Cebu sa Bet sa Reserve Store in front of New Malabuyog People's Palace.
1: Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Wala na nakadula sa quarterfinals sa WTA 1000 Canadian Open si Swiss tennis star Belinda Bencic-Comansia. Nakasinati og injury sa batang. Si Bencic mo ang nakapildi sa Pilipinas tennis star nga si Alex Yala sa round of 16 diin. Yang gipildi ang Pinay sa score nga 6-4, 6-0. Human sa mga dula, nasinati ni Bencic ang kasakit sa iyang batang og misulay pa siya nga maka-recover aron makadula sa quarterfinals batok sa American tennis star nga si Coco Gauff. Apan tungod sa iyang injury, napugos siya nga muhidro og dili na maka-appel sa mga dula. Matod ni Bencic, nasubo siya nga dili na makadula tungod sa kay gipaabot niya ang pagatubang sa mga fans sa Toronto. Matod pa niya, iyang gihimo ang tanan aron nga mahimo nga andam sa dula apan wala kiniigo aron makadula siya. Tungod siya nga pag-withdraw, automatic nga nakaabante sa semifinal si Coco Gauff nga walay kinahanglan nga makikompetensya sa quarterfinals. Sa semifinals, atubangon ni Gauff ang Kazakhstan tennis star nga si Elina Rybakina nga nakapildi kang Japanese star Naomi Osaka sa ilang quarterfinal match. Gipildi ni Rybakina si Osaka sa score nga 4-6, 7-6 o 6-4. Bisan napildi si Alex Yala sa round of 16, nakahatagya po siya og maayo nga pasundayag sa Canadian Open. Diin, nakasulod siya sa top 16 sa mga prestigyosong WTA 1000 tournament.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
2: Dietri Bio. Health News. Dietri Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o Dietri Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Dietri Bio.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-Dietri Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong Dietri Bio nga donate 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
4: Hisgota na to ron ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, niingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa Dietri Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary Dietri.
5: Naara gyud na sa Dietri Bio. Mo na nga kung naka Dietri Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini bisan pa kanang baho sa lawas sir.
4: Kaya jud.
5: Makuha ra nimo sa Dietri Bio kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako sir GP, kung gasigi kag inom Dietri Bio, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa Dietri Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining. Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
4: Kana?
5: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong Dietri Bio, Sir GP, cold press ni.
4: Kana?
5: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niya makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbuo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
4: Correct.
5: May protection, mo nang nakamayo sa Dietri Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
1: Dietri Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Dietri Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: Dietri Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
4: Kung gakutoy akong kutokuto, moinom ra ko guwanto to capsule sa Dietri Bio, mawala jud dayon ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pud kong kagutom. Kay man ang atong Dietri Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pud ang muhatag nako og kusog.
5: So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
4: Yes doc, as food, healthy nga food.
5: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa ako opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa Dietri Bio Sir JP. Kaya ang purpose ana, simpre, kay galicture baya ta.
4: Oo. Oh,
5: nya gamit jud nato ang atong utok. O nya, kung walay kaon, wala jud na kailaing food. Mm. Ang D3Bio lang, ang ketones nga naa sa D3Bio.
4: Maunay mag-provide ni mog energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3Bio over ordinary plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
5: Correct.
4: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diya, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao'y hinungdan sa trangkaso, hilan at pag-ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag D3Bio ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
5: Ang gikuyawan ako Sir GP dili kay ang trangkaso
4: man.
5: Kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos D3Bio.
4: Oh,
5: kaya jud ni sa D3Bio ang akong di ganahan.
4: Oh, unsa
5: kay ganang i-quarantine ka
4: mauna
5: sulod sa 14 ka adlaw dili ka pagawson mas maayo pangan sa hilantan ka niya inom kag D3Bio ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Mag D3Bio jud adlaw-adlaw.
4: Oh, wa na tay oras ko si Jean Paul Generoso.
5: For sab si Dr. Miloy, maing panglawas, ipadayon.
4: Ayaw gabusuhon.
1: D3Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.16.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga dilisok sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapamis sa panit. Ano na abukide oil nga nagdala o vitamin L tisin collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mapahamis mong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa iyo nga, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hoji o Yamaha. Karon, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng mga Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, nangyemotang diha sa Manisural Highway, Barangay Mamba, Idi Malalod, dol sa crossing Balaas. Gipan na kiyo gidumala, ila neper gara pelog Gina Garopel. O ban sila nga nakasinuidoy sa Paris nining asibing. Samtang, ay ilang mga maayo banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, J.B. Luel, Tope, Virgil, og Bert. Alang sa barato, upulido nga mga motorsiklo, Epar Motors, Himalalod, ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.18.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, magandang good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning,
1: good
0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, sa mga nagatulog pa hala, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na kay alas 8 na. Lukota, lukota, lukota, lukota ang tinidoro kutsara. Samtang hugasa, hugasa, hugasa, hugasa, hugasa, hugasa ang unlan og habol. Ebta na, ebta na, ebta na. Ang lansa nga giktan sino nga musketero mga bayag maghando. Eban diha, ang tudro nagatulog paghihapon. Ang uban mo na sa ginhawag paningot o trabaho para uban. Wag yapon. Nagdulay lang yapon. Ay, kaya mga bais, itong balitang showbiz, gitagan o bagong bansag niya Queen of All Networks, si Vice Ganda Human, ni Pirma siya o kontrata alang sa bagong partnership uban sa MediaQuest, ang media group nga gipanguluhan ni businessman Manny V. Pangilinan. Gitawag nga VJXMQ, amaong partnership nga sa ni babaabo niyo. Partnership nga gilauman nga mag-abli og daghan nga bag-o nga oportunidad alang sa sikat nga komedyante, host og entertainer, lakip ang posible nga mga proyekto sa TV5 o sa ubang kompanya sakop sa MVP. Crop. Okay, MVP. Si kwan de kini si Manny Pangilinan mo ni kwan sa MVP. Siya mo sponsor sa basketball nga MVP. Mitambong sa contract signing sila si Pangilinan, Vice Ganda, Slingshot Studios Head for Partnerships, People and Business Development, Ranvel Rufino o MediaQuest Holdings President o CEO, Victor Rico P. Vargas. Okay. So, ato si Vargas, o sa man ang tao o punta, apil ba? Kamu diha mga bay maghandos nga naminaw karon diha sa kabukiran unsa man ay no gamit sa pagdaro diha nakasinati ba mo sa man ako kaniadtong migamit og kanang taod unsa man ang taod kanang taod mga bay mo nay Vargas nga og sa kwan pa to Vargas nga kahoy inimo na mo kana bang nga guyuron sa Carabao niya kana nga ang agi niya dunay dunay talinis sa kanang sa ilalom nga mukuan modulot sa yuta. Unya hinimo na sa kahoy. Ha, kahoy na mga bay ha, hinimo sa kahoy ang puthaw ra na katurang tumoy nga modulot sa yuta. O gato pod nga nagkawit pod para sa guyuranan sa Carabao. Ang man ay gitawag unay nay punta lipia o sa patuloy laing nga mga ngalan termino anan nakalimot ako uban. Kaysa una na sinati na ito na mga bayan na gamot gamiton pag kuan mga bay ka na nga gamiton sa pagdaro. Sanglit kabus na mga mga bay mo na nga waman tayo kapalit okay, mahal mo na nga barga sa una mo na nga gamit ato taod lang yun. Gipadayag ni Pangilinan nga excited sila sa mabot nga mga content nga mahimo nga himuon ni Vice Ganda alang sa TV5 kaya ang gihulagway isip usa ka talagsaong personalidad og talento. Wala pa hinuon ni pagawas ang kompletong detalye sa mga proyekto ilalom sa mga partnership. Bago pa lamang usab mipirma si Vice Ganda o bago nga kontrata uban sa ABS-CBN nga mipirma sa iyang commitment sa network pinagi sa mensahe nga habang buhay. Kaya kita habang buhay, sa man eternal life, forever. O diba ka, ang habang buhay, habang may buhay. Gikonsiderar usab ang posibilidad nga makita siya sa GMS7, lakip ang posibilidad nga pagbalik sa iyang sikat nga programa, nga Gandang Gabi Vice. Sa pagkakaroon, naghulat pa ang mga fans official nga pahibalo, kabahin sa mga bag o nga proyekto ni Vice Ganda, ilalom sa iyong partnership sa MediaQuest. Amo na mga bay ha, basta kay sikat lagi. Di amo na mga bay nga, doon na siya kontrata sa TV5. Doon na kontrata sa EBS-CBN na apadyod sa GMA. Mga anak, basta mga sikat bay, na doon na siya kung baka na ang pag-ailugan. Tawag na kuna sa guwapo o guwapa. Basta kay magwapo gani pag-ailugan sa mga babae o magwapa gani pag-ailugan sa mga lalaki. Apan mato pato sa kong higala kaya na kong asawa bahalag itom. Pautan nga naman bay ano man ang imong asawa bahalag itom sulti ang takabay nga ka ng babaeng puti daghan ang mulili. Apan ka na kong asawang itom kaluoy sa Ginoo ako ra jud ang mudumdum. Ah, gamakandos, mau gato tong balitang showbiz.
8: Balitang showbiz.

0: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8.26. Maghandos kadto mao nga tagnag handos kadto sa bus abloy bol kana sing siap. Bubulkit sa ligid og mo align siyanta sino nga mga motorsiklo na imutan diha sa Mine National Highway barangay Matuog Tayasan at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus abloy bol kana sing siap kay panag-iya og dumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan. Maghandos kini mao nga tulumanon ngandos balita dungan kini nga inyo madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio, Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige, maghandos ha. Good morning. Sa tanong tamang kaigsunan, karong nga naminaw nitong katulmanon sa Handos Balita. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga tuna sa tibuok kalibutan. Pinanguluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto. Kao ba ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members. Sama ni SB 11 gabati at silingan diha sa barangay Matuog. Tanan nga mga kapitan. Pinanguluhan ni Liga ng mga barangay president. Kapitan Arthur Dagli. Diri sa tungtugkaran. Kapitana Ayan Tirano diha sa Matuog. Kapitan Nel Delhero sa gambay, Kapitan Dorothy Panteros diapod sa saing ni Kapitan Michael Taob diapod sa magtuo mataot ta magtuhaw na imbis na kunan ako magtuhaw mataot ta magkunhaw na puno muna nga mataotaw na nyo nadiasa mataot ta ni Kapitan Jobe Taob na yung sa magtuhaw Kapitan Romel Mayagma. Okay, tanan-tanan hanggang namin akong tanan lang, Kapitan. Aron nga, way mahay, way Kapitan Legium Abok. Yeah, diya sa barangay Bago. Nga always po namin ang mga bay kay Lagubuta, Sipa-Sipa. Diha, nga sa Bago Farm School Staridio, mga bay maghandos. Okay? O niya, tanan nga mga naminaw karon diha sa Tayasan. Diya sa tuang higala nga Tayasan Care Coordinator, Bus Debo Hinoong. Sige ha, sa tanan nga naminaw karon mga bay maghandos, diari sa unang distrito, nila ni Congressman MMEY, kaoban ni Congresswoman Jocelyn Kay Chong o Board Member Rusty Serion. Diapod sa Canlaon, Alagubo, Sipa-Sipata sa Battle Radio Canlaon City, oban ni Pastor Pedro Eladio Jr. Okay, mga Canlaonon sa, good morning, pinangluhan ni Mayor Bacho Cardenas. Tanang ni Grinsen, pinangluhan ni Governor Checo Sagarbaria. O tanan po nga mga Cebuano sa Sugbo, pinangluhan ni Gobernadora Pamela Baricuatro. Tanang Pilipino mga bay, arungway mahay, gikan diri sa Tayasan, ngadto sa tibuok kalibutan, pinangluhan diyan nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. O Vice President Sara Duterte. Ito na nga i-greet with him, bayar silang dua. Para walay mahay o walay away. Okay, kusaray timbaya na na. Umutimbaya ko dito ni Presidente Marcos. May buray itong mga DDS. Bayroni Bayik, Banjuni, BBM din. Unyag, ano po kumutimbaya na ni Vice President Sara Duterte? May buray ang mga BBM. DDS din si Bayroni Bayik. Walay mahay para kompleto. Mahimutan nga BBM DDS. Ato'y timbaya na silang duha, si Presidente Bongbong Marcos Jr. o si Vice President Sara Duterte. Aron mo'y mahay silang duha. Sige, niya. Arito sa dugang mga pagtimbaya, mga bayas itong mga kahigalaan karon nga naminaw, ha? Itong mga higala nga always yung naminaw si kanunay. Diya sa magtuhaw si Bus Digo Herdias, o yun ay Pakias. Matubato ni Bus Dindo Abrensili Vlog na kanunay naglaag-laag. Ato po mahigala nga mga garbage collector diya sila si Bay Jun Cicabano, Bay Chobi Barrera, ni Bay Rotelio Sulayaw, ni Bay Jun Jorquido, o sila nga driver po diya, nga mao si Bay Gar Cubalasabas, mayong buntag diya Bay Gar, o sa tanong-tanong nga mga driver diya sa LGU Tayasan. Diya po sa Tayasan Traffic Management Unit, mayong nga buntag diha. Karon nakaplasta daron sila kay dunay dakong kalihukan sa Tayasan mga bay makandos. Nadaya sila si Bay Ike Bulungaita, si Ma'am Aliho Cheche, o si Boss Bayboy Roberto, o baka ubanan. Niya, kisa na ito yung, doon na mo yung mga nagtipon o yung nga gubang cellphone diha, ay nag-ilabay. Dad na diha sa tayasan traffic management unit kay palito na ma'am Che-Che. Niagawas nga mahalin ng guba nga cellphone, makapapicture pa mo, makapaplex pa mo kay vlogger ba na siya. Sige, arita sa itong mga pahibalo mga bay.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita.
0: Public Service. Public Service. Arita sa itong pahibalo. 4-in-1 nga serbisyo ipatuman sa Tayasan karong adlaw mga bay. Panawagan alas sa mga residente sa Tayasan ipahigayon karong adlaw Agosto 14 ang 4-in-1 nga serbisyo sa lokal nga paggamhanan sa Tayasan diya sa Tayasan Covered Court. Apil sa kalihukan ang Job Fair Caravan. Okay, tima na ha. Job Fair Caravan, National ID Registration, Philippine Army Recruitment Information Drive o livelihood training alang sa asosasyon sa Tayasan. Para sa mga nangitag trabaho, katulang itag trabaho mga bay, dili ang itag Tayasan, kamuna minaw diya nga taga-ayungon, ay malalod, o pampang lugar nga, nangitag trabaho, ari mo sa Tayasan para nga maka-apply mo. Gikan sa last 9 sa buntag hangtod sa last 3 sa hapon diya sa Tayasan Municipal Trading Post. Ano na mga kumpanya? Imani ha? Doon na mga kumpanya o mga recruitment agencies nga magdawat o aplikante. Lakip ang Inspiro, Walfon, Cebu General Services, Incorporated, guban pa. Ano na sa mga oportunidad alang sa local o overseas employment? Ingon man, officer candidates for sa Philippine Army. Giyaw ka mga aplikante nga magdala o updated resume, valid ID o photocopies, NBA clearance, mga dokumento sa work experience o training, bullpen o passport alang sa mga ma-apply sa trabaho sa gawas sa nasod. Samtang, magsugod ni sa alas 9 sa buntag ang Philippine Army Recruitment Information Drive. Okay, doon na po sila'y kaliuka ng mga Philippine Army alang sa mga interesado sa servisyo militar. May balan din he ang mga kwalifikasyon, requirements o proseso sa recruitment. Apel usab sa kalihukan ang National ID Registration, livelihood training sa Department of Labor Employment o duli alang sa mga asosasyon sa Tayasan. Okay, paibalo lang sa National ID Registration nga ang ikiter taga Tayasan lang yun. Okay, nga naman, dito gani sa kuhan, doon na sila registration sa ipagayon sa bukid sa Tambulan, nagbagulubol itong uban kay pananglitan. Kaya sa usaka adlaw ang ikater nila 250 raman. Matupato ni Mama Maricel Villarin, kuan na, kanang limitado raman kay 250 raman ka ang ila ikater nila. 5 na kamasin. Niya sa matag masin, tag 50-50, 250. O pananglitan ni Mato nito mga kinintos di, 250 di, yung maapil. O. Kaya kuan man, limitado raman. Magsapta nila, ha? Limitado. Muna nga katong taga nangutana nga taga Ayungon, taga Himalalod. Ay lang mo ari og mari mo magpa-national ID kay taga Tayasan wag imakiter ta na. Apan sa Tayasan ay magkabalaka kay naaman ron. Naaman ron diha nga sa Tayasan. Adayong ugma na pud ugma. Ang di makiter ron, makiter ugma. Sige. Dayon. Muna nga ayon ninyo pa labya kini kahigayonan mga bay kini nga dunay job fair. Dayon National ID, Army Recruitment, Lagog Livelihood Training. Wala. Kanang anak rin may tabo diya sa Tayasan. Kini mo nga kalihukan, gipasigdahan kini sa administrasyon ni Mayor Susano Antonio Bembo de Reporto III o ban sa Peso, GSO, Dole. O na pa yung usain na di eh. Ang, kuwan di, ang si Bus Marshall Taob di eh, kaya siya may puwikuan sa kanang sa mga asosasyon sa DE Tayasan. Pinaguluhan ni Municipal Agriculturist Marshall Taob Jr.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, arita sa pahibalo sa kuan ha, mga kandos ha. Pahibalo arita sa emergency manual loading dropping. Dili na control sa Noreco mga bay ha. Kay lamang ko ito nag-trending. Ato nga, kaya ba nga usapod ka vlogger nga niayo ba ka ng balikas ba sa Noreco mga bay, mga kandos ba? Nga, unya, kuan ba? Kanang marap kamino ko, maghulat lang yung kasir. Magulat juga sir pasaka aga kasus sa Noreco. Kaya murag ikaduhan ng higayon gibuhat na imo. Okay mo ni ha. Panawagan o paibalo alang sa mga konsumidor sa Noreco Ono. Gipasabot sa Noreco Ono nga ang emergency manual loading dropping o emergency MLD dili usa ka desisyon nga ilang himuon sa ilang kaugalingon. Sumala sa Noreco Ono ang National Grid Corporations of the Philippines o NGCP manugdumala sa high voltage transmission grid. O padayon nga nag-assist sa kahimtang sa power supply o grid stability. Kung gikinhanglan ang manual load dropping aron nga pamanalip dan ang transmission system ang NGCP maoy motino kung pila ka megawatts o MW nga load ang kinahanglang ipaubos o muhatag o mandatory directive ngadto sa mga distribution utility sama sa Noreco Uno. Ang papel sa Noreco Uno mao ang pagpatuman ining direktiba ilang kwintahon kung unsa mga luga kon mga local feeder o sektor ang katumbas nga kinahanglang load nga ipaubos o ipatuman ang rotational burnouts aron nga patas utob sa mahimo ang pagapod-apod sa epekto sa power shortage. Ipasabot usab nga walay perme o daan nga schedule ang emergency MLD tungod kay kini usa ka paspas nga tubag sa aktual nga kahimtang sa grid. Ang gidugayon og timing ini magdepende sa daghan nga butang lakip ang pagbalik sa operasyon sa mga power plant. Consumer demand sa tibuok Visayas, availability sa transmission lines o stability sa grid frequency. Today ni mahimong mausab ang direktiba sa NGCP matag higayon depende sa real time nga kahimtang sa power system. Busa mga konsumidor sa Noreco Uno giyawhag nga magmatngon sa opisyal nga mga pahibalo kabahin sa emergency MLD o magtinabagay sa pagminos sa konsumo sa kuryente ilabi na sa panahon sa peak hours. Ang tumong mao ang pagpanalipod sa stability sa grid o paglikay sa mas grabe nga power interruption. Okay mga bailan nang i-control sa NGCP para nga malikay sa mas grabe una nga brownout. Kay dili na kontrolon nila mga bay. Amay tabo mas taas pa ni ang brownout nga masinati. Muna nga kita nga naminaw karon kanang naminaw karon kita nga naminaw karon nga mga consumer di lang ta masigyaw-yaw kay do na maguhinungdan nga naingon ana. Gasolina bitamita aswa man ta masigyaw. O sa diha pod nga kita sa tong tagsatag sa kapanimalay ug dunay pamilya nato nga nagmulo nagsakit wa man ta masigyaw. Amo na nga hatag para konsiderasyon kay sila. Kana nga pag burnout mga bay maghandos, sulti ang tamo mga bay maghandos. Padala tayo palong og tagtunga sa oras. Tagsa ka oras ang Noreco Uno. Dako na sila alcance. Kaya nga naman, wala may migasto sila nga kurente o may consume sila ng kurente. Kamugod, sulay inong kisama yung mga negosyante diya. Sulay nagsirado na inong tindahan ko sa kaadlaw. Pila may inong alkansi. Sige ha. At ito na pagpasabot po na mga bay magkandos kay kat kalabanan po nga magyaw-yaw katumbong wa mga seminar.
1: Ronnie Librado. Dos balita.
0: Public service. Sige mga gay, mga gay naman mga bay. Nagpadayon karon ang kaliukan sa linggo ng kabataan sa LGU Tayasan o sa Laydo Tayasan. Pinaluhan ni Sir General Inisio ng mga mabtikon ng Laydo. Luna sila ay leadership training o photography contest. Bigayon, ugma na ni kay Agosto 15. Dayon, Agosto 21, culmination. Ang ilang culmination, last city sa gabi, doon ay Youth Talent and Cultural Night. Pagkamana, banda nga gisponsoran ni Mayor Bim Roberto. Pagkaugma, Agosto 22, doon na sila'y mangrove planting alas 2 sa hapon.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Paibalo, gikan sa PCE, gikan ni Sir Darrell J. Emperado, ang Coconut Development Officer na pagayon nga medical mission karong September 1, alang lamang sa 7 ka mga barangay nga sakop sa GIDA. Ang mga barangay maukin eh, Barangay Bago, Maglihe, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. Diyan ni sa Tayasan Covered Court. Dayon, may tabo ni September 1, ang mga servisyong itanyag sa mga medical mission, doon ay general medical check-up, optical consultation, dental services, o nakadayang laboratory procedure sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Samtang doon ay sa psychiatric consultation pagayon sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 28 o bana ni Dr. Yab. Onyat, ang inong mahimuslan sa mga psychiatric consultation doon ay mental health check-up, counseling o psychiatric consultation.
1: Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Sige, apahibalo. Diya sa Ayungon, nga karong adlaw, doon na po sila blood donation activity. Diya sa Ayungon Gymnasium. Kung taga Ayungon, nga mo doon na lugdugo, alanhan mo diya sa Ayungon Gymnasium, kaya doon na mo blood donation activity.
1: Ron Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Onya sa ayongon lang gihapon karong sa Agosto 18 do na bigayon diha nga SSSA Wells activity atos bon ha. Sayongon do na moy SSSA Wells activity karong Agosto 18 alas 9 ngadto sa alas 3 sa hapon diha sa Ayongon Gymnasium Labi. Ania ba sa kay Ewells activity mga bay, dili lang taga Ayongon i-cater diha. Katong taga Tayasan pwede pumuwat anha diha sa Ayongon, katong taga Bindoy pwede man ha sa Ayongon o taga Libertad basta kay nakadungog pwede mo anha diha sa Ayongon karong Agosto 18 alang sa SSS Ewells activity.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public Service.
0: Okay, doon ay greetings dire. Doon ay pangutana. Si Camion Horadas. Good morning, sir. Good morning, sir. Abot pa na ugma ang national ID. Okay, sir. Abot pa na ang national ID sa Tayasan. Karon, ugma. Gyapon sa Tayasan Cable Court. Okay, sir. Kutubag, ha? Abot gyapon ugma ang national ID sa Tayasan Cable Court sa PSA. Samtang, lain nga... Kwandre, si Arnais Edsel. Good morning, DJ Runibay. Unsaon man ni pa-register sa Uplift, dili man may kahimo. Okay. Hindi kahimo nga mo register sa Uplift. Murag wa ko'y kwan usaon ni pagkwan ni idea ba usaon pagpa-register sa Uplift online. Kwan lang mo diya, doon lang mo diya sa DSWD. O tagatayasan mo, tagahimalalod, taga ayungon, doon lang mo sa inong DSWD diha para nga ma-assist mo diha sa inong nga MSWDO.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Sige mga bay, arita sa mga dugang nga mga pahibalo ni intaktan nga kabutagon sa itong panag-uban sa itong tulumanon ang Andos Balita. Good morning, Byron Ibay. Una ni mo og ni Day Nisi, Day Rot, Day Soledad, Conchel Alvin, Day Maria Bungangira, Lola Iska, Day Maria, Day Grace, Day uban siyang pamilya og sa tanan lang amiga Tibok Tayasan. Greetings sa mempram, Alma Scarpe. Salamat din mo, Mama Alma. Iya sa barangay Matuog. Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:43. Andos Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga mao si Busayan Hanialahato uban sa tun teknisyan nga usa-usab kadiri nga si Byron Sorenyo. Daghang salamat sino nga pagbaminaw ug maayong buntag pag-usab kanaton tanan at ang kay mosunod na ang tulumanon ni Dr. Camille Oy nga kasayuran sa mayong panglawas ug maniana karong alas 9:30 mosunod si Madam Maria Bungang sa Morning Pasada.
1: Andos Balita.
0: Uban sa tumaptikon nga mga reporter nga mao sila si Andos 38 Boyax Love You Karinal og Andos 42 Andos Icon. Kini ang inyong tig balita. Andos 98 Byron ni Bay Librado magbilin sa saka panultion nga nakinayon maghandos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Andos Balita. Andos Balita. Andos sa mga

0: mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka, adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: Q7 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa unang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: sa gamahim sugod sa gihapon mabungahon nga adlaw. Oy, nagkakape na ba? DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, mga higala. Available ha. O ni pinakauso ron. Noon niya. Gipangita yun, mga higala. Di yun malalis. Dagan yun kaayo ang pangita. Oo, sa to ang DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Hello dahil sa to mga higala dali sa Buanga del Norte. Ang ato mga suki ng mga tigpalamati dali sa may Dipolog City, mga higala. Aliya sa Nortihanon, no, mga sa Nortihanon, silingan nga mga lungsod, mga probinsya, mga higala. Misamis Occidental, hello. Sikihor and Negros Oriental, sa tanan nato nga mga suki. Hello sab sa to mga viewers sa via Facebook Live. Asa man amot atong pagsibya karon. Hopefully nga nainom na ang DTX 500. Nainom na ang D-Tribayo. Ayan. Ayaw galimot ha, DTX 500, mga higala. The diabetes killer na siya. Kana mga diabetes, hypertension, bukul-bukul sa lawas. Kana aron nga matagaan na yun ang pagtagan. Eh, pag DTX 500 na, pag may TC na, mga higala. Available, ano na yun sa pinakaluol ng mga butika o pharmacy, mga higala, sa inyo mga lugar.
1: Giling ko naman, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo, kontra sa diabetes. May TC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay ha, hopefully ha, nga naa ganun ay sa kahimso gabaskog sa panglawas ng ato mga suki ron. Kanaga-tune in sa ilaha mga paborito ng mga sibyaan. Oo. Anyway, let's talk about healthy aging. No? Magkaedad na mga higala, usa sa mga pangandoy ko nato. No? Kanunay, magkaedad unta ko, mutigawang unta ko nga healthy gihapon. Dili unta ko masakiton kung magkaedad ko. Maraming pangandoy yun mga higala na to, di ba? Kung masiguritaw nga nangandoy nga magmasakiton, maubot ang panahon nga magkaedad na. So kanunay, ginaampo na to. Magkaedad na, eh, magka-healthy gihapon. So, usa kini sa pinaka-importante nga goal unta sa usa ka tawo. Kani ma-achieve na to ning healthy

imong ang kwarta. Maayo ang imong obra, daghan ka mga katigayunan, no? Unya ang ato mga kabataan, mga higala, okay na kaayo, no? Maayo na kayo ilahang kaugmaon. Unya, karon usa sa atong dapat ibutang sa unahon na nabinagyod ko magkaidad-idaran na ta. Kinahanglan nga mapataas na to atong kinabuhi. Muabot ang panahon nga magkaidad ta nga layo ta sa balatian. Sa unang panahon, tag-as yung kinabuhi. Buto na unaon na to, mga higala. Ang kinabuhi sa una, sa mga karaan bagyon, sa una bagyon na to mga ginakanan, abot magtag 900. Diba? Ang pinakataas, mga higala, grabe. Tag-as kay mga kinabuhi sila. 950, di ba? 930, sa 100, mga higala. Sa wala pa nagitugutan sa Ginoo ang pagkaon sa karne, sa unang panahon, pagkaon nila, puros mantuutan, gulay-gulay pa mantong gihatag ng pagkaon. Yan. Sa diyang, miabot ng panahon, mga higala, nga kitagaan na og pagkaon ang mga tao, tugutan nagkaon og karne, panahon sa paghuman sa lunop, mga higala, dito na ang kinabuhi sa tao, nagkaubos. Kaya pagkaon ni Adan, kung subayo na to, mga higala, pagkaon yun ni Adan, risgot ang pagkaon kay balatian lagi. Ang balatian, may connection yun sa pagkaon. Sa panahon ni Adan, sa pagbugna sa Ginoo sa iyaha, pati ni Eva, wala mangin siyang lagi tagaan o pagtugot nga mag-ihaw ka o sa tanaman sa iniidin, wala man to sila nagsugbad-sugbad na baboy. Wala to sila nagsugba, wala to sila naglatag baka dito. Wala po to sila dito nagsugba o isda o baboy baka. Wala naglata o baka, kabaw baka, wala to naglata sila. Wala. Sa tanaman sa ang baggao na dito, puro prutas manggon. Manang kinabuhi nila tag-as, no. Nagkaus-us lang ang kinabuhi sa tao dahil siya nagkasala na ang tao, no. Karon sa ato ang panahon, mga higala, unya sa una, bisag ibutan na ito, mga higala, sa ito mga lulog-lula, medyo mas taas-taas sige sila kinabuhi kaya ang tao kanila ito mabutagod sinta na bintaman, no. Karon sa itong panahon, nagkaubos na yun. Kay bisan gani ang balatian, mga higala, nga makita lang nato sa mga katigulangan nga panahon. Ang mga sakit sa tigulang kaniadto, karon na anas mga batanon. Yun na ang kanser. Naanay mga batanon nga may kanser. Ang diabetes, naanay mga batanon nga may diabetes. So possibly, kini nga mga sakit sa una pag yun, panahon pa sa itong mga katigulangan, isakit kinis mga may edad. High blood. May pabatanon ron. Naragan na kayo mga high blood. Ang pag-usap sa panahon, mga higala, sa una, less ang radiation, less ang pollution. Matulog, sa iyo matulog. No? Muna yung mga sikreto. Yan laban sa una, gulay, utan yun. Karon mga higala, di na ta mabuhig walay fast food, di ba? Maadto gani ta og ganang mga malls, Laban gyud kaon nato mga fast food nga mga pagkaon, nga giluto sa mantika. Kargalog mantika, kargalog mga dairy products, kargalog flour. So tungod sa pag-usab, mga higala, sa lifestyle sa tao, ang kinabuhi na to, gaubos. Ang age-old diet, ay, we all know, mangyun na, di ba? Diet, fruits, vegetables, mangyun ay pagkaon, laban sa unang panahon. Well-studied concept ni siya, mga higala. Kaning old, age-old diet, well-studied ni siya. Giton ang ginisya sa mga eksperto nga kini nga old age diet like fruits and vegetables.
Ngunit sa mga pagkaon for healthy aging. Daghan nga research, nagpamatuod nga ang beneficial effects sa plant-derived bioactive

0: compounds. Ang pinaka the best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mo ang antioxidants naa sa prutas naa sa gulay kanang antioxidants. We'll study yun na nga kining antioxidants kapataas sa kinabuhi. Mabitaw nga kita naa na tay DTX 500 nga kanunay na tong ginaagda ginapromote sa radio nga ang DTX 500 taas kay antioxidants nga muy pagkaununta nga muy untay ato ang isulod sa tung lawas pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 pinaagi sa pag-inom sa D3 bio mo inom unta taani kay sa karon nga panahon mga higala lahi nagyog kaayo ang atong lifestyle, di ba? Sa panahon karon lahi nagyog kaayo ang lifestyle nato. Mo na nga most recommended yun dapat. Mas maayo nga mo inom yun ta. Mo inom yun tag supplements nga taas o antioxidants. Nabinag yun sa mga may edad na. Mo na kita ga-recommend yun tag DTX 500 kada adlaw. Ga-recommend tag pag-inom mo may TC kada adlaw. Is a powerful vitamin C, alkaline-based nga vitamin C at the same time as a form of antioxidants. May TC o DTX 500. Di ba? Okay, mumanigitudlo mga higala sa pagtuon. The best studied nutritional approach sa pagpataas sa kinabuhi mao ang antioxidants. Mas maayo supplementation. Okay, mag-inom yun ta. Now karon, nailuha ka mga widely accepted age-defying diet. Ngayon mga pagtuon ron, nga gitunan, nga klase sa diet nga makapataas sa kinabuhi. Number one is kaning gitawag nga intermittent fasting. Diba? Kanunay gina ninyo madungga na ako sa mga programa nato diri. Adapt intermittent fasting. Unsaon? You try to Google, you try to research sa YouTube kung unsaon pagpamaagi. Actually, ang pinaka-principles aning intermittent fasting is skipping meals. O mag-skip lang kag sa imong pagkaon. And yeah, naakay fasting within 16 hours. Intermittent fasting na na. Muna'y pinaka-basic principle is skipping meals. Ang ikaduha mga higalang widely accepted nga diet nga gapataas sa kinabuhi is kaning gitawag nga ketogenic diet. Yan. Ang ketogenic diet, muna'y siyang diet mga higalang instead nga mukaon ka og daghan nga carbohydrates, kulangan ni mo imong carbohydrates. Instead nga mukaon ka og daghan nga calories, likayan ni mo or kulang-kulangan ni mo ang pagkaon sa tagas nga calories. Instead nga mukaon ka mga pagkaon nga taas og trans fats, saturated fat, mulikay ka na. Ang imong laban nga mga pagkaon, you say ketogenic diet, mga pagkaon, mga higala nga taas og protina as a source of energy. Unya, taas og good fats like MCTs nga naa sa BCO. Nga naa sa itong D3 bio. Actually, ang D3 bio, kanang pag-inom bitaw na ito sa D3 bio, kuha na siya, kanang belong na siya sa ketogenic diet. Kanang pag-inom ni mo sa D3 bio, mura kang gagkaon, ana, o mga pagkaon nga taas o fatty acid. Kaya ang basic principle aning ketogenic diet, ang imong laban nga ginakaon, mga good fats, good protein, good fats. Daghan ka protina nga ginakaon, daghan ka good fats nga ginakaon. Like, avocado, butong, mga nuts. Laban imong ginakaon na siya kung muadap ka ketogenic diet. Guban pa nga mga pagkaon nga taas o amino fatty acid. Manang sige kaingon ko na, ang pinaka basic ani, pinaka good source sa ketogenic diet is kaning BCO. MCTs. medium chain triglycerides or medium chain fatty acid. O, nga naa sa BCO. Kanang pag-inom nato sa D3 biome, apil na mga higala, hulusama ra na mga higala nga ga-adapt mo ketogenic diet. Nabinag yun kung control na mo sa inyong carbohydrates, ga-diet na mo, o, may high blood na, mag-diet na. May diabetes, mag-diet na, mag-control na sa rice. Onya, limited na imuhang kaon. Mag-control na ka sa mga karne. Labanin mo ginakaon, mga pagkaon nga taas o good fatty acid. Plus na kay D3 bio. I think so, mga higala. Layo ray bulan, ma-reverse ng imuhang hypertension. Layo ray bulan, mukunhod yun na imuhang blood sugar. Layo ray bulan mugamay yuga. Mubawas gyud imong timbang. Mutawhay gyud imong pamatyag. No. So kini siya magresulta kani siya weight loss og makapa-improve sa brain function. Nibatsada kayo, di ba? No. Kumuisgot tag longevity mga higalas kinabuhi. Pagpataas sa kinabuhi pagpataas atong edad sa atong kinabuhi. Number one, mga higala, pinaka-potential yun kaayong klase sa diet. Kanang vegetables and fruits diet. No. So, kada adlaw yun na, kumahin mo na agay prutas na igulay. Then, kada adlaw, mas maayo nga na ay supplementation. Naatay DTX 500, naatay MyTC, naatay D3 Bio kada adlaw. Kaya ang pagtigulang baya mga higala, dili ni siya, kwani, maabot mang yun ni siya. Maabot mang yun na. Maabot mang yun nga mo magkaedad ta. Pero, ang balatian mga higala is avoidable. Avoidable ang balatian. Pwede na to malikayan ang balatian, pero ang paglugang, pagkatigulang na to, pagkatigulang na to, diligin na to na mapunggan, maglugang magilang atong ilan, mintras buhi pata, maglugang yun ta. So, pero ang balatian, avoidable siya. So, ang biological phenomenon, nagkakahita mo mga higala, ang mahita mo na ay changes mga higala sa atuang lawas, kung magkaedad ta. Even gani ang hayop, di ba? Even ang plants na ay changes, magkalugay, magkaedad. So, it has been thought nga ang accumulation sa mga molecular damages nga nagaresulta sa atong aging. Number one, ang atong environmental aspects, no, ang atong environment, magka-apekto na sa panglawas. Okay, ikaduha, atong lifestyle, no, atong diet. No. So, gatigula ang mga selula at mga tissues sa organo. Kaya, diri magsugod, mga higala ang pagbaton o abnormal nga bodily function, including na mga higala ang resistance sa mga balatian. No, di ba? So, ang anti-aging effect, mga higala, na makuha na ito sa pag-inom sa DTX 500 is the best kaayo. So, muni herbal mga higala nga makapabatanon. No, makapabata. Ika nga, kung taas ng antioxidants, dili tadali nga mutiguwang. Mag-MyTC ka na adlaw. No. Ang pinoli compound, ang polyphenols o ang flavonoids nga naa sa kuan, sa DTX 500. E bumanggili mga antioxidants kung makuha na to sa DSA. Sa DTX 500, kauban ang MyTC ka na adlaw, ha? May naani siya ay ikasarang mahatag sa pagbataas sa itong kinabuhi. O, ang tawag gani mga higala, mga transferred super efficient antioxidants na ginagamit sa tanom as a potent defense system batok mga higala sa mga microorganism. Yan. All, either ultraviolet radiation. Aron nga naatay healthy nga lawas, himsog nga pagtigulang, o healthy ta nga nagkaedad mga higala. kinahanglan ta ginaf nga antioxidants. DTX 500, Mighty C mga higala naas mga butika ha. Healthy and happy life. Live longer, healthy pagyugka, happy pagyugka. Ayan, kay layo kas balatian. Magkaedad ta ha, mga nanay, tatay. Bitaw na. Ang kanunay na kumadunggan, gainom yung ko kanunay DTX 500 lock, gainom yung ko kanunay D3 bio, kay supplements na ko ni. Oh. Kanunay na ko ning ginainom, kay usahay, nanay gibatyag, oo, nanay mga unsa na dranggimulo, DTX 500 dragyod kanunay akong ginainom. Oo, diba? D3 Bio Ragyod kanunay akong ginainom. DTX Coffee Mix. Maghilak akong adlaw kung dili ko magkainom ng DTX Coffee Mix. Naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kato sa nindagaan ng pagdagaling ato mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ito mga products nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako si Makoy Taga San Carlos ga yellow akong lawas. Tungkol sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
1: DTX 500!
4: Ako si Albert na tagadumagin. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit, iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, duwa sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mabalit sa mga butika.
5: Meron so pa kayo, ma'am. 47.
6: Kanang, unsan mong ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
5: Kanang mga pagkakaroon na hindi palit ka ron?
6: DTX 500. So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
5: Magkakaroon, ma'am. Magkakaroon. Lagi lang mga products.
6: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsan tayong mag-ibate, sir?
5: So, lang mga awyan kong paa. Mga siya, umusong kitang umisim. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko ma'am. Mag-aadalag ko ba? Ngayari sa hukod ba?
6: So, karon sir nga nakagamit ka na sir? Sa may na-feeling karon sir?
5: Kalos hindi na ako na.
6: Makahatagid ka yun sir?
5: Makahatagid ka yun.
6: Sir, sa may mga panawagan ni mo sir sa wala pa nakagamit ana sir?
5: Sa wala pa na ibalo, hindi rin yung nangyong mag sa doktor sa klinika.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugar Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
8: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Urok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTX Bio, DTX, kung may TC, itisting ko pag-inom. Pag-testing na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko dana ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningoma ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa D3 Bio o Mighty C o DTX. Kaloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Rosanne, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
9: Extend food supplement for men.

0: Di ba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Magmighty sita kadaan law. Oo, pugong sa edad ba? Lahigyon ang lawas ko na ay vitamin C. Na binigyon ko magka-edad ta, mag-maintain. Actually, malipay ko nga daghan kaayo ang ga-inom. O, daghan ga-inom o vitamin C nga may edad-edad na. Daghan yun ang ga-inom. Pagkalimtan ha, mighty C mga higala na as mga butika. Bisag one capsule a day sa vitamin C na kuntabang na. Na kuntabang na ay sa high blood, ano siya ay maayong effect. Then sa uric acid, kaya niyang ipagawas. Nindot ang vitamin C, nindot ang mighty C na binigyan ko magkaedad na ta. Kada adlaw, kada adlaw gina, imo ang vitamina. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Usbo na ko ang atong D3 bio. Kaling atong vitamin D3 na may BCO, ha? Sa ganito mga gusto magpa-healthy, manag-iingon ako nga kanang ketogenic diet, na kanang mga klase sa mga diet, mga higala nga makapalawig, makapataas kinabuhi. Usa sa mga appeal ana nga diet is kanang MCT nga nasa D3 bio. Naasa D3 bio na. Kada adlaw, iinom ang D3 bio. Na, imo ang supplements kana kada adlaw. And of course, ang atong Extend Herbal Capsule, si Tatay medyo pigado na sa performance panahon sa kagabion. Tintulong mo na nato sa kagabion, mga higala, medyo pigado na. Extend Herbal Capsule, ha? Mag-extend naas butika. Naas pharmacy. Then, DTX Beauty Soap, mga katol-katol spanit, bugas-bugas, skin problem, gamitin ninyo na og kuan, DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Musay babay ko higala kaya itong oras limited kayo. Anyway, sunod nga higayon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. Salamat sa itong mga consumers. Mga ka-DTX o mga ka-D3 bio na ito nga kanunay yun gagamit sa itong mga products. Sa mga mahiligon o kape, ligyan mapugnan, no? Ligyan mapugnan, mga higala. Mangita kita kanunay DTX Coffee Mix. Paborito kayo sa kanaghanan. And of course, DTX Premium Coffee na sa mga butika. Sige, tara na. Oo, ato na ito mga higala. Sa mga mahiligon o kape, dira, tara. Kuyog ta mga higala kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:17.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
9: Yes, welcome mga suking tigpimanaw. Sa lima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin na po mininyo mga suking tigpaminaw. Uga, welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga si Bianan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan, para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Dok. Yes, Dok?
10: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo mga listeners na ito nga kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usap diha sa atong mga listeners Bisaya, Soga, Mindanao, sa ilang mga sokin sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama nako si Dragon Mail, no, sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maing paglawas. And of course mga sokin tigpaminaw, ni nasab ang inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga gipahigayon nga mga produktong kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga doon nakitay provinsyon, di ba? Dili ang kabalak-an ka Dragon Milk, dili ang kabalak-an mga sokin at antik pinag kaniyan sab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpino dasok na sa mga ingredients o nutrients ni ini gawas pa mga sokin tiga puro herbal mga natural man ang maong mga sangkap o ania usab mga to usab nga produkto mga higala like a Dragon Fruit, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, o di ba? Ang ato sa mga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik sigala sa ato sa mga text line sa 0950-44-19006. Ha, balikon ko 0950-44-19006. Muna higala ay mo kalimot ha sa pagpangunta na kung unsa may angay ninyong buhaton. Ah, pwede mo mutik sigala sa ato sa mga text line. Ang ato sa mga Hard Max ha, ay mo kalimot usab sa ato Hard Max rin coffee for men, mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga kape nga walang palpitasyon. Like Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin. O ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for men. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw kay nakanindot nini. Daghan mga benepisyo. Pag ikaw mo inom nini nga klases kape mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Mo na igalang na nini. O niya, nindot kayo ang imuhang performance, no? Muhatag din siya o nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. Nga to kang misis, ha? Di ba? Ay mo kalimot, mga sokin tiba, aside ana, kaning kitawag o prickly heat, ha? Ay mo kalimot sa ato usab nga mga problema sa ato usab nga pamanit, no? Sa ato usab nga pangsulod, no? Di ba? Doon ay mga sintomas, mga sokin tiba, ini nga mga iskutanan. Pilni mo sa imuhang skin, init, di ba? And prickly o feeling nimo ga-dry ang imuhang skin, no? So adunay mga solusyon ana, mga natural remedies sigala nga ato sa nga ma-apply sa ato nga panglawas. Wash with mild soap, no, di ba? Kanang sabon nga nindot kayo nga ma-apply nimo like unsang klase sabon imong giangayan, di ba? Twice a day and take mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto para limpyo, di ba? Gamit mo sa atong produkto from St. John Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tigpaminaw basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya Visayas o Mindanao.
9: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga na gapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta naka-star, sikat!
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Ako gali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sorte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
15: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namon nga pamilya. Amo gidriya ang ginainom namon. Gani, ginahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami riya nga bulong.
15: DTX 500,
17: mabali sa mga butika.
15: D3 Bio,
17: mabibili sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
19: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasa. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
20: Where every guest feels at home.
19: Visit us today.
21: Okay, may buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipahila itong pangalan, no?
22: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiang-kiang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
21: Okay, salamat kayo nang...
23: na ang kape na makaayos sa lawas.
24: Wow! Ako si Nora Suniga, 64, Bohon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatdan sa kape mo painit ko sa Changi.
25: Yes.
24: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
25: Salamat kayo.
24: Tinuod jud na.
23: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
26: White Nights Dumaguete Pension House
19: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
26: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
19: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
26: White Knights Dumaguete Pension House.
23: Dragon Fruit Plus 650 mg.
27: Estrella Tamparo Niao Dumaguete 76. Kada adlaw na ko dito na tumang Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
28: Gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Nabili ako ng dragon na massage oil.
27: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
28: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
27: Ganun na gumuminom o dragon capsule, Alkasi o dragon coffee.
23: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
29: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po. Kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
30: Coffee lover ka ba?
0: suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdos sa kodo-kodo. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, ug daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika ug sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: gala atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Mo ato, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Adong paminaw ng testimonya sa kaepektibo sa Vitron tablet.
3: Pangalan og kumpletong address.
4: Daday Briones Talapulabaw Haguni Dabodiso. Vitron, okay man kayo ya. Mahayo man.
3: Naggamit ka sa Vitron tablet?
4: Oo, Vitron. Kung di ko katog, inom ko anak.
3: Mm-hmm.
4: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanin kalimtanon, mga nalang po yung akuhan di ko anak. Mahayo ko, kadali ka kang baka, inumdong magtanong.
3: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
4: Naulian din
2: ya. Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand.
7: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana.
6: Makapadasi.
15: Hard mama.
6: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard match. Hard match. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
15: Mag-hard mama. Extreme na.

0: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
1: Many more.
0: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all-in-one store.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigi nang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetes man, hardlad siya. Ipalit yung may anga, muna mo ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kayo na siya yun kay akumban na sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee o non-capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang, nakugyugin ang tabang ang imong produkto sa non.

0: or text at ang official call and text line sa ito nga smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website i-type lang ang www.starradio.tsn.weblay.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/starradio. Sana. Pwede saan mong mapadangat o minsay sa kong personal Facebook account Gapnod siya kawanangan again Gapnod siya kawanangan later na kumaga Facebook live baka mag-shit up ako mga kastar. Please do follow sa official Facebook page Star Radio Tayasen again Star Radio Tayasen kinaapo diha ang mga litim mong impormasyon nga ngay ninyo masayran matagkaroon og unya. Please do follow and please do share sa mga posted photos, videos, public affairs, news and entertainments og uban pang mga information. Salamat kayo mga ka-star.
1: Sana
0: But later na kung mag-cater, check your time, our Philippine Standard Time. It is now 6 minutes before 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka na to sa Ayo Sabona Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isug sa panit, magkapapuri, magkahumok, o magkahamis sa panit.
1: Sana
0: Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-acetin collagen, na mo'y mapaputi o mapahamis sa imong kutis, naturally. Ayo Sabona Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Anyway, sige mga ka-star. Ubanig ko ninyo mga ka-star ha. Ubanig yun ko sa akong pagpamasada sa kahanginan. Kung asa man ang destinasyon ninyo karon, nga inyong puntahan at puta mo ihaton. Gusto mong ihatod tamo sa iyang kasing-kasing, pwede ragid kayo. Na yun, suki-suki ragod ta. Ganahan mong magpa-pick up. Kung sakay na po sa programa Morning Pasada, pick up punta mo. Ayan mga ka-star, ato ding i-shout out si Byron Ibay ang atong Handas 98 nga nagdala sa programang Handas Balita matag Lunes hangtod Biyernes sa Lasiti tama na 8:40 sa Kabuntagon ang tig Handas sa mga labas o preskong mga balita. Anyway, sa tangi po di ang programang mga lama sa kagahapon. Una mo di ang mga lama, andam ginasiyang mo, papa. Seryoso kayo, ni kalitra mo. andam na niyang kuhaon ang mga lama. Kay tambagan man mo niya. Uban usab sa iyang mga suking tigtatambag sa kahangin. Ako manggun mamino sa iyang programa, nindut yung gayon niya sa dihang ako napadulong naman mo, natulog naman mo ko. Karabitang, well, nagigda-igda ka, kaya katapad ka sa imong mga gihay, mga salingsing. Uban kay imong gilaylayan, uban sa mga musika po niyang gipang play sa kahangin ng ganindot kayo. Nagkini pong wala-wala tong signal, halabutang sa bongbong. Kaya lagi iisa-isa ni mo. Ay, nako. O na, di halasot. So na, abot alas dyan sa kagabi yun, Lunes hangtod Biyernes. Padalapon mo sa inyong mga lama sa kagahapon. Sulata ka na, pwede na niyo i-type sa messenger ninyo, i-send sa kambayro ni Bay. Tang nindota yun. Yan ang atagag kinapuhi uban sa background nga pang masa. Hindi itong pang masa nga gamiton sa kalmado lagi tarong buntaga. Nga naman eh. Nga naman eh, bye! Ito ay, sige mga soaking tig paminaw. Standby lang mo ha. Kay for now, maminaw sa tag-importanting painomdumgikan sa Nans. Stay tuned.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
6: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
7: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag

0: sa Pilipinas 9 minutos ang nakalabay sa Las Jazz sa Kabundagon. Katong mga oras gatod ka nato sa Astasan. Kung ikaw diya doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili kay hi, arthritis, tasag uric acid, tasag sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Astasan. Ang pinakabagong mangostina product ang ipakusgan ka o ba ng Astasan Tin Organic Seaweed. Mas taas ang Xanthan Purity 5 times beta carotene tasag vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og mayo nga panlawas tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Anyways, mga ka-star ni saad ko gahapon nga maghatag taglod. Di ba Ma'am Eva Orena? Sige, magkuha tag lima ka winners nga makadaog og tag ginagmay rani pero kinasing-kasing. Lima ka tag 20 pesos. Lord, di na malain, di ba? Oh, di ba pila na kaadlo makakommunicate na kasi mo ang loved one? O sa ikaw, kung naminaw ka diha, pwede ka mau-participate via call and text line. Kung akay pantawag, kung yan akay pantext, pwede ragid ka ay. Simple ratong pakulo sa kahanginan. Simple ragid ka ayo, kay dili rata mo hagu-haguon og tama. Ang akong pangutana kay... Pampa-refresh rin sa atong una-una, kay usay malimtano na ta tungod sa atong kabisi. Onsarong bulana, pitsaha og tuiga og adlaw. Sino kain na siya? Dapat ka nang naag yung... Usa na siya, number one question na, pero dapat matubag na kumplito ha. Kay sa yun ramagini ka ayo. Onsarong adlaw, bulan, pitsa og tuig. Mauro na! Oh, kung kinsa ang unang makatubag, diya sa atong call and text line... Kay lahira po akong ipangutana sa itong viewers via Facebook Live, ha? So, katong pangutana dito ta sa mukuha ta dito sa call and text line. Ang pinakauna nga mutawag or ang pinakauna nga mutext, mao'y makareceive og 20 pesos, Lord. Kay napatay upat pod kapangutana para pod sa uban nga pwede na itong padaugod. O, diba? Sige! All you have to do is to call or text atong official call and text line sa atong smart line 0969-484-5454. Sa atong globe line 0956-664-7734. Og mokuha po tag-usa ka winner nga makadaog og 10 capsules Astasan. Okay, sige. Makuha tag-usa ka winner na makadaog og 10 capsules of Astasan. Tungod kay kining Astasan, ako kay nagkikatabang po sa tuwang panlawas. Grab this opportunity. Kay kung palito nini mo dito sa butika, nagi siya ay kantidad, pero makaya-kaya rin. Anay tayo texter! Og nito bag ba pod ni or greetings running iya ha. So paspas ka ayo oy. Anyways, from 6939. So ato nang itataka sa jud ang una nga me text diri sa tong official call and text line. From last 4 days at 6939. Ang iyang tubag, August 13, 2026 Friday. Oh, wrong ka. Sorry. So, arita-ari. Matat pang last for digit, 4904. Adlaw na Biyernes sa Pizza 14 2026. Congratulations, last four digit 4904. Congratulations. Sige, inote na ako ni sayang. Napatay lang yung pangutana noon, last four digit 6939. Pailapod mo para makaila ko ninyo mga langging. Oo. Taga-asa man ni si 4904. Taga-dish amang ka. Congratulations. Ikaw atong first winner. Alright, next question. Kaya na naman tayo first winner. Sayon, ragyod kayo. Ako ipangutan na gininyo. Di, ragyod ta mo. Ang atong first texter kay. Excited na tingali to siya. Or... Philippine mangud Philippine number mangpugod ang iya kay og tagalaing nasod to siya for sure 13 mangyud to sa ilaha. Dagang nito ba kung saon man ni Ron. Sige. Hamatid pang 4904. Si P. Geraldino. Asa makadapit na Geraldino? Tayasan, Himalalod, Ayongon, Bindoy, or naaka sa Sugbo? Sige, kay para po ma-acknowledge di ka. Congratulations, P. Geraldino. Sige, kay ako rang anytime today or this after sa ako nga program, ma-receive na nimo ang load ha. Inote lang if registered daan or regular. Kay basic na kay balance di niya ma... O, kuhaon siya. O, madugang paniya kay Taga Alegria. Wow naman. Salamat sa Taga Alegria. Mayong pagpaminaw, Fi Geraldino. Salamat kay. Next question. Sayon, rakay ni akong pangutana. Sige, kaingon na na ako. Ha? Sige, sige. Ready di ha, ha? Lord Japon ni, unya na ko mangutana itong Astasan kay exclusive rato for taga duol ra sa Tayasan. So at least maka-avail ang Tagalagyo para sa for the sake sa Lord. Next question. Kumpleto ha. Mapapilion ra ta mo para di mo mag-listen. Kani. Onsa nga programa ang inyong gipaminaw karong kani inyong gipaminaw? A. Handos Balita. B. Hapon Tastic. C. Pakurat sa Kabuntagon. D. Morning Pasada. Unsang programaha ang inyong gipaminaw karon? Kani inyong gipaminaw karon? A. Handos Balita. B. Hapon Tastic. C. Pakurat sa Kabuntagon. D. Morning Pasada. Ah, mga students, sige na! Oh, di ba? She's the best answer. Anyway, South Cebu Province. Batod pang 4904. Ang Cebu na nasa south part. Ah, okay. Proven and tested. Proven and tested, good. Anyway, sige. Mauto itong second question. Dapat letter ra inyong itubag. Oh, butangig yung letter kay kung title ra sa program ang inyuhang gi i-answer, dapat na agyong letter. ABCD ra ang tubag ninyo ato makalud na kag 20 pesos. Oh, diba? Again, atong pangutana onsa i-title sa program ang inyong gipaminaw karon? Kaning inyong gipaminaw yod. Nga gitingugan ni DJ Maria Bungangera. A. Handos Balita. B. Hapon Tastic. C. Pakurat sa Kabuntagon. D. Morning Pasada. I'll be right back. For now, maminas lang pipila ka mga painom do.
1: Rosely Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
4: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gila inong. Ay inong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix mabasa D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamatyag sa lawas wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
8: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop?
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Na may fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama. Extreme na.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
8: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo kay moabtik niyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
5: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong madama. Atong tawagan. Hello? Pangalan og address.
10: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Pauline kay akong banat. Hangap siya. Inikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
9: Bila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
10: Isa kasi manara to. Yung giparito na po gusto. Wonder is Pauline. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Pauline.
11: Wonder is Pauline. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Maria Bunangera on air.

0: Check your time. Our Philippine Standard Time. It is now 29 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Welcome back.
1: Maria Bunanera.
0: Hello. Onsya na wadiyan. Sige mga ka-star. So, katubong oras. Getod ka na to. Sa herbs, metaphor, mang tigi mo sa nans capsule, nans coffee, you and nans eye drops, remind capsule, remind choco, tawa-tawa, si Serbi Care, Megaman, Ugalina, Beauty Shop. Kung diin madungog dress sa radio, tayang sa nangilang programang Sincerely, Ate Arlene. Sa may alauna, imidya ang tak na sapon pagkahuman mo sunodayin ang Balong the Great, Lunis Hangtod, Sabado.
2: Sana
0: ah. And of course, kini mga programa, gidalit usap ka nato sa Chef by Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayin og tambal, sulay og natural nga pamaagi, pang pamasahe gamit ang Chef by Essential Oil. Ang Chef by Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagula doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay doon ay kinilauric acid nga makita sa VCO. Iha plus lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan o masahe. Chef by Essential Oil, ang ha plus nga humot o epektibo. Chef by Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa tayasan, mapalit sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Karinal. And of course, diya sa may Malabuyok a Cebu, mapalit sa Betsa Risa Restore in front of Malabuyok New People sa Palace. Alright, sa ito ang second question. Unsang programa, unsang title sa programa nga inyong gipaminaw karon, kini inyong nadunggan. A, Hantos Balita. B, Hapontastic. C, Pakurat sa Kabuntagon. D, Morning Pasada. Alright. Nananamin sila itubag diri o sa dihang ang pinakauna kay ay mo kabalaka kung sakto inyong tubag unya dili mo pinakauna na apatay ikatulo ikaupat ikalima. You have a chance to win 20 pesos worth of load. Lima man ka winner ato ang padaugon karon. Ang unang nakatubag kay si Sam Ganaganag. Sige, matod pa diri niya. The Morning Pasada of the Kaoy. Pero ganyan, itubag siya sa August 14, 2026, Friday. Oo, mao to, pero few seconds lang yun, gasunod siya. Ano sa basahan niya ang greetings? Good morning, DJ. Great lang ko sa akong lala, Lizel Navarro, karon. Happy birthday o happy Monsari na tong duha, kanara DJ. Uy, Monsari ninyo? Ay, sige. Happy birthday, Lizel Navarro. Again. Sige, sa mga nag-birthday yesterday, o si Maggie pang mga love belated. Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mga bot pa mga love advance. Idol Lizel Navarro again. God bless you. And of course, more birthdays to come. Stay healthy, stay pretty, and stay strong. Especially sa inyong relasyon. Anyway, Sam, gana-gana, congratulations. Ikaw ang ato ang second winner nga nakadaog og 20 pesos worth of load. Ato ning palakpakan ning atong mga winner. Alright, ang ato ang first winner kay si Pete Geraldino diha sa May Alegria. At ang second winner kay si Sam Ganaganag. Okay, i-message ang iwang number. Ay, matod pa diri. Naapoy dito bag diri ha. The Morning Pasada. Matod pang last for the digits. 6939. Matod pa diri ni... Ay, nini tubag diri. Oh, di Morning Pasada sa Malabuyok ni. Then ang gisunod ang August 14, 2026. Sige lang, ay mo kabalaka si Marilyn ni sa Malabuyok. Anyways, Marilyn, ay kabalaka na apatay third question, fourth question, o five, fifth question. Oh, matod pa ni... Fee Geraldino. Shout out sa taga Compostela. Happy Fiesta ninyo tanan diha. Oy, Happy Fiesta Compostela. Oo, longsod ni no ng Compostela Fee. Oy, congratulations. Anyway, sarita sa third question. Ready. Ready na ng right message ninyo diha. Ready na kay atong itono lang atong ikatulong pangutan ng nagtangag og 20 pesos worth of load. Are you ready? Sige. excited na. Agoroy. Ang pangutana. Kinsa gani ko? Kinsa ngalan ako diri sa kahanginan. Dini sa programang Morning Pasada, kinsa ang akong ngalan. Unsay akong air name. Si DJ. Duanika word ha. Dira ta mo lisod-lisoron lagi. Ang unang word kagasugod og L. Ang ikaduhang word kagasugod og B. As in boy. Unang makatubag, dali! Ina na rata magpaligre ninyo. Siya ba? Nana mo, nana mo tubag. Hala, hala, hala. Kinsa gani ko? Together with your DJ, Kinsa. Sige, tubag na diha. Oo, okay. May chance ka nga makadaog 20 pesos worth of Lord. Nga akong ito na lang ikaupat nga pangutana. Unsa man, unya na tong last para asta sen. Oo, unya ba sige, ikaw na po ang... Sige. Tubag, sa wala pa katubag. Uy, di ano may ni-text na rin. Matot pang 6939. DJ Maria Bungangera. Ay, congratulations! Hello? Oh, at last. Naka-answer siya tanan from 1 to 3 question. Yeah, kay kinilaging. Oh, ganina, sayop siya sa number 1. Sakto siya sa number 2, but late na siya. Daw karoon siya na una. Okay, congratulations 6939. Alright, sige. Asa man ka, mag-ila-ila ta, parehas ni Faye Geraldino. Asa ka, sa Tayasan ka, or asa ka nga Longshot, asa ka nga province? Oo, 6939. Oo, para siya na ma-acknowledge ka na ako. Mm-hmm, sige. Good luck sa tuang two winners o niyang taod-taod. Itunaw na lang na ako ang ikaupat nga pangutana. Para magpaabot na lang ko sa inyo nga tubag later. Ikaupat nga pangutana. Tana! Agay. Ang sa ganining inya, kanina man yun ako yung pangutana ninyo ha. Ang sa inyong gipaminawan karon nga FM station. Manaamay frequency o wala mabisag tay bisag kana rang 3 words. Unsa inyong gipaminawan nga FM station karon? Or kaganina nga samtang same regyapon. Ila nato ni gilansang kapag ninyo ang station nga inyong gipaminawan. Oh! Asya naman ni? Atong number 4 question, unsa mang istasyon ang iyong gipaminaw karon? Asa man ka mga nangkong anang 20 pesos lot? Isyo ta na mangita ron na yun. Matod pang 4904. Ah, nitubag siya. Ah, matod pa niya. Aha. Wait, ha? Ah, Compostela. Compostela. Taga Compostela ka? 4904? Ay, alegria siya, pero ni-greet siya Happy Fiesta sa Compostela. Oo. Kato si 6939. Asa inyo, ha, ma'am? Or sir? Sige, balikan na tamurong taon-taon. More good vibes, more chika, more pa premium. Stand by.
2: Ay. Kagopo.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy. Sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
10: Si Jane Masugbud sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
9: Vitron Syrup. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Sa'y pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Toong.
11: Pila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, sa'y pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo.
11: Sa'y na imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga iyang
11: no, tuan. Noong sa mga yung tail?
12: Noong hubag siya maayo.
11: Hubag tanan.
12: Noong kanina yung inyong huabot diri. Huwasta sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha.
12: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incho sulayan na to gito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
11: ya karon okay na yung bata
12: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
11: kailan na idadad to
12: kuan 79
11: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
12: umugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
11: amigos ko pe ray gino
13: salamat mga idol.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
15: and
14: more.
15: Many more.
14: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
15: Palit na
14: sa E and C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart.
15: E and C Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taod-taod na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gishare ka nako.
17: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
1: Maria Bunangera on

Palagi by Monte Verde requested a song ni last 4 day jet 1706. Kinsa may pangalan ni mo, my dearest? Ginisi, nag-request aning song. Napaila-ila ba? Mag-ila-ila po, tabi? Kinsa man ni, para sad mailhan ta mo kay ang imo ngalan dili ba si 1706. It's a 4 day jet only sa imo nga. Koy, happy na ka, na-play na to imong song request. Ay, matod pa din rin eh. Kinsya gutong naka-answer ganiya sa Alegria. Fee Geraldino. Sakop sa Alegria na DJ na Compostela. Dool Canyoneering na diri DJ sa Canlaub Falls. Sana all. O, ti ay. Sakop na sa Alegria. Sige, happy fiesta ninyo diya, ha? Sige, salamat, ha? Suki-suki na ta, ha? ikaw ha, silent listeners, gini for sure. Kanina, kanunay ragi na tingali, gining nagpaminaw, pero di ra kay tigparamdam pa. Or karoin nga, nakagayon na po siya, di ba? Basin busy po tawa. Salamat, Fe. 1706 siya. Hello, kanimo. Matod pa po di rin ni last 4 days at 3721. This is Novi O'Malley, DJ. Sa may kabulutan. Hello, Ma'am Nove. Ating purag nakakita naman kung aning Ma'am Nove. Katong wapahon nga asama na ako. Bilingon po ko. Ma'am Nove, bitay katong blending. May pagkatisay. Katawa na rin si Ma'am Nove ba? Alay, unyari ko ka DJ Maria ba? Kaya ako din just shout out po ng mga J.O.D. ha nga tiglimpyo diya sa may plaza. Ni unya na pangitaon to na ako ha. Unya kalimot ko niyo shout out last time. I supposed to shout out last Monday. Oo, nataligam lang na ako mga sir ha. Ni sir Anli Samyon, no. Siya mga kaubanan. Pwede Gcash for DJ.

Isita ko diri sa Facebook Live. E basig na inakatubag diri. Mm-hmm, sige. Ato ni nga tagan o pagtagan mga kasoy. Ang iyo ang panahon to na nga tagan o pagtagan. Okay, sige. Matod pa diri ni Jolene Jukendo Francisco. Congratulations. I think ni congratulate siya sa mga winners. Jolene Jukendo Francisco, shout out all OPA team. I miss you all. Morning pasada, ditubag siya. Agoy, late man ang tubag ni Jolene. Di, morning pasada. Agoy, may winner naman. Maria Pungangera, uy, may winner na din. Arita niya, Dario, nang mention siya, Helen Katapusan Busmion, Mami Iba Orina, Jorichi Alipine, ni Mami Iba Orina, good morning to all, especially to you, DJ Maria Amping, and God bless us all. Salamat, Mam Eva. And ito bag diri si Jolene Jukendo Francisco Star Radio tayo sa 98.3 FM. Oh, may una diri. Oh, 4 minutes ago man ni sunod si Rosaline Iax tayo sa Star Radio. Aguro eh. Sige lang, pag-comment ramota o taod ha, kay basig na apatay pandagdag aning para makalod kay panlagsar ako makapapremium load. So, ika 4 winners na ning. Congratulations, Jolene. Makaload na ka. Ikaw ang 4th winner. Diba, Ma'am Eva? Tara, madayon ta. Arita Dirida Pita. Mylene Bekel, good morning, DJ. Hello, Ma'am Mylene. Asa sa mga staff diya sa DSWD sa may tayasan. Hello, Ma'am Mylene Gapita. Inday Igat Vlog. Hello, Day Guapa. Morning. Good morning, Inday Vishal. Rosaline Iyak, pa-shout out, DJ. Hello, Rosaline Iyak. Gretchen Kiliana Psycho, hello sis! Hello! Nagtrabaho niya sa may Jerry Customized Branding Services. Ito pong itimbaya ang iyang partner sa Renine na Psycho. Okay, matod pa Ma'am Helen Katapusan Busmion, Team Opa Morning! Shout out ma'am! Matod pa Ma'am Helen Busmion, shout out to Group Team Opa! Diba? Opa! Shout out to Teros Marie, Telos Villanueva, Merle Online Shop, Helen Katapusan, Busmion, Helen Torres, Bapa, Ansay, San Abrasado, Merle Online Shop. Asa naman to? Agoy, nitugpaman ang atong comment. Diri mga comment, Ana Grace Casito, Roy Ortiga, hello sa Roy, Isel Palomar, Ortiga, Rage, Rage, Pagkahedad, aka DGRG, General Longhay, Kapunay, Red W, Ronnie Librado, Dana Pimentel, Jolene Jukendo Francisco, ayan, tuwara lagi. Dito bag din si Mylene Bakil, Star Radio 98.3 FM. Aguroy. So nanatay winner ato ang nakatubag kay si Jolene Jukendo Francisco. Anyways, akong i-recap ang atong mga winners from first from 1 to 4 si Fee Geraldino, Sam Ganaganag o si kinsa man to? Si Novi Umali. Novi, paki message diri kung ikaw ba to kay murag laing number ang imuhang response. Murag ikaw to ang atuang third winner. I think so. Mm-hmm. Ay di, si Kuan, katong sa sa Alegria. Mm-mm, sa Alegria ang third winner na to. And then ang fourth si Jolene Jukendo. Fifth na pod na to nga question, be. para sulito na to. Alright, kay lima ka winner na tong tapadaugon. Karon. Sige, bagyo magpaminaw. Kinsa man gyud. Suki na gini siya nga nagasuporta diri sa Star Radio Tiyasan, especially sa programa ang Morning Pasada. Tighatag di siya sa radyo. So, since iyang paghatag, unom na jud ang iyang nahatagan. Good luck this month if ever kinsa man ang palaran og deserve nga mahatag ang radyo. Pero ang akong pangutana nga makadaog kag 20 pesos worth of load. Aha. Kinsa ganito ang nag-sponsor sa mga radio set? Ha, kinsa ganito ang nag-sponsor diri sa kanang ato ganing mga winner diri gyud sa Star Radio ganing nahatagan og mga radio. Kinsa ganito? Kinsa ngalan? Kanang Shai, mo sponsor ni siya, Glod. Kanuna gini siyang nagpaluyo. Naapo ni siya back-up nga product Entra Juice. Kinsa man. Kanuna gini siyang nagsuporta. Walay puas nga suporta. Matod ba rin ni 6939?
Novi Umali ni DJ Maria diri sa kabulutan sa third question. Agoy! Ito ara! Oo!

0: Sige, sige. Hello, Ma'am Novi. Umali, salamat kayo. Nagpaminaw ra gid ay o. Salamat kayo sa feedback. Sige. Kinsa ganito ang nag-sponsor sa mga radio set. Una nga, nahatagan gani si Sir Leonard. Ikaduwa si Sir, si Ma'am Aduna Abelia. Then ikatulo si Ma'am Araceli Umali. Kaupat si Sir General Redobli. Kalima si Ma'am Alma Scarpi. Ikaunom si Ma'am Aileen Ganagana. Kinsa! Ha? Kinsa! Why could you go high? Ala oy, naagani na siya, nag-comment gani na ron siya diya sa comment section. Basta ha, ang deserve regid. Pero kaning ako pangutana, load ang imuhang premium. Sa ikalima na nga pangutana, kinsa, kinsa. Okay, sige. Hala, tuwara! Ay! Matad pang Rosaline Iyak, Iba Q Orena! Ah, diba? Tuara! Oh, congratulations, Rosaline Iyak. Ikaw ang unang nitatak. Diri sa comment section. Oh, sige. I-PM ko para sa iwang number para sa masendan kay anytime today. Ato isend ang load. Shoutout to DJ Marco, J.N.D. Sor, Paolo Rubio. Yes na yes, load pa more. Go, go, go! Tuara lagi! Ang siya pa main. Dugangan na to. Nick Osaka winner ang load. Panalang sa naman ta mamawita ninyo. Sige mo, dugang ko siya. Pero unyan na ako basahin yung mga answer ha. Sa last portion, Osaka winner makadaog og 10 capsule of Astaxan. Aha, sige. Ang atong ikaunom nga pangutana, good luck. Kini. Kinsay Station Manager, Dirisya 98.3 FM, Star Radio, Tayasan. Kinsay Station, kinsay ngalan sa Station Manager, Dirisya Star Radio, Tayasan. Comment down! Pwede po mo call or text lang official call and text line, but later na kumukater. For now, minaw sa taga Dragon Fruit.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
3: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga suking tigbay manaw. Sa lima na pud ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina pud mininyo mga suking tigbay manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na pud nga topic no, ato ang hisgutan karon Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc?
7: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo mga listeners na ito nga kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usap diha sa atong mga listeners Bisaya, so gamit din ako sa ilang mga sokin sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama na ko si Dragon Mill, no, sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa mayang paglawas. And of course mga sokin tikpimina, ni nasab ang inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tikpimina sa mga gipahigayon ng mga produktong kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga doon nakitay provinsyon, di ba? Dili ang kabalakan ka Dragon Milk, dili ang kabalakan na mga sokin at antikpino kaniya nasab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikpino dasok na sa mga ingredients o nutrients ni ini. Gawas pa mga sokin tikpino puro herbal, ah, mga natural man ang maong mga sangkap o kaniya usab ang ato usab nga produkto mga higala like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, o di ba? Ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik sigala sa ato usab nga text line sa 0950-441-9006. Ha, balikon ko 0950-441-9006. Muna higala ay mo kalimot ha sa pagpangutana kung unsa may angay ninyong buhaton. Ah, pwede mo mutik sigala sa ato usab nga text line. Ang ato usab nga Hardmax ha, ay mo kalimot usab sa ato Hardmax rin Coffee for Men mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga kape nga walang palpitasyon. Like Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin o ang ato usab mga Hardmax Stream Coffee for Men, ang ato usab mga sokin tikpaminaw kay nakanindot nini daghan mga benepisyo pag ikaw mo inom nini nga klases kape mga sokin tikpaminaw with all kinds of ginseng hard ang simula max ang sarap pag ikaw naka Hardmax mo na igalang na nini o niya nindot kayo ang imuhang performance no muhatag yun niya o nindot kayo nga performance paglabing-labing ni Mr. nga to kang misis ha di ba ay mo kalimot mga sokin tiba aside ana kaning gitawag og prickly heat ha ay mo kalimot sa ato usab nga mga problema sa ato usab nga pamanit no sa ato usab nga pangsulod no di ba dunay mga sintomas mga sokin tikmina ini nga mga hisgutanan pilni mo sa imuhang skin init di ba and prickly og feeling nimo gadry ang imuhang skin no so adunay mga solusyon ana mga natural remedies sigala nga ato usab nga ma-apply sa atong panglawas wash with mild soap no di ba kanang sabon nga nindot kayo nga ma-apply nimo like unsa ang klase sabon imong giangayan di ba twice a day and take mga sokin tikpaminaw sa ato sa mga produkto para limpyo ha di ba gamit mo sa atong produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tikpaminaw basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o pharmacia Visayas o Mindanao.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape dok no, daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit coffee mix 12 in 1 with insulin plant mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit coffee mix mga ka Dragon kaning buwan mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka Dragon Fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta lang kasta.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Munin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, munin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Kita Balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya nainom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, nagamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rentals. Fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
8: Merna Bromo.
7: Pila edad nay kus ganay?
8: 60.
7: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pagsugod
8: gyud. Sugod oo.
7: So, ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah okay, sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo nay blood pressure nimo.
8: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
7: Karon wala na kay lagi.
8: Wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
8: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
9: Ako si Merlinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayaw sa akong balatian. Sa kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay na ayaw sa akong mga sakit. Kay kanin akong sakit na high blood, diabetes, mula na akong gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo, inom ko no nga. Wala pa'y kaon ng Nance o UAID. Munang kisikin akong inom ka noon, hantod ka ron, hantod lang akong lawas. Mula na kanunan akong inom. Salamat kayo, Ma'am Allen.
10: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio-Nutrition Formula. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more.
11: Aminaw ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
12: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabuakan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops ng anak manggod ko o triplet kay nang gagmay kay sila ba naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadugog man ko nga na ay Vitron kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abtik kay sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
11: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Dragon Fruit Plus.
15: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingunan na ka, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
14: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Agi.
17: Naunsa ka din, ha?
16: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck desad siguro ko.
17: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
16: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
17: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
16: Imo na bukong binuangan, ha?
17: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
16: Mauba? Unsa man na?
17: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
16: Dagana din ingredients ani, no?
17: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulay dayon.
16: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
17: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
16: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
17: Dragon Herbal Oil with Subaki.
16: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Star Radio,
18: Star Radio. Maria Bunganera.

Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 23 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, getot ka na to sa Jury Customized Printing Services. Ang main branch na din sa may National Highway Bunga Tamotayan sa Negros Oriental. Ang line branch na sa may National Highway Palaslan Tayasan. Tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jury Customized Printing Services. Nag-offer og full sublimation t-shirt sa volleyball basketball jersey full kanang max printing t-shirt printing lamination book binding photocopy og daghan pa gid mga kastar. Open sila every Monday to Saturday alas 8 taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services gipanagiya og ginumala ni Ma'am Nere Kakastraya. Sa shoutout po kay Gretchen Criano Shai kung ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality in your customized prints. Shoutout po sa mother ni Ma'am Nere sa Kakastraya. Niya na sa atong drama on the spot on air segment. Ready na ba mong tanay? But before anything else, before tas ito ang drama, akong itunol ang pangutanang may chance ka nga makadaog og 10 capsules sa astasan. Ang pangutana, kinsa ang nagdala sa programang Labyog-Labyog sa Maayong Panlawas, alas 6 abot alas 6 imidya, ang takna sa Kabuntagon, Lunes hangtod Sabado. O sana sa mga reporter ni Pairo Nibay. Kinsa. Alright, arena ta sa tang drama on that spot on air segment. Naaman unta diri si Jerlyn diri sa studio. Di man mo di man makita ndera. Ay, na ako na unta ko kumar diri. Jerlyn. Anyway, shout out ko sa konsisi. Diri ya. Kuya Gramiron og Kuya Gramiron after sa programa magul. Lamang na tay mapalit og lugawon. Di na ta maglangan. Ako na lang ani mag drama on air. Sige, pampagod vibes lang ni sa inyo ha. Huwag masyadong seryoso. And there you go.

0: lah. Oh, ansa na ba pun apa? Sakit na ba din akong tuhod?
1: Ang layag ka pala ka. Kanang sakit sa tuhod ni mo, tumarira ng astasan.
0: Adi ay ba? Ansa man ang astasan?
1: Kinimang kong astasan, naglangkob ni sa prutas ng mangustin. May mong dilita kapalit kung wala tayo. Kaya kini mangustin, layo manggod po na sa tuwang lugar. Nara na sa butika. Yan, nagdala mo po ko. Nakapit man kong gikan mo kong lungsod.
0: Odi ay, salamat kayo po ha. Yun na pa, kumusta naman mo sa imuhang mong darling?
1: Ambot? Ambot, asa na nagay siya?
0: King ano man siya?

0: Huwag ko magdahom nga magkabalikan ni sa akong ex. Og magpakasal dami.
1: Unsa? Huwag ko'y gusto ato, apo!
0: Nagbago na siya.
2: Wala ka bang
1: napapastilan yun eh, boy? Huwag yun eh, ayaw yun, apo. Ay, kung pasakiting sa main eh.
0: Nga naman lang. Kung may imong kalipay, ay di mo atras ko. Abi na akong ako na ka. Abi na akong imo na ko.
2: Akala ko ikaw
0: dili man di ay.
2: Totoo.
0: Ikaw raman di sa akong pananaw.
2: Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim.
0: Sa mga panahon nga imo kong igakos o gugot, gatoo kong ikaw na. Apan, di man di ay. Ako raman di ay ang nahigong manimo. Ganun man.
1: Apo!
0: Ganun naman siya.
1: Kita ka, Ana. Live sa television ang kasal sa imong ex. Tan-aw na ko sa iyong dagway. Pugoso man kayo ang dagway.
0: Ambot? Ambot ba? Dawato na lang tingali na ako ang kamatuuran. Hinaot nga. Magmalipayon sila. Mubiya na lang tinghali ta diring dapita la.
1: Unsa? Mubiya ta diring dapita nga. Nakamantay alanihon nga kalumpang. Napatay alanihon nga mga kasagingan. Napatay alanihon nga mga bisol. O napatay mga kagabihan.
0: Atara dagoy nang paulian ining mga arang-arangan natong mga silingan. Dayon ato ra pong bayaran pananglit manggani kung magkabalik ta diri.
3: Oh, ay, buntag naman di ay.
1: Oh, apo. Laila, kundi mo matulog na ngalagpot naman ang mga unlan.
4: Uba?
0: Ayan, nangalagpot kiti noon.
1: Pastilan, apo. Lahion taron ang imong gisipit-sipitan. Karon agwanta na lamang sa kag unlan.
0: Ikaw pod lawe. Ikaw pod unta, lahi among imong isipit-sipitan. Pareha man ta nang lagpot ang mga unlan.
1: Alangan perteng tog dawa kusog pang dalugdog, kusog pang kilat agoroy. Astilan mo pay nipis-nipis na kining atong kapanita, antong ining katugnaw, gidin atong

Kumusta naman kasi Lola? Taod-taod ako dito sa syudad. Pero iyon sa taod-taod na nga doon ay magsigig sunod-sunod na ako. Sa panahon nga muanto ko sa trabaho, makamatikod ko nga murag na ikasunod-sunod na ako. Pero wa ko'y angay kahadokan tungkol kay waman ko di buhat nga makapahadlok na ako. Kung pananglit man, atubangon ako siya. Kung sikin sa magani siya.

0: hinahinay siya glabang sa dakong kalsada. Hinahinay niya bulak ka na ng bukay. Kaprisko. Kanindot. May pahiyong siya. Nanghunong ang mga sakinan sa wala og tuo nga bahin. Tungod kay gahinay-hinay ramang po siya glakang dahon-una siya tingali siya nga hagda ng pedestrian.
1: Mauba? Mauba? Mauba? Mauba?
0: Gikuha niya ang linikit nga papel sa imbulsa.

Iyang gihiklad ang linukot nga papel. Inubanan sa bukin niya nga flower. Still loving you. Muatras na tingali ko din yung napita. Di na ni mahimo. Mudagan ko. Wad ako na higong panimo. Gigukod ko niya. Magdalay ko. Hala. Hapit masakpi ang akong kagalingan. Nahulog ang bulak. Hala. Nadagma siya. Balik ko na ako siya. Gihawiran niya hugot ang akong mga kamot. Iyang itunol na ako ang papel ug napusgay ng mga bula. Pasaylo ako. Una ko'y gugma pa ni mo. Nagdali-dali siya sulat sa papel. Nagbalon man din siya pintilpin. Dili na ko kapugnan ang akong kasing-kasing o ang una-una. Ikaw paghihapon ang naasa kong kasing-kasing. Ingon sa natandog ang akong kasing-kasing. Dawaton ko na lang ba ang iyang mga hangyo?

0: Ay, nakuha na si Chan Chan. Gaimot si Tatay si Toy. Abi, pag walay forever, nadi forever. Ayan, isa mga nito og walay forever niya. Iniwa po na. Og sa minito, og na forever. Iniwa po na. Case to case basis, mga good. Wala si Tatay si Toy. Nabalik na lang sa panumduma. Nagiyang kagahapon nga maanindo at DJ Maria. Wala si Chan Chan diri. Ay, nako. Moto iksina sa tuwa nga drama. Kito nga mao nga drama. Gidalit ka na to sa Astasan Natural Fusion Twin. Nga doon ay 15 ka mga nagkariyang mga sagol. Mutambal sa nagkanilay mga sakit. Astasan. Ang Astasan. Dagat kayo ni maka... Dako kayo ni katabang sa tuwa nga panlawas. Imagine, improves blood circulation. Makatabang sa doon ay high blood pressure. Anti-aging effects. Magpabiling batanon. Yan, improves cognitive function. Makatabang sa mga estudyante ngayon ay sa klase. Lower sa blood sugar. Sa mga doon ay mga diabetes dia. Improves muscular performance. Makatabang usab sa mga tao nga nagtrabaho o mga bugat nga trabaho. O inaana na kanindot ang Astasan. Shout out ay tang Yami Yami. Ang ato ang naghantol sa program. Ang Hapuntastika program. Oy, shout out data dia sa may tampo konwan sa mga Del Rosario family. Oh, tuara. Ni madali silingan ni Yami Yami. Oh, di aras Yami Yami. Among Yami Yami diri nga pretty ten. Tangi ang programa ha every Monday to Saturday alas 4 taman alas 6 kahapon. Yeah, drop kuan mo dito paramdam mo sa yung mga hugot lines sa yung mga pick up lines kay birahana ni Yami Yami. Diba Yami Yami? Sige, standby mga ka-star. Balik na kurong taot-taot para sa last portion sa tuwang programang Morning Pasada. Stay tuned.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil meron mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng syensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, ananay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental.
13: For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
14: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
15: Pure energy.
14: Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
15: Go
14: na. Dragon Fruit. Go.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Oh yeah.
18: Let's get it on.
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
16: Hard Mama.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-Hard Mama. Extreme na.
19: Mayong adlaw. Ako si Elisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
20: Ako si Mary Catisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Gina-take niya kay hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nindutid siya ang result sa iyaha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat at si Arlene. Salamat kayo ma.
21: Kung kamu masulugun, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
22: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
23: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
24: Maria Bunangera on

0: good lines or pick up lines, mga online ta.
1: Oh, kana.
0: Aba, dren show.
1: Oh, ako raya sa hindi sluwag dapit. Wita mo'y si Yami Emi ang atuang. Yes. Usa sa mga kaubanan nga DJ diri sa Star Radio, Taya sa 98.3 FM.
0: Thank you so much, D.I. sa pag-welcome na ako karon Maria Bungangera.
1: Yes, welcome.
0: Actually, first time na ako na nagka-tandem, ta, no?
1: Oh, wita, first no? Kaya kami mangul mga kasar diri, di yun ni mag-abot.
0: Yes.
1: Tungod ka, lahi ang among oras nga ginahandle.
0: Sa matay mo, kay buntag niya ako.
1: Layo kayo, may gap ma oras. Mag-abot diri, bayro ni bay.
0: Layo kay day. Oo. Ikaw dito, nagkuhan na ka na kay mga lain pang mga gipang buot-buot niya. Ako, padulong pa lang trabaho.
1: Di ba? So, inana nang pasalamat po ko nga si Yami Emi na akaron. Thank you, Yami M, as always. Pero Yami M.
0: Ito dito sa itong mga avid viewers.
1: Yes. So,
0: Facebook Live viewers, hello, good morning.
1: Hello, matod bang Mami Iba Arena regards to Miss Emi.
0: Hi, hello, ma'am. Hello, good
1: Sir
0: morning.
1: Sir Ronnie Librado, most especially to manager, God bless us all. Wow na wow, love you all. And then, at bang ba? Nagsige, ugnisi ba? Ito, aras sa at bang si Jerlyn. Love that song, one friend.
0: Pwede ka mo join.
1: Jerlyn, bangod, mahiyain ng atong kauban diri ba?
0: Pero pag sulod na ako diri kay feeling close kay kuno. Didiretso ko galog.
1: Okay. Inana sa yun na basta.
0: Okay. Inana magugkot igalog jud ko. Amiga, amigo.
1: Virtual hug man gani tag lagi sa mga tagdolay. Yung kuna lagi kas akong atubangan.
0: Ana jud ko mo halog og mga bayi. Ana sa kong halog sa mga tagdolay.
1: Out to arat. Ito, oy. Yami imin ako'y pangutanan niyo.
0: So much.
1: Kanang mo gakos ka. Speaking of gakos,
0: gakos
1: ba?
0: Oh,
1: unsay kalainan sa gakos o halog?
0: Sa gakos o halog, ang gakos, mura man na siya gikuan sa imuhang sinturon. Ay, kanang sa imuhang... ay, bakos eh.
1: Gakos! Gakos! Gakos dito. Di ba gakos?
0: Oh, gakos.
1: Gakos. Yeah, ang halog.
0: Ang halog is day. So, sa waist? Ano man?
1: Halog, I think, murag sa waist. Ang gakos, murag na sa baka.
0: Ang murag anak jud ka.
1: Ana ugot, no?
0: Murag anak jud kay ba? Grabe na ato mo lang.
1: Mami, pag na demonstrate tayo na mo ang...
0: Just video na.
1: Ang gakos og halog.
0: Oh.
1: Ang biso-biso, walay gakos og halog may tabo.
0: Ang biso-biso mo na siya pinaka-importante. Kabalo ka, diha ni mo ma-feel na kay... It's either ka ng mga nice sounds.
1: Oh, nice sounds.
0: Ka ng...
1: Tuara. Ay! Marang niabot sa kong bukong. O bitaw, no, na siya sound.
0: Beso, oo. Pero depende na siya sa tao nga imong
1: mahalubi.
0: Yes, oo.
1: Pero nag-try bitaw kung observe yami, Amy. Kaya nabitaw mga sulong bitaw, no, mag-abot na sila, mag-biso-biso man na sila.
0: Mag-biso-biso?
1: Bali na kung paminaw ba na, ay, tingog ni... Si...
0: Bitaw, no?
1: Diba, kuhan kayo sila, murag sign of respect po ba sa ilang
0: yes,
1: pag-meet up, gani, murag as mga strangers sila, pero something like a, murag pag, hi,
0: so, hello. Bisan ganit sa mga inana nga pamaagi, no, murag ma-feel na ito nga, anagin sila yung respect, respeto sa matagosa. Sana all amigas.
1: Ganun ba na siya? Bito, no? Kanang, speaking of gakos o halog, naapoy, itawag na itong sign of respect.
0: Yung makita po natin sa lumigas nga, magtinabangay sila. Paralita na imumho diya nga, mahulog. Yung magkuhan sila kanang, magtinabangay, maghugpong para ilang maaswat ang mumho.
1: O, diba?
0: Diba?
1: O, mara na po sila.
0: Groupings dahil.
1: Group project. Ay, nako, Yami-Imi. Kapaspa sa oras ko. Uy! Sige, it's your chance to plug na sa imuhang program niya.
0: Yes, don't you forget to catch me later sa programang Hapuntastic, guys. That is 4 to 6 in the afternoon kay Moraga. Chance na po na ako na karon nga morning nga mag-vlogging sa ako ang program kay basin.
1: Yes.
0: Basin po na igipang kipo-kipo niya itong mga kaigsunan pagka 4 to 6 niya. Okay, inana din is yung Yami. 4 to 6 niya yung program.
1: Correct.
0: So, that's why. Ako ipabalo ninyo ha sa so, wakabalo. 4 to 6.
1: Anyway, sa umao to.
0: Thank you, Maria Bungangera.
1: Salamat kayo, Yomi Emes. Yes. Mga very valuable dyan para na ako ang pipila ka mga minuto.
0: Of course.
1: Yes, so last portion sa ito nga programa. Mm-hmm. Oh, diba? Thank you so much.
0: Yes, as always, welcome.
1: Yes,

0: Shout out ang mga major sponsors, personal sponsors. Salamat kayo mga sponsors ha. Salamat gid kayo na marami sa kinatibukan diri sa Star Radio Tayasan.
1: Good. Speaking of sponsors,
0: yep.
1: Moro po na yung kunyari.
0: Manager, thank you kayo manager.
1: Ha, thank you manager, ayon lahat.
0: Ay, ikaw manager, taytayan po dani nga tanan. Sige, ligon na taytayan, no? Ligon, kay kita po, tuklang-tuklang punta. Kay...
1: Hindi na nakaligon.
0: Oh, diba? Baka nang nagdugay. Dugay.
1: Yes.
0: Ulahin siyo ko din yung mga kastar niya. Since, listener kong yami-imi, ha? Oh, tawag-tawag pa ko niya. Yes, kantaw, okay? Hala, yes. Kanta-kanta pa. O, diba? True. Tapos, since nag-abot na po may diri, mo nang still, naan si yami-imi?
1: Yes, naman mo kanta ka.
0: Ana-ana, ha? Sige, it's time for me to say bye-bye with yami-imi.
1: Bye-bye, God bless everybody.
0: Thank you. Sa ngalan sa mga station manager. So, ayan na niya lahat sa kinatibukang pwersa sa 98.3 FM sa Radio Tayansa. And this is...
2: Maria Bunangera.
0: And...
1: Yummy Emmy.
0: Kami mingon. Ako mingon. Bisa na baka pa kaman. Barugog pa na yun show na han. Galpas ka na itong tanan. Enjoy your lunch. Bye-bye. Amping all.
1: Bye.
0: Dito lang sa 98.3 FM. Basta naka-star.
1: Sikat.
0: Ayan.
3: Someone who understands me. No.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12. Uno.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
9: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
8: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
9: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
8: Yes,
9: Doc Alan. Adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag parmasya. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
8: Yes.
9: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3% no ang potasyum mga sokintik paminaw nga naa sa loyan dilaw. Pang-adlaw-adlaw pwede. No, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakanindot ani mga sokintik paminaw. Kay ang color active aktibo pod kayo. No, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokintik paminaw. Anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
8: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Dok Alan karang ubo na lang daw ni gahi Dok or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Dok Alan. Yes Dok no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Dok Alan. Yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience. Okay. Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy. Okay. Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tuwod available na sa market, Dok Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa. Ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
10: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Hoy, Bayburoy! Ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
12: King ano di ay lipi? Sayo ba nga akong gibuhat?
11: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Makadugang sa kainit sa kalibutan og maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha og pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi og pagkaguba sa kinaiyahan.
12: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako usab nga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
13: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan, okay lang. Akong pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, purgag, vitamina, sumang kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lola, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, ug uban pa. Wonder C Plus na sirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Buot mo sa pigad ning kaisipan ang kagahapon, nga di ko nabuot handumon.
3: Kayang kasakit, mihari ning dalan, aron ang kalipay di ko na masunog. Nagwakat nga limbong, mibabag ning akong mga lakang nakapalukapong magulanon. Magitakupan hanggang haaning kasing-kasing kadi nahatagan og luna ang limbong. Kaalaot ning kasing-kasing kanunay tusdikon sa mga alantuson nga dunay nay gikumkum. Wala nay umoy king balatian. Gihiluan sa mga limbong nga buot ko nang pahunungon. Gididaan ko na kining balatian. Di na matisukan sa lingla sa gugmang malimbongon. Gisaad kong wa na'y luna, nga ako pang tagamtamon ang kapait og iluwa sa dayon. Ang mga katuigan nga di na mugna, ang gugmang nakapasarasay sa akong bayhon. Di ko na aswaton kini mga tiil sa paglakang sa daan sa kasakitan og kaalautan. Taking lapalapah gitaruyan sa mga tusok nakapalukapas akong gugmang matinudanon. Ang mga bakak mong saad, ako nang ilubong og di nahandumon. Sakit man nga ahat kong paksiun ang napatik na kagahapon. Wagas man kining luha, piyungon ko akong mata aron dughan di na magmasulungon. Ang kala sa mga linglang adang usa ka matinud-anon apan usa ka paarong ingnon. Kalimtan ko ang kagahapon kisa kinailadman, hihikad ang akong kamatinud-anon. Kung matapos man ang dagmal kung naangkon bitbiton, kanus akining kinabuhi tapuson. Sa imong pagtalikod, masunod ang pagbati nga mikumot sa imong balatian. Panalanginan ka man o tungluhon sa Dios mo'y mag-igo kay pagbuot sa kahitasan. Kalimtan ko atong kagahapon bisag gitangag kining kasing-kasing gugmang dili tapuson. Alang to kanino yung tanan?
1: Ahay, tutulungan kita, tudling sa mga garay.

0: Tutulungan kita. Malimot mo siya o mangitag isa? Tutulungan kita, malimot mo siya. Atod kaninyo sa Juandro Herbal Oil, ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagi ng naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Mia Presidias, taga Bugo. Matasuway bitaw ko ang Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil.
1: Oo, oh, inuod yun. Kay abini mo akong ulo, dugan. Betong siglabad-labad yun ang akong ulo ba.
2: Mm-hmm.
1: Yan ang haplas ko. Ano, giswayan na yun ako. Palit ko na ng Wonder Herbal Oil. Tinuod yun, oy.
2: Tinuod yun.
1: Nawa, di anong labad sa kungo. Ako ganyan pag umangkon. Ako man ganyan gitiksan.
2: Gitiksan ni mo nga magamit gabog Wonder Herbal Oil.
1: Oo, oh, kay ang yung umang. Sige na siglabad yung ulo ba.
2: Mm-hmm.
1: Yan, ako singginan ako. Unsa naman ka na nakagamit na ka ng Wonder Herbal Oil. Siya nga, ya, kanang gabi ko nakasugod o haplas.
2: Mm-hmm.
1: Ako, ayaw yung buwag anak, sige lang dyan, yung panidilang. Kaya basta nga ako, nawala yung ako, ah.
2: Mm-hmm. Wonder Herbal Oil lagi yung imong gigamit.
1: Oo, oh, yan yung dutsad kay humot.
2: Humot.
1: Yan yung hang, ba, munot, sotid, yung hang.
2: Mm-hmm. Salamat kay ma'am, ha?
1: Salamat, sad.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Oo, oh, inigpalistindan. Pangitaan ng naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Clarita Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga tinuod og gagmay pa kay sila taloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon og maayo pod ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuod nga na sila gipambati among mga baboy, gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Vita nga ulian din taon sila. Nya paspas na kay mukaon, maak man gali ko nga mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na kayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita. Makapalit na sila, kay ligid sila magmahay, magamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
0: Kunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus.
2: Pangalan og address?
4: Adelar Maangito Enriquezo. Tagakarangan, Utamu City.
2: Ah, ma'am. Ano sa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Banaba Plus?
4: Apagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasuri. Nung tumayo niya na yun. Mayo yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ano niya, kung ginating sa ako ang pamilas na dini ko kasabot, eh. Ang dayad mo sa murani is kuwan. Heart failure.
2: Heart failure, oh. Dayon. Mo na nga nigamit ka aning Wonder Banaba Plus.
4: Oh, nagamit ko rin eh. Kay nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay mga akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Mayo na kahit umutaon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
2: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maoni nga, oo, nagamit ka og Wonder Banaba Plus.
4: Oh, maoni siya.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
4: Kaluon sa Diyos eh. Dayon, kuan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puson, di na sakit akong kilid. Naayo ang gagawaan yung produkto.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Garay ko paliog tanang severe height CDO labi na sa mga ambungan o mga banggiitang tao. Si Mr. Edsel Di Mata o Marco Gutierrez Tahax Roibix. Garay medis dugong lang sa Purok 5 si Amir Palaman, si Tweety Palaman. Kit Amir nagbagaray si Diangkit Palaman ang imong sungin digbamina. Garay ko kay Nanay Judith nga gapamati po. Garay ko diri sa manual ni lang Kapitan Larry Saplagio kadto kang Hel Putol Rosilo Balubao, Josephine Cruz, tanan nagpagaray Ding Gomez. Kuya, ngutan na kung sa'y may purga sa bitok sa nati nga kaba or nati sa baka. Salamat, Pail Adolfo na disdimatali. Garay kong ate Crisami Ipil nga nagsuwat rin, nagpagaray John Lee Ipil. Greet kay Mads Wilma, nagreet si Vic Manggilimutan Ristampakan, South Cotabato. Vitron drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1-year-old. Vitron drops ang atong gamiton ana. Para nga maing tulog unya dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy pod, no? Paimnay mo nga anak og Vitron drops para ligo nang imong system maing matulog unya may pung mututoy.
2: Pangalan og address. Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
4: Sa pagkatawan niya akong bata nga, kapaning 1 year, o upat kabulan ka ron, saka nakaingon nga ka nang malurus daw ng mga pagkabata. O kwati ko nung kayong gamanya, kanang may unang makalakaw, o dali-dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Card, na encourage kayo ko sa Vitron drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
4: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron drops, tapa na. Mauto nga, abtik ayang bata. Dayon, tungala among mga silingan nga, nindakaw na kung ang bata. Dayon, naulutunuran na daw. Hanto, ganado kayo siya matulong, mukaong, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Yung nana, kanindot ang Vitron drops. Vitron syrup, lindot po na eh, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
5: Ako di ay si Urgina Sagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko og Vitron syrup, tinuod ka ayon ni ma'am kay nagamit ko ang akong anak na duha ka tuig karon may naman siya kaon may siya katulog kay ang Vitron nagamit ko sa akong dumay kay tungod lagi atong na-admit siya nga nagkalibanga nitulayan ako ma'am karon kay ang pagkakalibanga nauli ana
6: ma'am paggamit og Vitron syrup gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
5: Okay na kaayo ma'am, ay na ka siya magtulog, usin na ka siya magtutoy. Uli ang last taro, mabiyag tambok na.
6: Ma'am, may nga mensahe para sa itong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na yung mga kabataang gagmay?
5: Ang ikaawha doon sa naminaw, nga upunta nga mabalit mo sila o Vitron syrup, kaya maayok ay sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, lindot po. Para mo sa mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininiang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlawon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig ina. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, daling magbalitian. Vitron tablet.
7: Ako si Zinke Rugay. Nagpayo din sa Davao del Norte. May gamit ko ang Vitron tungkol kay lugay kay ko makatulog. Lugay ko makatulog. Maabot na lang alas 11 sa gabi eh. Kung makatagpilaw ko, makamata ko una-una, di na ko kabalik katulog. Di pagig ko ganahan mo kaon, kay loon ako, loon ba akong kutukuto niya. Mo to, pag tis na ko niya, nagkatiko, napulo ka kuan tablet.
2: Vitron tablet?
7: Vitron ako, napulo ka tablet, isa ka pack. Dito na ako, nagtambok-tambok na ko.
2: Tambok
7: ka. Actually, giopirahan man ko o gallstone good.
2: Giopirahan ka gallstone?
7: Oo.
2: Mm-hmm.
7: Tapos, kidney o spinal, gidungan. Oo. Muna karon, dako gigay kalainan ang kuan, ang pag-inom na ko sa Vitron, makatulog na ko insakto niya. Nakakaon ako, tama po, dili na kulodron, ganaan niyo kumakaon. Dagan na ko vitamin C, pero lahi ang Vitron. Tagtulog ka adlaw magdi mawala ang imong kuang kuan epekto sa tablita nga imong matumar.
0: Una na kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Ayakas mangutana unta ko og nganong giwa naman ang alkaline nga gamit ka ito para sa among mga mata. Si Junior Amit didri si Kihor, salamat kuya og imuunta ning matubag ang akong pangutana. Kuya, pagibati Jojo Labawan sa Pigkawayan, Kapayuran, Zone 4. Ana, nagbati si Nini, kuya. Mo-request kong song matod mo. Salamat, kuya. Ah, nag-greet ni, nagbati. Oh, nagbati. Tagalog mo ni. Sa dili makadaot nga, sir, dili makadaot ang animal vita nga ang kanding buntis purgahon. Ano, ay lang ng buntis. Ulata lang mo dako nagyod ang tiyan. Kung bago pang pagbuntis, ay lang. Pero kung dako-dako ng tiyan, pwede na. Karay ko na lang, Kuya Cesar. Pangga Day Badida, Mary Ann, nga perming naminaw sa imong programa, Kuya Cards. From Ati Bilin o Blibho. Salamat kainin mo, Kuya Cards. Ngayon lang ko sa kapatid ko, Alfredo Pascual, Emilio Henry Elmido Brothers, sa ilang wife, Prissy Willia, Evelyn Elin Elmido, Luz, and to my close friend, Candida Umuzora, Danny Umuzora, Ofin, Makigod, Imak, Ambayik, more power, God bless. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kag guan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. O ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man kuna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag-ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang buto nga mga ugat. Ania maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili mag-internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man gud nang gi-try? Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gaon og gundra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo nya kay bulukan taas kay kag blood pressure na. Sayo gyud man namilit sa kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Kung di akatong naay mga almoranas o di ba kakulon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid. No? Katabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong kulon problem, problema sa pagbawas, no? Katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Kana bitang inyong mga anak, sabi ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya walay capacity nga, kuan ba? Kana bitong mo-produce day buguan kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas kay makuha ra gina to nagikan sa atong giinom ug gikaon. Say kuwang man gina. Mo na nami food supplement para anak. Kanang amo ang Wonder C Plus ba. Kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old, pwede ra gina nga imong gamitan og Wonder C Plus nga drops para dili daling subawan ba. Kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, dili kadaling pagbalatian gud ingon anak ba. Pareha na nga itong Wonder C Plus nga syrup. O, naman mo tayo syrup, ana. Ipainom sa mga anak. Shuk, ana, inom ba? Para ang imong anak, dili-dali nga magsakit-sakit. Maunin na kanindot ang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron, parehas ng edad or manghod ka na ko. Pero nilapas na kag 12 anyos, kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, maunang Wonder C Plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao man ning karong panahon na, di nakakasabot sa dagat sa panahon ron eh. Tanaw ra gunang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na pud kasabot sa kipangbati tungod kay ang pagkaon po na to, di na pud masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba? No, niya, unsa pa nang magipangsagol diha ng mga preservatives nga, di po na'y maayos tong kidney. Na mga na ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C Plus, may nalang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi, gipaundang na sa imuha, Gingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, gingnan ka na.
8: Oo.
0: Ya, gingnan po ka, hinagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Gingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyper acidity. Munang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na hyper acidity ka. Oo, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutukuto. Gingnan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-ilis o kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis is stevia. Ah, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili ka magka-hyper acidity, nga naman. Herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Si mga tinira na nga, mo na hinungdan na ng pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee. Shout out ko sa Umbana na minaw sa imong programa, tagpila imong Wonder Barley o Wamera Juice, Kuya Cards. Salamat, Kuya Cards. Kuya Tig, paminaw, gusto din sa mga garay. Karoon pa ko ka kuha sa imong number. Great lang ako, maing pagpaminaw, kung iyaan o iwan sa Basay, Negros Oriental. Silang Manding, Nura o Inko Marian, ako may gagaw, tanan, laras, kumusta mo diha, tanan. Kusog kayong inyong istasyon sa Basay. Salamat, Kuya Juby Sabaliani sa Kahapunan, Valencia. Great ako si Freddy Puntihon. Drive og tinwheelers truck. Request dayon ko usong Kuya Hain ang utlanan. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Salamat po kaayo. Pag-aray na ako si Bibila, Brindelin Pahardo, Jibar, Ati Elvira, Joimi, Liti Lidisma, Linda Montesilio, Bibi Matugas, Maylin Abista, Ati Susan, Mary Villarin, Nining Laurinio, Winnie Piuson, Agret Rinan Miranda, Pahabol, Christine Navarico, Mark Condrado, Toto Puras, Junil, Minusa, Jibar, Linunia, Runil Traya. Bueno, atong hatagag pagtagad ng entry sa balak, pinada ni Norma Gonzalo. Tagalin Nabo, Polanco, Zamboanga del Norte. Title siyang balak, Ako ang Biniyaan. Ato ning hatagag pagtagad. Kabait sa akong gidangatan, wa ako magdahom, ako di ay pagabihan. Sa akong bana, nga wa ako'y igong kasalanan, pagkasakit sa akong dughan. Nagitarget sa punyal, nga mahait, apanantuson ko nalang kining tanan. Kay basin po dog mo'y badlis akong kapalaran ug ako nalang ihangad sa langit ang tanan. Kay Dios ray nasayod dining tanan apan saksi gyud si Bathala. Nga ako way igong sa akong bana nga mibiya. Busa dawaton ko nalang ang tanan kay basin aduna ray kausaban ang tanan. Bisan sa akong kalisdanan akong giantos ug gidawat ang pagsuway sa kaitasan. Kausama nalang ako sa gapnud. Wa na masayod kun asa idag. Pinakon hapakon sa makusog nga balod o gunos. Yan ang tanato tapuson ang hinulaman kung kinabuhi ng atokang Bathala. Kayon sa may puyan ng kalibutan, pulos man problema ang akong nakaplagan. Pilit kong dawato ng pagsuway sa akong kinabuhi. O akong kawadis paglaom sa labaw makagagahong. Kaya siya ang akong paglaom naghatag ganako gadasig sa akong pagsalig. Bisan ang akong paglaom, naghatag ka na akong gadasig. Sa akong pagsalig, bisan pag-unsay, pagsuway sa akong kinabuhi. Pilit yun akong dawaton kay palad man akong naangkong. Entry ni Norma A. Gonzalo, Lindabo, Pulanco, Zamboanga del Norte, ako ang biniyaan sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ganaan ko din ka tao? Tubod sa naughang sapa. Tudling sa mga garay.

Higala ko mo sa gmaing adlong Biyernes ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag-welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

August 14, 2026. Like sa watampo na usabang ato paghahatag ang pagtagad. And this time, mga tulad, Rosander, o saka nagngalan, o Archie. Venus 10 by Archie, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kaniadto hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Venus 10 by Archie, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

sa itong kinabuhi ate. Nga usahay, gusto na lang natong itago para protektahan ang usa ka relasyon nga dugay na natong iampingan. Ako si Archie. 26 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Zamboanga City. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian ate para mapagawas ang akong gibati nga dugay na nakong gitaguan sa akong dughan. Dugay na kay nakong gidala ang usa ka sekreto nga wagid na akong isulti bisan kinsa. Tingali adunay uban nga moingon nga sayon ra ang musulti sa tinuod kung tinuod yun ang imuhang pagbati. Apan lahi ang ako sitwasyon ate. Komplikado kini kay aduna kini kaakibat nga mga consequences. Nagkahadlo ka na ako nga mahitabo. Nahadlo ko nga mawala ka na ako ang usa ka tawo nga special ug importante sa akong kinabuhi. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan ate. Si Lauren, ang akong labing suod nga higala. Dili lang usa ka tuig, duha ka tuig, kundili halos dekada na kapin. Siya ang akong kauban sa tanang higayon. Sukad ni atong daan pa. Lamang kami sa junior high school. Naging managigala mi sugod grade 8 hangtod karon ate. Classmates gihapon mi. Hangtod nga, mihuman mi sa senior high school. Mas isalig pa niya iya mga sekreto nga rekan ako kaysa babae ngayon mahigala. Dungan mi maniud to, magtinabangay og mga schoolworks hangtod na nag-college. Nag-inambitay sa among mga damgo, walay malisya nga akong agbayan si Lauren. Kapta na ko iya mga kamot, maglambingay mi nga murag hinigugma. Sa pila katuig, naging shock absorber mi sa usag-usa kung naay mga problema. Siya ko ng tao nga akong pangitaon ate. Ug ako usab ang iyang daganan kong bugat na kaayo ang iyang gibati. Ug gusto niyang naikasumbungan. At tunguna, wagid ko magunahuna nga mahigugma ko niya ate. Abi ko, ordinaryo lang nga panaginigalaay ang pagbati nga to kaniya. Apan, samtang nagkadugay ate. Matag-adlaw nga magkita kami. Matag-higayon nga mukatawa siya. Tugod sa akong mga walay pulos nga joke. Ug matag-panahon nga magsalig siya kanako. Adunay usa ka pagbati. Nga hinay-hinay nga mitubo sa akong dughan. Usa ka adlaw sa akong pagmata nasuta na ako nga nahigugman ako kaniya. Apan ako kiningitago. Tugod kay mahadlo ko sa posibilidad nga maglikay siya nako. Nahadlok nga kung ako isulti ang akong pagbati gato kaniya. Dili na siya makigsuot. Akong gipreserbar ang akong gugma sulod sa daghang katuigan ate. Mas gusto na lang ako nga higala mi. At least kada adlaw mi mag-uban. Gitago ko na lang ang tanan. Way back na itong high school pa mi, sa kaadlaw, malipayan kaya siya miduol na ako. Nakulbaan ko ate kay matag-ingon ani yang aura in love siya. Kabisado na kay nako si Lauren ate. Kabalo ko nga happy siya. Kabalo ko nga nahadlok siya. Kabalo ko nga naguol siya. O kanus ako niya gikinahanglan. Tuod mano ako nasayop. At higayon na in love ako higala. Pagsulti niya ate, moragiduslak o kutsilyo akong dughan. Matunyo ka na ako. Nangulitaw ka niya ang among schoolmate. Itago ta lamang sa pangalang Robert. O sa ka-basketball varsity sa among eskwelahan. Guwapo, sikat, ugusa sa campus heartthrob ate sa among eskwelahan. Layo kaayo ko sa iyang personalidad. Apan dili sa pagpanghinambo, guwapo pod ko ate. Dili lang ko athletic. Dili ko sikat sa campus. Ordinaryo lang kong estudyante. Sa ako nang utana si Lauren. Dapat ba kuno niyang sugton si Robert? Gibalik na ako kaniya ang pangutana. Kung muingon kong dili mo tuo ba siya? May katawa siya. May tubag nga dili.
kusog doon gihapon ako. Dala katawa ate. Gusto lang niya makuha ang akong approval ate. Sakit man alang ka na ako nga buhay anang istorya nga kung malipayon siya, malipayon na sab ko. Wala sayod si Loren nga, grabe na kasakit sulod sa akong dughan. Tapos malipayon siyang nagpasalamat na ako. Kipakita na ako kaniya nga malipayon ko ate apan deep inside gisakitan ko. Sa tinuod lang sopa ko sa ilahang relasyon. Kaya doon na po'y pagka-playboy si Robert. Kiss and tell po't kini ate. Dili lang ako ang supak sa ilang relasyon. Aki po sab, nga mga barkada. Apan wami mahimo kundi ang pagmaymay o pagtambag lamang ato kang Loren. Nga dili kayo mo salig kang Robert. Matod ko sa kagalingon nga, dili nasab ko niya. Makauban per me. Kay lagi, na namay mo hatod sundo niya. Di pa rin atong wala pa siya'y uyab kay kami good ang suod. Ako ang tigsundo, ako ang tighatod. Close kay ko sa parents ate o mga iksuan. Na mahiga yun nga, ilaming sungugon nga mas may pagbag-uyab na lang ko nami. Sa kung unahon na kung pwede lang. Apan mo tubag manggit si Loren nga, dili ko nami talo. Managbarkada na good me. Sa tinood lang ate, maibog ko kang Robert. Kay tali sa among duha, mas swerte siya. Kay siya man ang nakaangkon sa kasing-kasing ni Loren. Mabot sa point ate nga, gisilosan ko ni Robert. Iyan ang gidid ang makiguban ka na ko. Busa may distansya na ko ate. Sa kong kaugalingon nga tukang Loren. Di ko gusto nga ako ang hinungdan nga masakitan siya. Hangtod nga, ang akong gihimo nakigrelasyon kong lain ate. Usa ka adlaw. Mihilak si Loren na nakiksulti ka na ko. Nakigbulag na ko rin siya kang Robert. Nasakpan ko nun niya nga nag-cheat ate. Wala yung maka-comfort kaniya kundi li ako. Ako siyang giignan. Nga tingali diligid sila para sa usag-usa. Natigay yung nagasigig panawag si Angie na ako. Kay lagi, manglakaw mi. Apan wala ko tungha ako hinigugma. Kay lagi gidamayan ko si Loren. Mga sakripisyo nga wala niya nakita ate. Tuod man. Pinaramesul gilanon. Nakigrelasyon siya glain. Apan wag gihapon magdugay, nagbulag gihapon sila. Ako kanunay ang naas ayang kiliran ate. Pila na kabeses nga nagkabatog hindi gugma, apan magbulag na sila. Apan ako ate nagpabilin sa iyang kiliran. Isip o sa kahigala nga anda mo uban kaniya sa iyang makasubanan. Pila na may sugilanon ate. The more nga nagkasuod ni Angie, mabot sa punto nga nagmabdos siya. Ug matod niya kinahanglan naming magpakasal. Tugod ug alang sa mo umaabot nga anak. Okay mahimo ate, gawa sa mga tubang nako sa ginikanan. Apan ate, sa dihang gisultihan ko na si Loren nga magminyo nako. Mihilom siya ate. Kalit siya miingon. Kung mauna, mulikay na ko na siya nako. Magpalayo na ko na siya.

0: sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka. Ovarian cysts o cervical cancer.
1: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
3: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the base, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferti nang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Dagan salamat kani mo Archie. Sa imo papadangat imo suwat tampo ni atong tuluman sa sensor di Ate Arlene. Mula gid kay ngon ni Cap June ba bahalag di kasugton, importante ni bago siya. Tanawa karon, nasakitan ka nga nakauyab siya glain, importante di unta to kun nasultihan nimo. Na ba ni chance nga ma kamo pa? Pero ulahin na ang tanan. Of course, atong isgutan ka ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap June na na itong mga sukintig paminaw.
0: And of course, yung atong URP Professor, Cap June June de Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nobs.
1: Yes.
0: Pwede bang problema ang Archie? Makaingon sa tag... Diba? I mean, gabi lang yung yahang pagtuubang binarkada-ragin. Iba, dekada ang ilahang panag-uban, panag-barkada. True. Deep inside, kumanguya, buglay, kasakitan. Hindi siya, buwagin siya, ingon nga ako na lang. Pero doon lang mag-inaan ang friends, good, no?
1: Nagi mga tao, yeah. Ma'am, nga, kanandili sila gusto isakripisyo ang ilahang friendship. Kaya mahadro sila mag-uba ang friendship. Pero para na kuunta, ang gibuat ni Archie, ni confess good tani siya. Kaya mo binaginaingon nga, wag kita kabaluin. We'll never know unless ato ang tistingan.
0: Pwede rato ito niya giignan nga, nakagusto ko ni mo, pwede ako ipugos.
1: Oh, kan pila rin ingon nga, murag, kung na gini akong friendship with feelings na gini. Ni. Pero, depende na ni mo.
0: Basta importante, kay bao ka, ano, ngayon, karon kay, batay, buntis na mas Angie, ay yung hanginigugma, o niya, pagpananghin niya nga magpakasal, ay pamintugan ang babae nga, maunang diliga ka.
1: Nature sa babae, maghulat man good lang. Lagi. Diba?
0: Kaya ang babae, magud kay mo'y mauna, lain man.
1: Lain man.
0: Diba? So,
2: hindi na pwede nga, kanang, tanaw ni mo nga pa, kung ko aning laki, tawagun ni mo nga halukan na lang kalit para kasinapot na dahil.
1: Ha? Diba? Kuyawa. Ambusyon lugar ka, kuyawa.
2: Bili rin pwede nga na.
1: Mone siya yung lesson learned sa mga torpe. Digin pa torpe-torpe diya na.
0: Digin pa torpe-torpe.
1: Naganigin gibate diya. Ang kunda yun.
2: Nako'y amigo ha. Kajit lang ha. Sigwi ta kadali ha.
1: Sige.
2: Sukad niya gi-advisor ako siya. Naganig ka mataypan niya girl. Ingno na lang ni mo dayon niya. Kadang pala nga nakagusto ko nimo pero pasensya di sa kumanguyab nimo kay wala tod ta ka nga ikaw ang makagusto pud ako.
0: Sa kadaghan ni gisugihan ana.
2: Nituyok ang panahon. Buato sa Phoenix, tawgo na lang sa babae. Uy, ikaw mo to nakagusto na ako no dari ubat ta sa bayta. Wala chigas.
0: Sa kadaghan ni gisugihan ana.
2: Sa kadaghan ni gisugihan ta kan gyud ang.
1: Uy, nako.
2: Wa tawgo na lang sa one time nga. Uy, ikaw mo to nakagusto na ako no. Dali ubat sa tasya ta. Pagkuman nagla chigas ta.
1: Ay, gira ako.
2: Nakuyab na. Pagkasal, so nalaw na po yung manawag niya.
0: Hindi na seryoso.
2: Kogi ra yun. Kogi ra yun niya.
0: Hindi na seryoso.
2: Kogi ra yun niya. Mo-inform ka sa imong gibati ato.
0: Lahipon.
1: Lahipon ang intention man ka.
0: Lahipon ang nisulti ka nga with feelings. Kasi kasing kundo. Kaya nga bisag kinsa, dili po nagugma.
2: Last. Tara niya ba gustuhan gisultihan?
0: Dili siya maayo. Kaya mas okay paghihapon to nga. I-preserve niya mo yung gugma. Sa lang na tao.
2: Kaya
0: more than one na gani. Di na nasasakto.
2: Dabig wala na higugma na sa imo ha.
0: Dili, ayos sultihi. Ayun, sultihin nga.
2: Ang importante na magod siguro nga ma-inform ni mo ang
0: gusto. Sultihan ni mo, i-preserve ni mo yung mga pagkalalaki. Sultihan lang ni mo ang babae nga nagustuhan ni mo. Dili kay, bisag kinsa na lang, tira pasagad na lang po yung sultihan. Diba?
2: Nagkano ka nagustuhan? Kung kinsa mo, na
0: di po. Muna klaro.
2: Boys ha, paminaw gusto akong advice ha, sukat ko rin. Kadang inyong magustuhan, sultihin, gidan. At least kung magkagusto sa imo ha, siya na lang manawag ni Budan.
1: Pero dili ta kang Archie Cap.
0: Dili ta kang Archie.
1: Kani si Archie, para na ako, no?
0: Yes. Torpe.
1: Torpe siya. Tama na lang Diyos pagmahay. Kinaburusan naman niya si Archie.
2: Dili po martir ka na ang babae po.
1: Dili pwede nga. Kanabang iya isakripisyos ang bata. Ang bata na magulat tong suriyan, good ani. Yes. Kinaburus naman. Gusto biyaan niyang burus kay para ipadayon niya ang pagigugma na iyang best friend. So, dili mao. So, kanang... Kung ako pa niya, iyahan na lang yun ang dawaton nga. Siguro nahitabo ang tanan niya. Wala gid sila nagka-confess sa usag-usa. Kaya dili gito para sa ilahang oportunidad. Dili gito para sa ilahang chance nga magkasila. Mas in friendship ragyo tama. So dawat-dawat na lang yun niya, Archie. Pagmahay na lang yun niya. No, ganabang...
0: Pagmahay na lang yun niya.
1: Oh, wala tayo mahimo eh. Kaya lisod sad kayo. Ibaylo niyo mo ang bata na nakapaburos na
0: ka. Lisod biyapod, no? Kay decade biyapod silang gaoba niyo. Kalitas na pagkabulag kay... Siyempre, muli kayo na ang babae. Muli kayo na si... suod ngay galak. Kitsa ito yung
2: Si Lauren.
0: Si Lauren.
1: Oh, munang digid kumpiyansa ni mga best friend, no? Nagi mga actually na yung mga friendship nga platonic ha, regard ka ng babae o kuan lalaki nga kuan platonic, wala gyud sila feelings sa usag-usa. Pero most of the time, once nga makig best friend kasi mo opposite sex, maka-develop gyud kag feelings. So, muna siya lesson learned. If na nagi mo gibang bati sa inyong best friend, yeah, confess na lang gyud. Kay aron ana ba nimo pareha ni Archie. And Archie, no, again sa kupang giyon ka ganina, magpaka-responsable ka, no? Kay nanam kay bata na buhat, murag di ba sa imong una nadawat na nimo nga si Loren, di gid para nimo di. Saan ta man nailiwit naman si ag angkon nga nakagusto po di ay. Wala kay mahimo di ha. Lisod sad kaayo si Angie mo sakripisyo ang bata. Imagine no, sa kakadaot nga tawo nga imong ikuan talikda ng imong anak puhon kay para lang gyud nga mapadayo ninyong naudlot nga love story. Di naman sana mao unfair kaayo ra ka Angie labi na gyud sa bata. So ayaw na no kanang kuan na kanang move forward na lang. Muna-unaan na lang gyud nga mo na yung mga oportunidad ga wala ninyo na grab. So, wala na timahimo.
0: Yes.
1: Di ba? Dawat-dawat.
0: Oo. So, muna ginaingon nga, dili, gid ka mo para sa usap-usap.
1: Yes.
0: Dari ta. Sa opinion ni Cap Junjun di Asis o di Hai Birada ini. Bira, it's your turn.
2: Archie, dili pa manggod ulihi ang tanan.
0: Mahirit pa.
2: Dili pa. Wala pa man muna minyo ni...
0: Nilaboros naman.
1: Niya ang bata Angie. Lugar.
2: No? Ya buros pa man si Angie.
1: Ya nangatubang na siya.
2: Ako diya, kung mag-uban mo, ipugos ganin mo nga mag-uban good mo ni Angie. Muabot niya po ng panahon nga...
0: Nasilusan si Kuan si Loren.
2: Kanang magbulag mo.
1: Kay?
2: Kay ang imong kasing-kasing to amang kang Loren.
1: Ni love naman niya si Angie.
0: Angie, nagka-relasyon naman sila. Mabit ang nabayang siglain.
2: Love ni, na, nagka-relasyon sila kay feeling ni Archie... Feeling ni mo, Archie, wa kay pag-asa kang Loren. Kay lahi ba yata nga mga lalaki?
0: Aha.
2: Karang kung kinsa atong nahigugmaan yun, mao na gito galing, kitorpe lang yung giring kinsa ni?
1: Si Archie.
0: Si Archie.
2: Dili, kwa lang ni si Loren, karang...
0: Manhid?
2: Manhid ka ayo ba?
1: Dili. Mao
2: na ginahimo
1: si,
2: sa laki.
1: Di, si Loren, nagpaabot rapod siya nga mo confess si Kuan.
0: Ang problema lang gani, kay wa ba miso, dili sa... Lahi man ang ginahatod ka nga binarkada lang.
1: True.
0: Pero bisan ang tao ganang suod sila, nagpasigit mo na siya gamay
2: dili,
0: nga.
2: Dili, manggod. Hulat ramagod si Archie nga ka nang mag-first mo bunta ni si Loren.
1: Ala, ababay na yun mag-first mo.
2: Kamu mga palangga, manggod. Makita ganit, ma-feel ganit ninyo nga sa kalalaki, murag kadang dili na kasagaran ang iyang ginabuhat para nimo. Ayaw na po mo pagpa kipot-kipot.
1: Wow.
0: Lawan pa lang ka. Magpauna-una na siya. Mayroon siya nga binarka na.
1: Dapat si Archie
0: nimo.
1: Ang nagkuhan.
2: Wala may lalaki nga magbalibad. Dapat si Loren manggod ang nag-first mo.
0: Kasi wala yung lalaki magbalibad.
1: Imposible.
2: Balibad pa ka diya nga ka sus pastilan. Kinilagin ako kika-advise ni mo Archie, ipugos ni mo na nga parindigan ni mo ang imong naburusan. Muabot niya po ng panahon nga ang kasing-kasing ni mo din imo mapunggan. Muabot ang panahon nga ka din
0: kaya
2: sumala magod sa imong istorya. Sumala magod sa imong istorya nga napugos ng kaani kang Angie, kay murag feel ni mo, wala na kay pag-asa kang Loren.
1: Then, naabot siya sa time nga na-accept niya nga dili sila okay, pwede ni Loren. So, muto nga, nag-move forward siya with Angie.
2: Di kay, ako diba? Magod. Naluoy magod yung kang Loren.
1: Ah, so may luoy?
2: No, kay, sa kadagkan kayong uyab, yung nagian, wala din nag...
0: wala niya. Kumbaga, dili siya seryoso. Kay nag-hope siya.
2: Tungod kang Archie.
0: Nga, pangulitaw ka siyang Archie.
2: O na karoon nga nagka...
1: Pero si Archie... Wala po siya naghatag o cute tingali kang Archie. Oh, no, nga, nana si, siya'y feelings.
0: Yes, si Archie.
1: Sige, na-deny niya.
0: Oo, nagtuubod nga, wag yung nagkagusto kayo nang uya baglain. Diba?
2: O pagkakita ni Loren, niya kaning ang ubandi, diligid pareha kang Archie. Actually, nag-try man gin si Loren ng taglain Archie. Pero sa tanang gitistingan niya, ikaw mo gin nakita niya nga murag ikaw gin ang haom para sa iya ha.
0: Napay haom.
1: Sumuka sa pinadopit sa haom.
2: Pinadopit yan na. Kanang naluoy ko kang Loren ba? Nga kanang, imbis nga nakabalo na si Loren nga kanang nahigugma dahil ka sa iya ha. Nakagusto ka. Ikaw nakagusto po kang Loren. Tamang panahon at tamang pag-ibig na ang tawag
1: sa iyo. Dili na pwede. Kailan na si Angie nga ni. So mahimo na siyang wrong.
2: Dili, may daotan. Dapat prangkaho ni mo para fair kang Angie. Kiluoy kayo si Angie.
1: Unfair ka, Angie. Imagine, gin sa lugar siya.
2: Ganang, mas unfair ka, Angie.
1: Mahin mo siyang reserba. Nabis ni Anna.
2: Mo, mas unfair ka, Angie, kung tagoon ni Archie yung feeling ka, Angie. Dapat pag
1: ka. Dili man, love naman niya si Angie. Gani, ang point mangod kay si Archie lang, murag nakuan siya bang, hala, nakagusto na ito si Lawrence ako. Murag, naokay lang ang iyang feelings.
0: Kaya diagi ba siya kagidugsak, endugas kasakit, kaya mo yung maglain.
1: Pero nag-move forward na siya. Okay na siya kang Angie.
2: Dapat imubangkaon si Archie. Si Angie, G, love, unsa ba imong tawag sa iya ha? Pasinsay ka ayo kay karon lang gud prank ka si King, si Lorin.
0: Basig dili ka kagawas ka buhi.
1: Kung ako ana ako ginalubaon,
2: you know.
1: Sa mi backing ra kadayon, sama ni.
2: Ako Angie nga kanang wala sa kagusto nako mao nga nanguyab.
0: In real life ibig na isulti.
1: Di bastos ka ayo ang lalaki nga magingana ma'am sa tinuod lang. Grabe ka bastos.
2: Ako fair lang gi ko sa akong feelings. Ni tug-alay ko sa tinuod nga mao ko ang akong feelings gi tinuod anay. Na love ta ka pero mas love ang gusto
0: ang sakto nga lalaki kung di na ka makagusto ay nalag tagad-tagara hatod nga ma-hate siya nimo kay kung ma-hate siya nimo siya na ang mulikay
2: dapat iyang istoryahon kay buros na ba ya
0: masakit man na abin mo ang sa tinod lang ha kung dili jud ka decided nga mga asawa or dili ka gusto aning bayhana niya na pa ayo napakita imo nang likayan mutawag ka i-off the more siya nga kakaulit nimo the more siya nga mulikay nimo kaysa kana bang murag mas may na ulit siya nimo. Ahiya ka na kibulag kaysa gisakitan siya, lahi na siya og dating. Ay, pwede ni mo prangkahan ka sa prangkahan ni mo nga nakagusto ko ani. Sorry, dita ka
1: madayin. Diba? Bastos ka ayaw.
0: Dili siya gentleman.
1: Kung kanus ako na buros, ayaw pa ka mo ingon nga sa imo best friend ka. Ingon ni mo nga,
2: kanang Angie, kanang karoon na magkukabalong nga nahigugma po
0: kayo sa tato. Ayaw ka dali, ayaw ka dala nga lang sa laing babae.
1: Pero, insulto kayo.
0: Gabigid kayo. Anyway, o siya ni Buhato
2: si Archie.
0: Insulto kayo. Insulto mo din sa lalaki nga musulti ka nga. Karoon pa man insulti na ako sa
2: kagusto. Bumay tinood. Totoo si
1: Archie. Sa ito, masumbagan, manggita lagi.
0: Lahit kayo. Anyway, standby. Balik naman lamang sa Pitas na Wax.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dyan kayong kalamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa it. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: May nabalik tapa na siyempre ato sa nga timbayon ato mga Facebook and YouTube viewers. From Marisa Villacorta, hello, Idol at the R. Shout out sa akong pamilya sa barangay si Maya Malaybalay. Always yun ming gatanaw sa inyong live. Sa Dakuga TV, mataghapon samtang nagbiryanda. Unta makita tika diri puhon para makapapicture miss personal. Ayan.
1: From Melanie Rosal, hi at your Arlene. Pa-shout out me diri sa barangay Daig, Tuluna North, Cotabato. Always me, maminaw sa inyong programa. Maningkamo, Judmi, makasubay sa live kay Lingaw. Kayo mo sabay sa inyong panaglalis o tambay.
0: Pa-shout out sa akong pangga ng asawa nga si Luz Minda diri sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro. Avid watcher, Judmi, sa inyong live, Ate Arlene, from Ernesto Gonzaga.
1: Idol, Judmi, ako ni siya even before nga napakus maramag Bukidnon, Nagpuyo. Grade 5 pa ko adto. Magatanggit ko permis sa radyo karon nga naanak ko'y cellphone. Pagkakita na ko sa nawong sa kong idol sa screen. Perteng, guwapaha, o bagay kay saya iyan tingog. Grabe ka nostalgic, oy. Makamingaw sa simpleng kinabuhi sa baryo. From Christine Joy Alcantara.
0: From Camille Ambos, hello ate. Pa-shoutout ko sa kulola o ating naasa Kiblawan, si Lola Remedios o ate Juana. Dagang salamat po. Nagpaluto dyan si Lola o Biko karon samtang natanaw sa inyong live.
1: Hi, Ate Arlene. Mayong hapon pa-shoutout sa Kalamansi, Sultan Kudarat, Nindot o Permijod, makatandog sa kasing-kasing ang inyong mga pahimangno. Makarelate, good ko sa story sa letter sender karon. Unta mapansin niyo akong comment, Ate Arlene. From Perlita Bonifacio.
0: Lahi na gid ang social media karon na Dejinovs, no? Kay, pwede na nila ikutik ilahang ko sa smart TV.
1: Yes.
0: Yata TV na TV. Manan out. Thank you very much. May hapon natin, Arlene, pa-shoutout sa akong sweet kaayo nga bana nga si Gerald nga fan kaayo ni Cap June sa mga tambag. Pero karon nga tambag, fan pagkaling. Salamat kayo, Ate R, sa pagbasa sa kong comment from Welski Biato.
1: From Jack, maayong hapon ni Ate Arlene. Shoutout ko sa Estrada family, Galangke family, Menchavez family, og i-greet lang nako. Og belated happy birthday amo ang boss, amo Commissioner Attorney Alberto Laga.
0: Ayan. Uy, usa din si Attorney Lagamon, August. Usa ka, Attorney. From Beatrice Salazar, hello, Ate R. Permijid Gong, maminaw, anis una. Grade school pa ko sa radio, samtang nagtuon. Tapos karon sa FB o YouTube live na dyan ako ginasubay. Dali na kayo i-access imo mga old stories. Ayan.
1: From Mary Chris Saragas, hello, ugmayong adlo, Ate Arlene Genova, Cap June. Pag-shoutout daw sa Saragas family o Santos family. God bless sa inyong program, kanunay miga paminaw.
0: Hello, Ate Arlene. Shout out ko sa ako Mama Belen o Tatay Efren from Manlamunay, Don Carlos, Bukidnon.
1: Pa-shout out ko, Ate Arlene, Ricky Johnson ni solid fan ninyo diri sa Iligan City.
0: Ayan. O, diri, Cap June, ipagawas, imong gibati. Sige, o, saka, ano, sa tubalyo siya, sa tubaw pao nagtambag.
1: Sige daw.
0: Sige, ikaw ang nagtambag, bi. At sa tubalyo mo this time. Lali mang kapragani mo, babae nga, niingon mo si Lauren, na nakagusto siya na ako. Sige. Kita ko mga sawa ni mo.
2: Kita nga mga retired playboy, manggod. Archie, paminaw, gigtaro nga. Karang dili, manggod na kabalo mamakak. Uh-huh. Ang totoong lalaki, manggod ni Ginova, di ka manggod mamakak. Mga mabitaw na, kini nga sulat tampo, isa na sa ni ka, kanang makaingon tag ning pagtulunan sa mga kalalakihan. Both sides sa mga kababayanan, sa mga laki o na ano. Actually, kung naging anis unta ka Archie sa babae, kanang pag nakatype unta ka sa babae, musultipod ka. Mga boys ha, pagtulunan nga, kung namoy kanang gusto sa ka babae.
0: Di ba pa torpe-torpe?
2: Di na pa torpe-torpe karong nga panahon. Prangkay na lang. Mingon ka nga, De Genova, I like you, De Genova.
0: Sa ato pa, mode na nga, imong paprangkahan nga na, naman si Lauren, ingon siya na gusto ng prangkahan na sa Angie, ana lugar. Dili pa torpe-torpe.
2: Kay from the start, mong gudunta, kung nagsulti ni si Archie, wala ka nakapadangat o sulatan po din.
0: Okay na siya, kung wala buntis si Angie.
1: Mogyod.
0: O, hindi ba buntisan ko ni mo?
1: Buros naman.
0: Sawa pa si Lauren, kitang duha ang nag-goan?
2: Ang punto ko niya, nga nung sultian ni mo si Angie, para one thing for all, mahuman ah. Isa kalingkuran ba kay masakit bang good kung kanang mawala ka nga murag parang bula no
1: dili nya imagine ang babae gipaburusan nimo
2: gipaburusan man tuniya kay wala man sa kabalungan ay gugma dai sa iya si Lauren
1: kaya ani mo ang babae nga naburos na
2: magbulag magyapot ako magdugay ta anji
1: bahalang magbulag pero dili sa unta sa ingana nga paagi
2: ang ako kasi
1: okay ra man nga magbulag if dili na gid sila kanang digit sa kauyon or dili gid sila okay at least man lang dili tungod sa babayi
2: dili na ko kaya nga pakaslan si Anji kay karong nakabalo na ko nga love day ko ni Lauren
1: diba ingana ka ingana ka insulto ning lalaki ma'am no
2: mas insulto kung dili ta katugan ng tinuod
1: hala Di insulto ka ayo nga tungod kay ni balik lor o imo hang first love. Mm. Imo na kumbiyaan samtang ako ang disalo sa imo sa panahon niya. Wala pa siya ni confess sa imo na karon nga ni confess siya mo balik ka na topag ka na lang.
2: Mapunggan dahil akong kasing-kasing.
1: Dili pwede nang disturbo na ka sa ako.
2: Mapugos din na ako kung ako kasing-kasing.
1: Ah, namburos na ka sa ako o niya karon mo balik ka sa
2: ayaw imo. Ayaw ka pala ka kaya ngayon ko si Loren at magtabang may pagbuyan ng bataan.
0: Ah, muna na
1: din. Ah, samot ka insulto. Pag-uban na lang mo bahala, oray.
2: Nay ko kaya lang to bang niya ay kada Archie di ubar na yung mga nara usang pa ni sumpa ni problema sumpa ni problema kaya kita ka na kago signal ubar na lang mo ingat na lang kasi
0: grabe ang dera yung kadalas
1: ng mga lalaki grabe sa yun kay mga
2: maging totoo ka sa imong kinabuhi maging totoo ka sa imong feelings kay from the start mo isipyat mo
0: okay ra gid na kung walay batang involved
1: true
0: kung walay batang
1: involved imagine na buros di lalay magburos ka
2: kaya na stress from the start ay, mo isipyat na dili siya naging totoo
0: so ayaw idamay ang bata sa imong sipyat magpakalalaki ka
2: true kaya ipokus ko lugar mo pagkasal atong dili alangan na kung gugma nga nadiri na kabalo na ko nagugmahan man dili si Lorenz ako ah sa giyapon gri si Kuya Kat mo ingon dili ko gwapo dili pod ko pangit pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako
0: mora na sipyat gago siya kung ipaw na di Ginobs.
1: Pero actually, okay, na ako'y kaila ka pa. Pero kaila po ni ninyo.
0: Uh-huh.
1: Nga, ang kuan niya is na siya'y kanang uyab sa una niya.
0: Uh-huh.
1: Kanang nakapaburos man siya glain.
0: Okay.
1: So, okay. Dato siya, nanindigan siya sa iyang ipaburosan.
0: O, diba?
1: So, ay sakto nga laki.
0: Correct.
1: Namis kan, unsa to niya kalabay ang uyab persangalan niya, nakapaburos siya glain. Dato siya ni commit. Dato siya ni hatag sa iyang kuan ba? Iyang, dato siya ni hatag sa iyang kaugalingon. Kaya naan mo yung mga bata. So, muna'y sakto nga lalaki nga.
0: Correct.
1: Kuan, dato ka mulanta kung asa ka na ay mas dako nga responsibilidad.
2: Correct. Dilat mo ni mong babae, God?
1: Dili man ang ilad, Kap.
2: Kay kabalo, kangalangan ni mong gugma.
1: Dili man ang mo ang kuan, Kap. Kay sa ngalan nga, nanak kay anak, dapat dato na ang imuhang gugma. Dili na para sa imong kaugaling mo ng imong kalipay. Once gani nga nanatay mga bata, dili na para sa tong kaugaling nga kalipay, dili para sa tong kaugaling nga kapanganan. Dapat na sa bata, kay nang damay na ka. Nang damay na kang bata, nagbuhat kag bata niya. Imong atrasan ang imong responsibilidad.
2: O, ganun mo yung mga nagbuhat ko, kakita mong duwa nagbuhatan eh.
1: O, gani.
2: Nalipay mo tang duwa.
1: Duha gani ka bata. Ay, duha ka bata. Nagbuhat kay imong duha o usa ka bata niya. Nga naman nga, ang usa na lang may mabinlan.
0: Duha man mo naghimo.
1: Duha man mo naghimo.
2: Duha man mo naghimo. Dili, pwede. Kaya naman may isa karo nga mas.
1: Dili, pwede. Kaya ang proseso, dili man enough nga imo lang sustintuhan, imo lang kuan. Kaya imagine ka, ang pagburos palandaan. Pagburos palandaan sa babae.
2: Ay, ko.
1: Dili naman guni about dili naman guni about sa gugmag yun sa tinood lang basta nanay bata sa
2: dilisod
1: ng kayo imagine ang bat ang mama nga nagkarga sa ba nagsabak anang bata kap ang pagburos palandaan ang paglipong-lipong ang pag ginuo ko di lali magburos
2: nagkwintara mo sa inyong buros ang laki na ipagpatuloy unsa na yung kasakit. Ako buhay po na, oy.
1: Karibito si Cap, kay daghan kiki siya glusot, no? Grabe, ginisiyag
2: yun. Hindi ka karibo nga babae, babaglagot ko, pagbitikwintahan.
1: Lili lang, dapat di kay ang mga lalaki, mga ko, dili ka balog lantaw.
0: Humo naman siya kung siya paggagpo.
1: Pagano ko siya mic. Usay mo ko mga lalaki, dili mo lang tao sa kanang, usay sakripisyo sa osa kababayi ba? Nya, again, si Archie, kinahanglan niyang lantawan ang realidad niya. Ayan, realidad, humana na ay lahang time on
0: tax
1: ni Loren. Nilapas na sila ato, kay nakamove forward naman siya, na may Angie in the picture, nili pwede ka mo atras siya, wala na'y atras sa kinabuhi.
0: Correct.
1: Wala na'y rewind.
0: Correct.
1: Humana missed opportunity na to, so kinahanglan na kang mubiya ato yung mga kagahapon.
0: Agree. Yung
1: mga pagbiyaan ng mga feelings nga wa na dayon ipanglubong na ang angay ilubong kay nakapalubong na kaglahi.
0: Wala ka balos.
1: Wala ka balos. Dili na pabaloson. So again, RJ, pagpaka-responsable kay nanay bata. Dihan na, lahi na ang stage sa imong life karon. Dili na about love. It's all about responsibility.
0: Ayan.
1: Sa kanunay, kinayin yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
9: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
10: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
11: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukona. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay ako gibati. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pag-uwan to ka dito sa butika, kaya naatada na. Ang sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa. Paminawa yung kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya. Nagsik man na ita. So nagpasalamat ko nga ang gitambag sa ato nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Rainbow Di Genova. Thank you so much, Cap Junjun Di Asis. And of course, Archie, thank you very much. Ako, pareha gid mi gastan ni De Genova. Ayaw i-sacrifice si Angie kay dunay batang involved. Usa pa, mutuog ko nga dilig moment para sa usag ni Lauren. Kaya kung kamo pa, nakakita gid mong time nga nakapagawas mo sa itinood nga pagbati, pero wala eh. Nakauyab siya lain, nakauyab kaglain. So, dilig mo meant for each other. Malay na to, nindot di ayaw imong kinabuhi uban kang Angie. Ayaw na una imong love. Sayang, pero na naman na. Kinahalan ka mang let go. Dili pwede nga silang duha. Dili pwede nga biyaan ang bata tungod lang kang Lauren. Again, pilia si Angie. Ilabi na nga. Ado na naka may maabot ng anak. Thank you very much, Archie. Si Bobo Padangat mo sa tampo. Manghinautun nga nahiyagan ka sa mga karun. Stand by karun, taod-taod. Alang sa Health Education Program with Doc Chan Paul Di Asis. Musunod gilayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all. Lamang at wala na
1: niba kayo. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duet Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc John Paul Di Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Crestan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayuma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayuma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul Di Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa Health Education's program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Assist. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa ato 0917-159-5812. Ti Arlene and Doc Jan. Lang ko, pwede ba mo inom o gatas nga dahil ulcer ang usa ka tao from Oroquieta City?
2: Dili it siya pwede mga kanats.
0: Mm-hmm.
2: Gatas is baka cause good siya o hyperacidity or...
0: Bisag unsa ang klase sa gatas, Doc? Like, kana doon na may cream, doon ay kanang murag...
2: Oh, kadalasan sa mga dairy products, baka cause talaga siya ng hyperacidity.
0: Mm-hmm.
2: So, okay lang yung uban na alkaline yung property.
0: Coffee, Doc. Makakos bagi hapong hyperacidity.
2: Makakos siya kung na ay caffeine content.
0: Like, kasagaran sa dunay migraine, makauli sa ilahang migraine is coffee.
2: Isa po na siya.
0: Makakos gihapon o hyperacidity?
2: Ang coffee, gatas, makakos gid siya o hyperacidity.
0: Mm-hmm.
2: So, iwasan lang nato na siya mga kanans. Kay, dali mo siya mga slump sa imuang kuto-kuto. And then, non-scorn coffee, okay lang siya kay wala man sa caffeine content. So, pwede ra pag-aim nun.
0: Okay. At yung arandok dyan, unsa may tambal anang magmutmut ang abaga padulong sa siko, Mars de Eni sa Aluran.
2: Okay. Kini siya mga kanans, no, gina-recommend ako na magpa-realign, magpa-massage.
0: Murag mo, ginay ako ang gibati karon, Dok. Kinahanglan siro ko o realignment. Kay,
2: yes.
0: Kana bang maghigda ka nga magtakilid?
2: Oo. Maipit.
0: Maipit ang imuhang abaga.
2: So, kana mga makanan, so kana mo na siya sa atong katulog, kinahanglan po na mag-chins po kita sa atong position. Dili lang bitaw na one-sided lang. Kay kung dili lang ka more on sa pikas na parte ng imong lawas, usually, nagagin mga nerves, mga ligaments, mga ugat, na mga maipit niya.
0: Until such Dok, normal ba na siya nga kung matulog ka? Kung unsa imong position sa paghigda ni mga ng gabi, pagkaog mamaura gihapon?
2: Usually, dili ganta siya na...
0: Naitawagin ngayon, Ana, Dok. Like ako, kung sa akong position ni higda, pagkaog mamaura gihapon, Dok.
2: Makompromise, magod, maipit, magod yung mga nerves.
0: That's why.
2: So, mas maayog ganta na pag medyo makamata-mata, taginagmay, bali na sa pikas position kay para to flow sa ato ang dugo.
0: I see.
2: Okay lang sana kung masyadong malambot yung kama, at least dili kay siya maipit. Pero still na-up gyapon yung pressure niya.
0: Mm.
2: So gina-advise gyapon na naagitay na pagliso-liso sa ato ang lawas mga kanans. Then, ina-recommend ako na magpa-bone realignment, kuha ka og non liniment oil, haplasa na siya, din ipamassage. Kung itaas na yun yung uric acid, magsige na ginsag banod, sabay siya sa ipag-inom sa Nance Herbal Capsule para sa pag-repair sa mga nadaot or nangalisa, nangaking, nangapiko yung mga kaugatan sa imuang lawas. So, Nance Liniment Oil, isa siya sa makapatabang para mapagpamasad sa pagpatuliid. Then, Nance Herbal Capsule, isa siya sa makapatabang para for internal treatment para yung mga nakking, mubalik siya sa normal na position niya. Kung nitaas yung uric acid, sabayi og UID herbal capsule.
0: Mm-hmm.
2: One capsule, 3 times a day ang pag-inom. Usually, yung pag-inom ani, kung dili ra makaayo siya severe, usually mga 7 days or 10 days yung pag-inom or yung treatment. Pero kung medyo severe siya mga kanans, up to 21 days or up to a month yung treatment. Then every week, magpa-massage, magpa-bone realignment.
0: Okay. Doc Jan and Ate R, naopirahan ko og hubag 2 years ago. Mga nana og dugo ang nakuha. Then karon ni balik og ngot-ngot. Mahilis pa ba ni siya?
2: Okay, yes, mahilis man siya mga kanans, no? Ang pag-opera sa imuha, usa na siya sa mga procedure kay para dali ma-remove yung mga nana or mga bukol-bukol sa sulod sa imong lawas.
0: Mm-hmm.
2: Yes, nakuha na yung mga bukol before, nakuha na yung mga nana or mga patay na dugo sulod dito mga kanans. Pero isa mga sa importante, after sa treatment or sa surgery mga kanans, kinahanglan yung lifestyle ma-improve. Kung dili siya ma-improve yung lifestyle, still the same nagyapon na imong lifestyle mga kanans. So expected na to after few months or after a year or mga few years mga kanans, yung bukol ni mo na anasad siya yung mga bag-o na bukol na mugawas. Mga bag-o na sad mga nana or mga kumbaga na anasay bag-o na ano ba, niturok sa sulod sa imuhang lawas. So dapat yung lifestyle nato, yung mga pagkaon nato, dapat extra careful na kita.
0: Mm-hmm.
2: So iwas na kita sa mga pagkaon na makapataas sa acidity or makapahugaw sa ato ang dugo.
0: Mm-hmm.
2: Kadalasan yung mga processed foods, yung mga dilata, yung mga frequent mga fast foods. So kung pwede lang, likayan nato na siya mga kanans.
0: Okay.
2: And then of course, sa mga pagkaon naman, okay, kinanglan, eat more fruits and vegetables para to improve sa ato ang body systems, ato mga vitamins, nutrients, to boost the immune system.
0: Okay.
2: Para sa pagpagamay sa mga bukol-bukol, we recommend to take non-herba capsule 3 times a day, then you eat herba capsule 3 times a day para mawala yung mga nana sa sulod mga kanans. Kaya yung nana, mauna siya yung makakos o pain or grabe kasakit na mabatsyagan ni mo.
0: Mm-hmm.
2: Pag mawala yung nana, usually, dili na kayo ni mo mabatsyagan yung pain. So by taking UAID, ginasuyop yaman yung mga hugaw. So ang yung nana ni mo dato sa sulod, magkahinay lang siya magkalusaw, or magkahinay siya na magkagamay.
0: Mm-hmm.
2: So take UAID, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arandok Jan, mabdos ko og 5 months, pwede ko makainom og Nance capsule?
2: Yes, pwede mga kanans. Pwede makainom 1 capsule 2 times a day buntag o hapon. Ang non-herba capsule, makatabang siya para makalikay sa ginatawag nato na congenital problem. Like sa ginatawag nato mga kanans, no, yung mga hina yung sa iyahang kasing-kasing,
0: mm-hmm,
2: or yung pasyente na nagkaroon ng gestational diabetes. Makaiwas po siya mga kanans. Yung biribiri, gestational hypertension. So, yung non-herba capsule, dako kayo yung benefits para sa mga kababaihan na buntis. So, makaiwas siya sa mga komplikasyon. Pwede ka makainom 1 capsule 2 times a day.
0: Ate R. and Dr. Chan, na cyst sa kidney akong bana, unsay maayong itambal?
2: Okay, yung cyst mga kanans, nagkaroon siya na, kumbaga, nagkaroon ng mga gasgas or mga gahubag-hubag or na ay mga nagkaroon ng ano ba, kanang gabutoy-butoy ang sasulod sa iyahang kidney or sa iyang gawas na kidney. Kinisa is resulta siya tungod sa ato ang mga lifestyle na dili na nakayanan sa ato ang body system na limpiyuhan, dili na nakaya ang pagpagawas. Under such time na ay mga organ na niluya. So natubuan din siya og mga cysts or mga abnormal growth of tissue. So kung mapasagdan-pasagdan din sa mga kanan yung cyst sa iyang kidney, pwede niya mulukop siya tibuok kidney nimo. Hantod ang imong kidney dili na siya mo function. Hantod nagkakaroon ka na ng kidney failure sa imong right side ba or sa left side. So we recommend sa mga pagkaon na dapat natong likayan, likayan ang mga pagkaon na makakos o aggressiveness sa imuhang cyst. Kadalasan yung mga processed foods. Kamokin eh. Then mga carne, sobra ng pagkaon sa mga carne, mga high protein diet kung pwede, likayan. As much as possible, more on fruits and vegetables or more on, pwede man yung fish. Okay? So, pero sa fish mga kanans, ayaw sige kaon katong mga duguon. Kaya sometimes makakatrigger siya. Yung mga limango, pasayan, mga nokos, diligid siya po hindi mga kanans. Makakadugang siya sa pagtaas sa acidity or makahugaw sa itong dugo, which is yung kidney ni mo na anasay mga cyst. So, mas muhina yung capacity sa imuhang lawas. So, yung cyst, mahimo siyang mas aggressive. And then, we recommend to take UAID 1 capsule 3 times a day. Then, non-herba capsule 1 capsule 3 times a day para sa pagpapaligon sa imuhang kidney para sistema mo magkahinay siya magkatunaw na makatunaw. And then UAID kay para mas dali malimpiyuhan ang imuang dugo para yung recovery sa imuang body system mas paspas siya mga kanans.
0: Ate R. and Doc Jan, sakit akong likod. Sa akong dalungan, paingon sa akong abaga. Kining kusog nga ugat na ko sa liog, paingon sa akong abaga.
2: So inani, mao ni kay ang ginatawag nato na mga cervical pinch nerve, mga naipit na mga nerve sa ato ang cervical bone. So ang ginabuhatan ni mga kanans, kung dili pa ka makapa bone realignment, kuha ka og nans ligament oil kag ihaplas na sa imuhang tangkugo or sa imuhang liog. Pero mas maayog yun na magpa bone realignment kay magbalik-balik ra man yung kaso kapag dili ka magpa bone realignment.
0: Pero dili na siya delikado, Doc.
2: Kung mapasagdan, delikado siya kay sometimes makakos siya o dali lang magkaroon ng palpitation. Sometimes po, mutaas po yung pressure sa imuhang dugo. Then magsige na po, labad-labad ang imuhang ulo. So medyo ano siya dayon, makakos siya irritation sa ato ha? Kumaga sa atong daily activities ba, makakosya og perwisyo kumbaga. Kay sige ra magkaroon ng stiff neck, pag sige lang pamuypoy ang imong abaga, sige sakit ang imong liog. So we recommend talaga na magpa bone realignment. So bisita sa ato ang wellness center for bone realignment. Nay massage therapy sa wellness center diri sa Malaybalay every Monday and then every Friday mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Chan, ask lang ko sa tambal sa prostate.
2: Okay, para sa mga prostate enlargement or ginatawag na ito na benign prostatic hyperplasia. Kadalasan, nagasugod yung prostate enlargement in age of 40 years old and up. Pag dilipod maayo yung lifestyle nimo sa panahon karon, pwede as early as mga 35 nagasugod na po yung prostate kung dili maayo yung lifestyle nimo mga kanans. Okay? So, ang uban, wala aramang gahubag yung prostate nila. Muna, dili siya ginatawag na prostatitis. If you say prostatitis, nagahubag yung prostate. If you say nag-enlarge lang yung prostate, meaning to say, nidako lang yung prostate gland nimo siya. Kay tungod po sa itong mga pagkaon ng mga GMO or genetically modified organism, makakos o aggressiveness or pagpaspas or pagdasig sa pagdako sa mga bukol-bukol sa sulod sa lawas, lalo na kung naakay mga benign daan or naakay enlargement sa imuhang prostate. So para sa pagpagamay sa iyang prostate, we recommend to take Non-Serba capsule, 1 capsule 3 times a day, then New Aid 1 capsule 3 times a day. Buntag og tuhapon yung pag-inom mga kanans. And then, kung pwede lang mga kanans, is likayan lang yun nato yung paglingkod sa motor or sa mga sakyanan na init pa yung lingkuranan. Makapa-aggravate or makapa-aggressive, makapadali siya padako sa imuhang prostate.
0: Uh-huh.
2: So dapat, kung mulingkod ta sa bangko, sa motor, dapat dili siya init ha. Kay direct mangod ang impact niya ba sa prostate, igo kayo ang imong prostate. Muna sa yung prostate ni muna na enlarge, nihubag na siya. So may tabo na tawagan na is prostatitis. So mabatsyagan na gid nimo yung pain or panakit sa imuhang prostate. If grabe na kung naana kay prostatitis, we recommend sa UAID 2 capsule 2 times a day. Duha sa buntag din duha sa gabi ang pag-inom.
0: Okay, daghan mo ta mga pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras. Sangto na lamang ug mapuhon samang taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nance again usbon nako. Nance ug UAID ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Non-Serba capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaana karon og dugang na support sa ato ang Non-Serba capsule. Karon ang Non-Serba capsule, gitawag nato na Nance Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa tumang kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Ardinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, las 2:54.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurima. Welcome na sab, dinis sa ito ang pagpanaguman sa programang Balong the Great. Kumusta og? Manginaot lang tangan na amos na kondisyon sa panlawas mga silingan. Karong adlawa, adlaw karong Friday, August 14, 2026. Diba? Atong tigmo, 2,700 kawaan o gwalo ka mga sundalo tulod sa king harian, di gyud modagan bisan pag rakrakan. Rakrakan. Og paabot sa may gala atong giandam karong adlawa nga nasa jud ba kamo? Ha? Unang lingaw-lingaw, utso, og paabot ang duha para makumplito. Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

Bulan sa Pebrero na long. O si me, si me ni sa Bohol. Oy, kumusta na si me? Yo, Tor. Okay. Bulan sa Pebrero ang tubag ana balong. Pilis si Simo sa Bohol. Oy, kumusta diyan si Mo? Asa may Bohol? Aga, ang tubag tigmo along. Mon Omento Leonardo Moliva. Agang pusong Bourbon Cebu. Kumusta mga taga Bourbon Cebu? Aga, good PM. Ang tubag kay Rosario Han. Gikan ni Eric sa Sikatuna Street, Cebu City. Piyuto! Wap agi mo! Aga, ang tubag kay Chain. Gikan ni Eric sa Sikatuna Street, Cebu. Kumusta niya, Eric? Lain pang tubag. Bracelet. Eric sa Sikatuna Street, Gapon. Katuwa pa yung number na to, ha? 0997 521-0657. At tungos mo, 0997-521-0657. Kaya na. Long. Onsan ni siya beach game o nga bracelet. O, tigmo, February, birthstone. Kasi birthstone. 28 ka beads. Game mo nga bracelet for the man. And woman, ikan ni Eric, Sikatuna Street, Cebu City. Dayon, now to bag kay, bracelet nga po, Eric, Piotr. Now to bag kay, mungaan nga naglumlum, lito ng Balamban. Uwa ay pagyapon mga kurimaw. Aga, law tubag kay Alho og Lusong. Lito gyapon ng Balamban. Uwa ay pagyapon mga maw. Aga, law tubag kay Piccolo. Lito gyapon sa Balamban. Lain pang tubag. Law tubag kay Ferrero. Buwan sa Ferrero. Ang tubag, anak balong, si Felicissimo.

0: Nang buhol. Pebrero, tayo pinisisimo. Oho. Ang tubag, 28 kabulitas sa biring. Gikan daw kang AC ng Negros Oriental. Dayon, long tubag kay bulan sa Pebrero kay na ay 28 kadlaw silbi mga sundalo. Bisag rakrakan di jud mo dagan. Gikan daw kang nato asa bayawan kompyuto. Katawa lang sa kwan. Long ang tubag sa ibang tigmo kay mga punuan sa butong o kawayan. Gikan kang secret sa kinasangan. Ang kinasangan ang Cebu. Napakay pa secret-secret na. Ha? Napakay pa secret-secret kurimawa ka na. Okay, direta may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang gikan daw may galang kang undoy sa buhol. Kinis balong nga bata. Nagyawiran niya card may gala. Mat, 70. Science, 75. Mathematics, 70. Araling panliponan, 70. Unsa ka diya balong? Muna imo mga grado. Kabugok ko di mo, kapag kauaw ka lang sa itong apelido buhanga ka.
1: Naon sa day katay?
0: O, isa mo na 70, 75 diya.
1: Imo maguling card na o kaya na ko dito sa kabal. Imo maningkad sa una nag-eskwila pa katay. O, imo maningalan. O, pagkaulaw. Ikaw may nagpagkaulaw.
0: Biniyag ka ni Balong.
1: Naon sa day katay nga imo maningkad sa una? Oh. Ako na kaya ni Dos Kabay.
0: Pasiaw, gikan daw kang undoy may galas buhol. Ikaw doy, pila may grado ni mo doy. Long tubag na ko anang imo ang ating mo. Okay, balong ako ang tubag. Kwarta na long, GC ni Nang Mabinay. Kumusta diya, GC? Ang Mabinay. Long tubag kay ika-28 nga pizza sa Pebrero. Di nagyod mairog bisag unsaon og pakli. Jimmy Nang Konsolasyon, Cebu. Computer. May computer. Luya-luya man itong computer. Ha? Paksiyo na long. Ayaw kay gutomon ko na.
1: Lame kay na.
0: Long tubag kay mananap ko nagdangan sa tubo. Kay basig bumbahan na di jud managan. Rulan ng Mabinay. Ayan. Og di apadyod. May hapon long, Pebrero 28 sa buwan sa kalendaryo.

Mayroon nga po loob ang tubag kay Pusporo o sa kakaha Marisa from Mabinay Computer. Uhapagid nga po ang mga kurimaw. Ang tubag loob sa imuang ating mo. Kay, ang tubag kay I love you. Okay, I love you to. Lain pang tubag din sa ligahan. Tubag kay ning tag-as na. Balong tubag kay ning tag-as na. Gikan Medellin din suy. O sumay ning tag-as na din suy. Law tubag kay kalendaryo sa bulan sa Pebrero. Orong tuiga dumi kaysa ng Buhol. Piyoto! Ang tubag I love you gikan sa Medellin din suy. Piyota na ka din suy. Mura man kita ang mabutang plak para ibang sampot mo hanggang. Law tubag kay Crayola ka dubol. Daryl from LPC. Abugo City. O sa meaning ano nyo LPC bay? Ha? Lapu-lapu si Bo? LPC. Agalaw ang tubag gating mo kay Kulon-Kulon. Tambubuan ba? Ang lain ng tawag ka ng katambubuan sa inyo, Kulon-Kulon. O kaya nang balay nila o kanang gamay pa mura magkulon sa... Tubag na ko si Tigbo long kay Bala sa Stipler. Nonoy ng Bantayan Island. Kumusta mga taga? Bantayan Island. Ang tubag long kalendaryo ng bulan Pebrero 28. Daryl ng LPC Bugo. Agoy. Piyoto. Wapagin ka mo. Bulan sa Pebrero gapon Eric. Nang sikaton na Street Cebu. Long, tubag na kutig mo kay mga bituon sa langit. Julieta ni San Jose Bayawan. Kumusta dia Julieta? San Jose Bayawan? Long, mga sundalong bungol. Kay bisag rakrakan di Jud Mudagan. Mario ng Bakong Negros Oriental. Biotor. Wapa long, bituon na orbulans kalangitan. Mario Gapon, Bakong Negros, Piotr. Piotr. Balaw akong tubag. Anang imong tigmo? Ang tubag anak kay, Posporo.

ngipon. Ang ngipon daw, computer. Wap agapon. Ag, balong agong tubag. Anang imong tigmo. Bunga sa kapadyas. Og akong tubag balong.

Ngipong Hello mga sundalo na lo, mga bago pa. Oh, mayat daw may galas bug. Wa ay pagyapon mga kurimaus. Unsa ni impeachment nila. Gasto-gasto lang mo din ha. Og balong akong atubag anang imuang atig mo. Ang tubag anak kay tambubuan. O sa to sobang kulon-kulon. Long mga estudyante na nga gisapian. Ayaw nang gisapian. Nasapian. Para makwartahan po sila. Akong tubag. Long anang imo ang digmo bulan sa Pebrero. Wa pagyapon ba? Ha? Wa ay pagyapon. Akong tumaglong bato sa pukot. Berto kuno may galas buho. Kumusta ang buhol Berto? Og ang akong at tubag anak balong. Ang tubag anak kay ngipon sa sprocket. Dako ng sprocket.

0: Abet Bohol Computo Epigya Pod Direta may gala slide pang pasiaw Gikan daw kang regla si Kihor Kanto may galas balong nga bagong nisod pag security guard. Giasain siya sa poultry may gala kanang panggabi. Tungang gabi, gitawagan siya sa iyahang iyahang opisyal. Hello balong.
1: Ay, hello sir.
0: Basig-sig ka katuog at yasin mong post ha?
1: Sir?
0: Basig-sig ka katuog at yasin mong post.
1: Ayaw ka balakan ako sir. Huwa ko matuog sir kay... Bago pa magumata.
0: Natuog niya. Natuog niya. Hello. Long akong at tubag anang imuhang tigmo. Yan. Ang tubag kuto sa ulo. Ngil-ngil kining kuto ano. Ngayon nga kining kutoon.

Ang tubag anak kay ngipon. Ya pagyod mga ini mga uwak na lo. Piyuto. Wa pagyod gyapon. Ato ikaduang ligaw-lingaw may gala. Quatro. Ha? Quatro. Paabot na doon ang usa para makompleto mao. At itong mga paabot may gala. Oy diya si Kihor, kumusta ang mayong pagpamina? Maria, Lasi, San Juan. Masa itong ubang mga lugar diya ganyan? O, ano man na naka-municipality diya ang si Kihor Island. Og, akong tubaglong. Bugas-bugas naong computer. Bala sa magasinde. Gikan daw kang Joseph may galas Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Pioto. Bato sa lighter balaw.

Ακόμα το μπαγκλαό τζελωσί. Α, 14 πίκα, 14 πίκα. Αγγίκαντα ο καραμόν. Μπουχόλ. Κόμου στα μάτα για μπουχόλ. Ωα, αϊπα για πω. Ακόμα το μπαγκλαό. Μάγα ιστοντιάντε. Αγγίκαντα ο καραμόν. Μον μον, μπουχόλ. Κόμου στα μπουχόλ, μον μον. Ωγα, ακόμα το μπαγκλόν. Ανάν ημών. Ατιγμόκα. Χακ, χακ, σαλομί. Ωγι καντά ο καρρίκι με γκάλα σε κοιό. Πιούτο. Ωι καν τάτα ήδη. Αντέσα με λάση τσότς. Μαλίγια και ice cream. Πεπιμίνα δε τάι. Περμιμίνα ο κουριμάουα. Balong akong tubag, mga pinrisos prisuhan, gikan daw kang Nadia, asa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Kompyuto! Wap agibot! Oga, padayon tama kurimaw, balong tubag anakay, mga fire trucks. O gikan daw agang liti may gala sa tunghaan. Kumusta mga taga tunghaan? Tunghaan is may lalilian. Akong tubaglong bukol. 28 nga bukol itinudling. Ay gikubikla niya. Adyaw gikubikla. Kaya ba pag tinudling ng bukol mo ba? Akong tumaglong uling. Uling sa ulingan. Gikan daw kang makiboy. Dumagit. Pioto. Wapagid gihapon mga kurima. Wapagihapon na ka. Asagtog tumag. Og akong tumaglong bato sa dalan. Computer. Og unsa ni? Balas pintik. Dagana ko na panggira ng akong tumag. Long kay ngipon gyap. Ya pa jud diri bridge sa traktor balong. Gikan daw ka. Atutos mabinay. Kumusta mabinay to? Okay ra ba to? Og balong tubag na ko ana. Imong tigmog kay itlog sa manok sa pugaran. Piyuto. Rayos na balong. Gikan daw kang dindin sa buhol. Wapagigyapon. Long chinilas na sa o sa kapamilyahan. Computer. Wap agabo. Diapagyod, kuto gyapo. Wap a long. Manok gikarambula sa Roida. 28 kabo. Aw, ang mudaw ka na katong pinakatalawan. Akong matay, no? Daghan nagbihag, no? Ining karambula ba? Di magwantag kao ng bihag. Panghatag ay. Long tubag na ko, ana. Kaspa. Computer. Wala pag-iapon. Mga silingan o balong, akong tubag. Anang imuang tigmo? Oh. Bulan sa Pebrero. Nagaanta mo kloka kay dako-dako naman to sifin naman. Kulang gamay. Kuwang gamay. Kuwang na gamay. Tubag long. Ngipon sa gabas. Computer. Wa pagyapon masalingan. Wa ay pagyapon. Ang tumaglong kay lugas sa mais. Ya pagyod manay gunay manabalong. Di muhawa og di taga. Ay kabantay mo may galaw. Wa na kay manay gunay ron.
Okay, di naman tagaan. Pero sig, hatag, balik-balikan. Og, balong, tubag na ko. Balaod ni nanay. Lupig. Lupig ang ginaw kay Tin Kuman Mesa. Nanay kay Bidiot. Okay, dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kag Maki. O, dumagiti. Bay balong. Bayin. Kanang, kuan magig ka? Matuo magig anting-anting bay. O sa may pinakamayong anting-anting ka na, di bito ito makita bay. Tawag ng tagulilong bay. Oo, kanang tagulilong hindi ka makita. Na may pangubol, hindi ka maduplan. Na po'y panipas, hindi po ka maigo. Kanang tagulilong gwapo bay para di ka makita. Pinaka-epektibo, pinaka-dabis nga anting-anting tagulilong di ka makita. Oh, pangutang ganing daghan bay. Budling makita pa kanila. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!

Bitch got the Dog, akong atubag ang imuang digmo kay Kato. Kato daw, computer. Wap agapon. Og balong, tubag na ko anay mong digmo kay Eleksyon alaw. Piotr. Wap agapon. Og akong tubag sa imong digmo long. Blade gapon sa attractor. Posporo gapon. Computer. Wa ay paghihapon ba? Og kawaan og walo ka mga sundalo. Dili gyud or sunod sa kingharian. Dili gyud mudagan bisan pagrakrakan. Ha? Bisan pagrakrakan. Og akong at tubag balong hinalay. Ya pagid guaknit na lo. Di magina mudagan gimulupad man. Kuronto ko man di ay. Long gaali nga mga rila, gahig ulo. Computer. Wa pagid gyapon dai. Long akong tubag ana. Imong tigmo kay bungas durian, ilaw pa. Wa pa mo palit, okay? Oga, direto may gala sa tuag na sa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Ang tawag di ay medical term. Akin ibito ang mugawas ang dugo sa imong ilaw, magsunggo ka. Nosebleed. Ang tawag di ay na medical term ana. Maukulo ang epistaxis.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos hantod karon. Gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ninggawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Pag-ibo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: Atapos lagi bili may galas kurimaw. Numero 4. Wate oras salamat kisa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
3: Apalit sa mga butik.
4: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi o ako po niyo kusun sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
5: Tulog po kakapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Apalit sa mga butik. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Ois ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. O paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
12: Ems Flower Shop.

0: Hinanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
0: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Mama. Extreme na.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
3: White Nights Dumaguete Pension House
2: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit
4: Gold. Pure energy.
1: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
4: Gold
1: na. Dragon Fruit Gold.
0: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi anti-fungi.

0: Single Medicated Soap, tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyaban ang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Gana kayo ba sa kwan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Aksa ko masultin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kwan sa lawas makabagsik.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang kinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong Prada, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
7: Thank you po.
6: Thank you.
8: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 3:46.
11: Dong tulit, unsa man ang imong gipas-an?
12: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
11: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
12: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
11: Maayo pa, Dong Tulits!
9: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
6: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok ala. Ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule Dok Ala.

0: Higit sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
1: Yes.
0: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail. No?
1: Yes, Doc.
0: Mayong adlaw usap diha ni mo.
1: No, yes, diba? Doc.
0: Ano higala, mga sokin tigpaminaw. At isgutan ron nga usap sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme. No? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mauna higala, mga sokin tigpaminaw nga usap sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa itong programa ka Dragon Mail. Nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na, no? Nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy. Onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto, mga sokin tigpaminaw. Usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw, alang sa sexual desire, mga sokin niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao ka naigala nga istadihan, mga sokin tigpaminaw, sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kahumpayan kalipay sa ilahang partner, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail. Now ang ginseng, mga sokin tigpaminaw, usa na siya nga mo-promote for blood flow, no, ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon, mga sokin tigpaminaw. Usa nga mohatag og active or pagpagahi, no, mohatag higala og kahumpayan ngadto usab sa ato ang partner, no, atong hatagag pagtagad, mga sokin tigpaminaw, ang ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon, mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner, mga sokin tigpaminaw. Now, reduce to performance, mga sokin tigpaminaw, sa anxiety. Important consideration, mga sokin tigpaminaw. Ang importante, no, naman mo'y namatikdan at tugin mo daw yun sa inyo, mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo, mga sokin tigpaminaw, dili active. No, mo na, igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit good mo, mga sokin tigpaminaw, o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw, ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay bukalimot, gamit mo sa ato ang lamiang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hard Max Extreme, mga sokin tigpaminaw, nga klases kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs., mga sokin tigpaminaw, muhatagan og insaktong solusyon.
1: Yes, mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer, yes, kini
0: tama,
1: sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study, yes, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng, Doc, usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, mm-hmm, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato,
0: yes,
1: ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka-adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga kini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon, Doc.
0: Okay.
1: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya,
0: yes,
1: ug makunhuran ang mga sintomas,
0: mm-hmm,
1: sa chronic fatigue syndrome. So asa, yes, pamangka, mga suking tigpaminaw.
0: Okay.
1: Ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-oong ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men,
0: yes,
1: para sa ato ang kurma, pakita na nato, Doc, ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha.
0: Okay.
1: Sa atong mga partner ang atong love, Doc.
0: Yes.
1: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking,
0: wow,
1: tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
0: okay,
1: mag Hard Max Extreme na, mga suking tigpaminaw, kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men,
0: mm-hmm,
1: available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: ay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Yung sakit dira, Brad. Yung nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabotaan ng klima na ito, Aron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinungdom, yatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alas 4:05. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: on air.
1: He was born, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry.
2: All right, playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM Quebec Circa Star. Sikat na sikat gida. Anyway, may hapon ka na tong tanan. Have a good fly day. Fly na fly good talaga. Sa ato ang mga kasilinganan nga lungsod, kasilinganan nga mga barangay. Once again, good afternoon. It's August 14, 2026. Moriting kuan bitaw. Ting swelled. Yeah. Sa mga nagdawat ni Hagkinsinas. Man pwede kuan ganang ugma kay Saturday man, so Friday yun ang kuan ganang ting swelled. Sa mga nag kuan diha o Kinsinas karong mga panahon. Anyway, mga ka-star, kumusta ang kahapon na ito, Karoyn? Sa ito ang pag-asa. Pag-asa, sana all na ipag-asa. Diba? Kaning ito ang weather. Karong panahon na is mainiton kaayo ang ito ang kapanahunan, mga ka-star. And for sure, ang uban wala lang na kundi. Good sragid kaayo, yummy ems, kay okay ra ang init kaysa mag-ulan. Sa mag-ulan, daghan kang dala-dalaon. Like pandong. Grabe man ang kaulan niya. Kuan pod ka ng doble na ang pag-bit-bit ni mo. Napakailaing dala-dalaon, apay-payong. Mag-init, pwede raman sa good magpayong. Pero nakakuan lang good kay, di raman mabasa. So pwede ra good gihapon nagbili magpayong. Lang. Depende o gasa tama angay. Angay sa panahon. Ting ulan ba or ting init? Pero pagbuot reginas kaitas an mga kasarugon sa iyahang ipadangat, no? It's either kusog ba nga ulan or kusog nga init. Di magunta kabuot sa ato ang kain. Ning lihok sa ato ang palibot. Iya naman as kinaiyahan. Manang, depende rin yun taana. Both lang yun ta. Neutral lang. Neutral? This is Ice Minuto. Suman makalabing alas 4 sa kahaponon. Welcome sa tanan natong mga kasilinganan, kaigsuunan, kahigalaan. Na nagpaminaw karon sa Star Radio FM. And kaganina ni guest day ko sa programa ni Maria Bungangera. According pa ni Maria Bungangera, ala oy yummy ems. Ganahan lagi ko kung magka-tandem ta. Saon dyan ng morning na to, I mean. Oo, naaman dyan ng nice good nga mag-tandem. Apan, ang problema kay... Oo, si Yami Emi. Saon, Joad? Mga ginbuhaton sa katag-adlaw. Okay rin yun, kayo kung mag-tandem ta Maria Bungangera. Pero sige lang, guys, sa mga, basin, mga umalabot ng mga panahon, no? Ana lang na, tugutan ta nga, natay program nga magka-tandem ta niya ng lugar, ng orasahan. Why not, diba? Sa kuan na siya mas bibo. Anya, sa ato ang anday karon ha? Mga mo greet diha. Ala sige, padangat lang mo sa atong official text line 0969484545. And then sa Globe po nato 0956-664-7734. Muna yung numero nga inyong textan, pwede po ninyong tawagan. Nga na po na sa ako ang Facebook Live kay Galive man ko karon sa Emilabs nga account. Na nadiya sa ubusan ay gadagan diya nga call line, text line, pwede ninyong tawagan or kaning textan lang. And sa atupod nga official website, for those nga mo tune in via online stream, na po na sa ato ang Facebook Live, guys. I-check lang, okay? So sige, later on, basa tag mga hugot lines and pickup lines. So stay right there, mga kastar na to. Ay, gimugpahawa. Kay ako rapod ang taong dili gyud mo biya. Ala oi. Grabe siya. Wala gina ako ng biya-biya. Ay, dito ni Ma'am Jocelyn Imbalsado. Idol, may hapon na. Ay, yung kahapon nun, idol. Yes, may hapon sa Dimo Dia, Ma'am Jocelyn. Idol, silingan, sa una, sa Tampukunwan. Pero karoon na nanimpalad sa laing lugar man. But it's okay. Sa, ang pwede ito ang, kung asar ang gunta, komportable sa itong kinabuhi, diba? Ana lang manggid na. So keep safe diha, Ma'am Jocelyn. Idol, kung asa man karon, keep safe and God bless. Inabanan sa imong mga kiddos diha. God bless. Anyway, 20 minutes down 4. Balik lang ta later, guys. Right after this break, so stay tuned. Lagi mo dali lang sa Star Radio.
0: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: Ditribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gyud masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Kita balagosa.
7: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3Bio o kanang unsa ta isa oi TX500.
7: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan yahang sakit. Yahan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
7: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon.
6: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabaho.
7: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. D3Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
3: DTX 500 mabali sa mga butika.
9: Ako si Marites Lawas taga Bagong Taas, Valencia. City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay tungod aning mga tambala sa tambalan gyud ako. Si Pambati sa kalawasan dili ako matiyon og kapoy kay ako adyod tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
3: Dragon Fruit
10: Gold
3: gipak kusgan. Dragon Fruit Gold ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
10: Gold!
11: Pure energy.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
5: Si Marcelina Balaba, taga Kuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya nga, sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kautsin, manakang sa alasan na niya. Ayaw ko makalakaw, hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. Ito ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katungo pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makalakaw. Mahal sayang kamo. Ganyan kabagan niya o kamo. Lihok naman siya. Tibogid ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani-ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.

0: Checker Damon, it's now 34 minutes down, 4 o'clock in the afternoon. Para sa to ang programang Hapontastic sa Adlaw nga. Biyernes, Agosto 14 to 2026. Anyway, mga ka-star, kining mong oras, ginatod ka na to, syempre, sa magkanunayon nga nagsuporta. Usa na ni Ana ang Dragon Fruit Plus 650 mg. So, attention sa mga nangita, dig herbal nga baratog epektibo. Ani ana gyud sa itong mga butika o parmasya ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O gayaw gyud ulat ang imong lawas mo, bigay panalip di ginak kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkalis sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato og arthritis, rayuma o guban pa. Tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C, the alkaline vitamin C mo patinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis padyod ka. And don't you forget to sub sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas cholesterol, dili katulog, halatilawid. Disenyo kining mga sa sakit o balatian. Siyempre, kaning tanan, available gini sa mga suking butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Mapasalamaton ta sa magkanunayon sa CEO sa Dragon Fruit. Walain ko di si Ma'am Catherine C. Sa mga ka-star ato pod nga ilakip sa pagpasalamat. Ginatod sub ganato kini mong oras sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamo nangita usa kanang nga motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Haoji, bisita lang gyud ninyo nga Epers Benzel Motorcycle ha, kay available sub kanilang mga motor spare parts o pa brand new man sa second hand ang inyong ginapangita. So, just look for kuan lang, Boss Eper and Madam Gina Garupil kay manay tagiya gadumala sa Eperes Benzel Motorcycle nga nanimutang din sa may National Highway Barangay Mambaid Himalalod. And also salamatan sab nato ang St. Chidel Funeral Home sa pag-sponsor sa kuang programa. Inabanan usab ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. And again, ana din namutang sa may dakal-kalag-kalag ayungon mga ka-star. And this time check also, ginatunsob ka na to sa Shiva Essential Oil. Sa mga nagsakit ang kalawasan, tumaran dahil na agtambal. Sulay ang natural nga pamaagi. Pagpamasahi, gamit ang Shiva Essential Oil mga ka-star. Kay kining Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, pepper, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, and antimicrobial pagid siya, o antioxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apiktado na parte sa imong lawas, uban o ubanan usab sa pagpamasahi mga ka-star. Then Shiva Essential Oil ang haplas nga humot o epektibo. And Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan, mapalit sa Tayasan Pharmacy o Ix Pharmacy Tayasan. And also ato pod nga pasalamatan si Boss Angel Chazon sa makanunayon nga pagsuporta sa kung ano sa ako nga programa sa matag hapon. Thank you kay Boss Angel and God bless. Nubanan pod sa anang staff din ha. Ayon ninyo kalimti sa pag-tune in ang Amigos Capsule nga block time 6 to 6:30 right after na sa ako nga programa kay daghan nagpa-premium si Boss Angel mga ka-star nga giandam para ninyo. And of course atang-atangi gyud ninyo mga ka-star kay dili lang kay sa panahon sa Pasko ang pagpanghatag ni Boss Angel. Di bisan walay okasyon na ay ko ano hatag kada adlaw Boss Angel. And speaking of, manay kong ginaingon nga naghatag og pa-premyo si Boss Angel. Speaking of pa-premyo, join the Amigos Mega Promo Now. Mani siyang kapina at kapsul na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. And promo 1 ni ani mga ka-star, muna siya no, Amigos Coffee. Kinsa tong pinakadaghan og empty box diya sa Amigos Coffee, makadawat gina siya og 10,000 na amount. And of course, sundan usab ka na sa 5,000. And then, follow po ang 3,000. And then, 2,000 ang pinakalast. And of course, sa promo 2, muna siyang Amigos Capsule Empty Blister. So, kinsa po itong pinakadaghan nga nakatigom diya og empty blister sa Amigos Capsule, muna siya makadawat og 50 kilos nga bugas lang naman, diba? Malay mo, ikaw na ang palaron. Sunod, 25 kilos ug sundan po dahin sa 10 kilos. So healthy ka na, kikita ka pa. Boost energy, supports digestion and immunity. Healthy skin with collagen. And stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now. Be healthy and be a winner. For details, mga ka-star, message or call lang sa numero 1775-503-3857. Muna yung number ni Josh Borong, usa sa staff ni Boss Angel. Ginatawag na itong si Kuya Josh. Thank you, Boss Angel, sa makarunayon na pagsuporta sa kuwang programa. Anyway, hello data sa to ang Facebook Live viewers. Hello ta ni Ma'am Nova Tampos. Maying hapon ka ni mo diya karon. Sawadi! Anyo nga sa'yo? One of my friends is Sawadi. All the way from Thailand. Usahin mo, ato po ni siyang Korea. That's why nga. Ano iyahang gina-message na ako. Ano siya? Ang Anyong haseyo, sawadi. Nagigamit niya karon nga language. And hello day ko ni Derek Jordan. Hi sis, don't forget announce akong show Miss Tina Palaslan back to back double kara ni this coming August 23 na ni siya mga ka-star ha under DJ production nga ang sadya barangay official gipanguluhan kana sa maabtikon nga kapitan og konsihal si Jello Opaw kasadya sa Palaslan. Salamat and God bless sis. Why sa payan sis? God bless you too and of course good luck sa imuhang malabot nga event. And of course saluday ko ni Maminda Ilaga. Mamiminda, thank you kaayo. And matod pa niya, maayong hapon sa tanan. Labi na gyud nimo guapa yami MLM sa di manggon. Thank you, Mamiminda. God bless you and I miss you. And hi po rin ko ni Ma'am Tata Kadayday. So my public market ayungon na ani siya karon diha mga ka-star. And matod pa niya, hello, idol. Yummy M's. Yes, good afternoon kanimo diha, Ma'am Ta. And dagang salamat sa pagpaminaw sa Star Radio FM. And to Ma'am Doren Opada, hello DJ M's. Mayong hapon, maulanong hapon dari sa Manila. Sigira og baha. Uy, keep safe mo din ha, Ma'am Doren Opada ha. Amping. And hi po rin ko ni Engineer Lauren Joy D. She's watching right now. Salamat ka, Engineer Lauren Joy D. And of course, sa D family. Diyan sa may tampo konwan. Ako ang mga kinakusgan ng mga silingan. Salamat kayo. Matod pa ni Engineer Lauren Joy D. Good afternoon, DJ. Ayong hapon sa di mo diya karoon. And usabilod po rin ko ni Edward Imang. Ano niya? Buutan akong classmate in high school. Way panglubad. As always nga, kuwan na ganda, matinagdanon. Matod pa niya, pa-shoutout day Ems. There is akong shop sa Tapon, sa mani, Quick Motor Parts. So, ang quick, dinalian nga. Ito na mo dito, mga ka-star nato diha. Itong magpaayo sa inyong mga motorsiklo. O ganahan, dyan mo nga katong mga tinudanay nga mekaniko. Adora mo dito sa Quick Motor Parts. Edward, anha niya ko diya, Edward. And of course, to Linda Lindio. Hello, doll. Nakabati na po ko si Monti. Salamat kayo sa pagpamati ni mo diha, Ma'am Linda. Akong ganahan, no? Nang, kung bitaw? Sa asa ta sa asa mo diyang dapita. Basta maka-tune in lang gid mo via online stream or pinagi po sa itong Facebook Live. Dako kayo kong pasalamat nga inyo yung gihapit ang akong live. Thank you. Especially to Ma'am Linda Lindio. Mayang hapon. And to Jackie Iroho Aquino. Salamat sa treat kagahapon, ha. Matod pa niya. Sibuna. Thanks, Ems. Uy, thank God nga. Safe and sound ka nga naabot dira sa Cebu. O salamat ni kagabi sa treat. O, gitreat kong Jackie. Treat ko niyag panihapon gabi. Salamat. Together with the, ano pala, my family. Dito na siya sa balay kagabi. Ni Vicep. Vicep mo na yung, kani si Jackie Iroho Aquino, guys. Or ato ang mga kaisunan, mga kasar nato din na. O sana siya sa ako ang one of my co-DJ before mga 2000 something. Ay bo, ikaw ano, unsa to nga year? I forgot. Kauban ni dari sa Star Radio before. Pero karon, ano siya sa Cebu. Dako na po siya dito. Income sa Cebu. Kanya, kung ano po niya, guys. Explore na lamang po niya ang trabaho. That's why. And then, kung lang, glad nga, wag hapon siya nakalimot. Ni Agi Mangud siya diri kagahapon. From Dumaguete to, ano, Tayasan. So, ni kuan siya, ni stay siya sa Tayasan sa Magadiot. And then, siya kalimot ni Agi siya, ni Anhi siya dari sa station. Right after sa kuwa nga programa. Nga ito ni Ayungon, moto ni ato siya sa bahay. Na-miss daw niya si mother and father. Thank you, Jackie! Amping! And hi day ko ni... According to Nova Tampos, sana all ka. Ay, oh, sana all? Mas ikaw dyan ang sana all sa wedi. Okay. And Norman Haluwag. Uy, salamat kayo, Pads. Pari sa koin na Iglesia Filipina Independiente. Asa man to ni na koin na asa yun si Padre Norman. Salamat. And matod pa na, hello, DJ. Yes, good afternoon kanimo di, Pads. And to kit ninyo, Romano. Good afternoon, T. Emmy. Shout out ko dari sa Barangay Tambo. Ano po dyan sa Tambo? Sige, salamat kit ninyo. And to Derek Jordan, ugayo kalimot sa Miss Teen Dela Open 2026 sa September 29, 2026 under Derek Jordan Production. God blesses. Diba? Ugayo kay Rocket ni si Derek Jordan. Katong na yung mga pa-event sa inyong mga barangay. Ayun yung kalimot, no? Kalimti sa pag-contact si Derek Jordan, guys. Pulidong-pulido po na yung mga saliga na po natin when it comes sa mga pa-event, guys. Yung mo magmahay. Under, kung ano na siya, Derek Jordan Production. 48 minutes down 4. Here we go sa ito ang next nga commercial. So, ito sa ning i-planning ito ang coin, guys. Ito sa ning i-planning mga few commercials na radio ads. And then right after that, another ko ano po ni, aning acknowledgement sa atong mga avid viewers. And naana ko'y alakngan every hapon sa wedi. Ay, salamat kayo sa wedi! Butangin na nag-speaker ng inyong bahay diya sa wedi. Para maglanog-lanog ko din dapita. And to Derek Jordan, salamat kayo, Jude says, sa pag-aviva. As always naman akong nagsusupport talaga sa'yo. Sukan pa niya itong sa una pag yun, diba? Until now, why paglubad, says? Don't you worry. Ato ragin ang hatagag pagtagad. Ikaw pa. Sige, balik lang ta right after this break, so stay tuned for more.
1: Shiva Essential Oil All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
5: Ayos Sabon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
6: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
7: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
13: and
12: more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
14: Fruit Plus.
15: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun isakit. Okay, so, giatake ko katulo. Mauna na, Doc, nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
14: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Maria Regina sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa tiino o kablang bago matulog kana akong ginahimo. Pagkadungog na ko aning tanan kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa nanscope kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati og layo na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nans product.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
19: Isay pangani mo nay?
20: Lucy Sardimio.
19: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
20: Matuog.
19: Pila edad ni mo?
20: 78.
19: So, kasi di ba nga naman, Lucy, no?
20: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
19: Ang imong bana. Oo. Ang sabi na imong bana, Ma'am Lucy?
20: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
19: Nang hubag?
20: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga iyang
19: no, tuan. Ang sabi niya til?
20: Nang hubag siya maayo.
19: Nahubag tanan.
20: Oo, kanina yung inyo. Oo, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
19: Punuan sa paha.
20: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya niyo, siya, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
19: Ya, karon, okay na yung bana.
20: Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
19: pa. Kailan na idadad to?
20: Kuan, 79.
19: So, sa mga naminaw karon ma, sa ika istorya ni mo, okay.
20: Magamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
19: Amigos ko, pe, ray, gino.
21: Sadala, salamat, mga idol.
22: Testimonya sa Wonder Banana Plus.
23: Agunlar mga kito in retoso. Kagakarangan o kami siyete. Sa tanong

0: Oras Star Radio a las 4:59.
1: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
2: 1 plus 1
3: 2
2: 2 plus 2
3: 4
2: 4 plus 4
3: 8
2: 8 plus 8
3: 16
2: 5 plus 4
3: 9
2: 5 plus 5
3: 10
4: My name is Maria Alina Isabel F. Ayon.
5: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
1: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Yummy Emmy on air.

0: Si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabali sa mga butika.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o GTX 500.
1: GTX 500! Mabilis sa mga butika. Detribayo! Mabibilis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand. Sabi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong dibati, magnulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
1: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
6: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
7: Ma'am, on sa may imong kasinatian sa atong produkto tong Wonder Animal Vita.
6: Kaon ako ang amo ang ato, bisagon ako saya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilagan. Ningon ako ang paris nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuhakon kay nangitlog na pud ang inahan.
7: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit og Wonder Animal Vita.
6: Oo, ako jud kay kausapan din ang among mga hayupan, ma'am.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vet supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: It is now 32 minutes down 5 o'clock in the afternoon. Hello dito sa to ang mga TikTok live viewers karon. Mayong hapon sa mga ni drop dira, no? Hi dudes, thank you so much sa pag-tap-tap-tap-tap. And of course, kay anman kaning we have ano na lang. Dili na siya maabot ang 28 minutes na lang sa ato ang pag-live sa ato ang TikTok personal account. So, sige, mintras pipila ka minutos ng atong panag-uban. Dudes, pa-shoutout ni Milbert Piñalosa and Harji Anunat. Mayong hapon sa tanan diha, no? Makauban. And balikan, salamat, mamalikan muli. Ano favorite? Basta mo-watch si Malikan. Magaday na akong kanta para niya. Hi Kylie Morante. Hi, pa-shoutout from Surigao. Sorry sa mga igagaw. That was Surigao. Okay, salamat kay Kylie. And salamat Malikan. Kylie. Sensya na. Sorry. Salamat sa pag-follow, Kylie. God bless you. Hi to Elwin. Mayong hapon ka ni mo, Elwin. And ma'am, ano po ba? Bakit ano? Baka paano po ba? Yan po yung tanong na yan. So it is now 34 minutes down, 5 o'clock in the afternoon, and it's time check, mga ka-star. Ginatod ka na to sa D3 Bayo, ang D3 nga may visiyong nga may D3. Nabinansam ka na sa DTX Coffee Mix with ang palilibs chia seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix mo na ginaingon, nakakapi ka na, syempre nakadetox ka pa. And thank you so much sa CEO sa Clinica de Alternativo Products, Wella and Gundi, si Doc Ramil Oy. Salamat kay Doki. Ano sab, ginatansip ka na ito kanimong oras sa Rendy Store, kinsabuntong ganun yung magka-extra income o ganun magpa-member free registration sa Avon, personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. At ito lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22, kung ikaw taga Himalalod sa may Gargoles Building, sa mga taga La Libertad, lalim ko outlet, tapad ginoon siya sa ATM machine La Libertad, and sa mga taga Gihulngan, second floor Mega Market, Gihulngan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Manitag yaga dumala sa Redis Tour. Di ba ka-contact sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. To Kylie Morante, mayang hapon sa iyo, DJ. Yes, good afternoon too. And to Sir Pau Pau, pa-shoutout ko dito sa Buhangin. Happy Kadayawan Davao. Uy, hello! Mayong paglantaw-lantaw ninyo dirang napita. Sir Pau. And to Elwin. Ma'am, paano po ba mag-DJ? Gustong-gusto ko yan sana. Sana lang? Bakit naman? Bakit naman hindi mo ipupush itong ano, gusto mo talaga? Elwin! Sige, salamat Elwin. And salamat din ni Mom of Two. Kaya ni-share siya sa ako ang live karong hapon na. Thank you sa pag-repost di ay. And to Queen LJ, DJ, hello. Ako yung dati na gusto mong kuhanin na guest. Saan ba? Noon? Nakalimutan ko na. Anong year? Mom of Two. Hi DJ. DJ Ems, good afternoon. Yes, good afternoon too. Magiging salamat, Mom of Two. And Queen LJ. All the way from Bindoy, if I'm not mistaken. Natatandaan mo ako si Sing with LJ. Okay. Pero medyo nakalimutan. Ang tanda ko na talaga. Pasensya na po. Queen LJ. Ikaw po tong taga Bindoy, Queen LJ. Pwede lang naman kayo mag... Ay, Mindoro! Ang layo pala. Tapos nag-invite ako. Ang layo mo pala. Mindoro po ako, but I'm here now in Manila. Ah, okay. Taekwin Rish in Cebu. Dagan king salamat sa pag watch ninyo dia, guys. God bless you. And don't you forget to tap tap tap lang po sa ating ano TikTok live. Kasi po ngayon lang po talaga ako nakapag-live. It's just a quick live lang po ito talaga. 30 minutes lang po. San nga po ulit kayo? Dito po ako sa Negros. Ang layo po natin. Hayaan mo pag nandiyan ako sa Manila. Igigest talaga kita. And Queen LJ, matod pa ni Queen LJ. Asa naman to? Pa-shoutout from Cebu. Hello, mayong hapon ni Mudia, ma'am. And also, hi day ko ni Ethan Kalihan. Salamat sa pag-watch. And also to Queen LJ, shout out po daw, oh, diba, nag-koan lang. And hi po daw ko ni Ming, hi Dai, thank you so much for watching. And Judy Ann, ma'am, pa shout out ko sa akong Mama Gloria o Papa Junie, nga naas kalag-kalag og sa akong mga Junakis. Oy, hello, asa di karon, ma'am? And also to Jason Lumapay, watching from San Carlos City. DJ, mayong hapon. Shout out. Hello, mayong hapon. Ma'am Jason Lumapay. And also to Queen Rish in Cebu. Shout out sa family ko dyan sa Tayasan. At, uy, magkapitbahay lang pala tayo. But LJ, sana maging DJ din soon. Oh naman, pag gusto mo talaga. Salamat po, LJ. And also to Queen Rish. O, diba? Magkaibigan ba talaga kayo nila? Tanong ko lang. Anyway, maying hapon kaninyong duha-deha karon. So, sige na tayo text message. Ito rin pagkabasahan, guys. Kay dipot baya lalim ning ko, ano? Nag-type-type sila dari. Kunya, wala na to na tagaagpagtagad. According to sa atong sender, 6488, maying hapon ni MEMS, greet ko ni Ma'am Eva Orina, DJ Maria Bungangera, ti Alma Escarpe, especially sa akong husband si Richard Silvestre, o sa akong 3 kids nga si Richard Jr., Richland Yaman, Rialin, o sa among konsihal nga si Konsihal Jovelin Alcotin, Konsihal Betsy Cuevas, Konsihal Josie Fernandez, o sa Silvestre family. And dapat ba? Alright, ganag-ganag family. Maura Yummy Ems, and I miss you. I miss you too. I miss you, DJ Yummy Ems. I miss you more. Salamat ka ayo, ha? Sana all na ay gimingaw. And of course, salamat ka ayo, Queen Rich in Cebu, sa pag-follow. Hindi po, we don't know each other. Yeah. We don't know talaga. Ah! Hindi kayo magkakilala. Mas mabuti na lang. Mas mabuti yung ano, friendly talaga sa lahat. Diba? Hi day ko ni Langga. Thank you so much sa pag-watch ni mo di karon, Langga. God bless. Sige, sa itong oras, it is now 41 minutes. Down 5 in the afternoon. Balik lang ta later. Right after this break, mga ka-star. So stay tuned lang in mo diri lang sa Star Radio FM.
1: Essential oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
2: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
1: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
2: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, Diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni-ana! Ni-ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni! Tinuod ni!
1: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga pena ta!
7: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
6: Mga pena ta!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: tell me. Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
3: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Banaba Plus?
4: Ano mong ihe? Kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyokin kong kugot sa akong mga tambal ba? Karon, mag-inom ko ang akong ihe. Murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na po ang
5: murag-murag
4: mga batos
5: guro to. Nadalas ya. Pagtumani mo sa Wonder Banaba Plus.
4: O karoon, ina ko sa mga hayaan na ako
3: pag-ihi. Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
7: Many more.
6: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
8: Dragon Fruit Plus.
9: William Anfone.
10: Okay.
9: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
10: Yes. Mm-hmm.
9: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
10: Yes.
9: Mayo, mm-hmm. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
10: Mm-hmm.
9: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
10: Mm-hmm.
9: Sulay ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
7: Dragon Fruit Plus.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Dragon Fruit Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
11: Keep your energy.
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
7: Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
12: Yummy Emmy on air.

0: Emmy on air.
1: That's when called kay tagal kitang hinintay. Pero hanggang ngayon hindi ka pa rin dumating. Before anything else, hello data ni Ondi Love. She's watching right now, all the way from Kuwait. Salamat kayo, ma'am. Thank you ng bonggang bongga. And also to Black Rider, thank you ng Mindanao. Salamat sa pag-tap-tap-tap mo dyan, sir. God bless you po. And Black Rider ng Mindanao, kagwapa sa DJ. Oy, ala, bili good, sir. And salamat na rin po sa pagsisend ng gift sa ating one of my TikTok live viewers nga si Only Love. Thank you. Hello po, gandang hapon, watching from Kuwait. Salamat, ma'am. And usab, hi to Maki Aquino. Thank you so much. And also to Renante Dayuday. Mayong hapon kanimo, Sir Renante. And matod po niya, hi. Hello ni mo diya karon, sir. And also to Dong TP. Salamat kaayo. Pa-shoutout, ma'am, kang Dennis Tongkos nga sigig katawa. Ano man, ma-happy lang. Walang ending. Okay, it's time for me to say bye-bye sa programang Hapuntastic. Og manapunta pohon. Sa mga oras, dali lamang sa iyong pinagpaborito istasyon 98.3 FM. Kabisar ka, star. Sikat na sikat yun ta. Huwag kinilang usapin niyo. Ubus nga kanunay nga regalagad. Walain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa Panginoon. Salamat. God bless. Gamping ta kanunay. I love you all. Bye-bye. Mwah.

0: Yes, mga higala, maayong gabi, mga lods. Latos on air na tadi, ha? Amigos ka. Amigos, amigos, coffee. Inubadan sa atong Amigos Capsule. Maayong gabi, mga ka-Groove FM. Diha sa Bye Bye City later. Sa atong mga ka-MRGB FM. Diha sa Argao. Sa atong mga ka-MRGB FM. Diri sa San Carlos. Sa atong mga ka-Star Radio. Diha sa Tayasan. Yes, mga higala, kung kape ang gipangita, Amigos Coffee, inubanan sa Amigos Capsule. Arita sa proven, tested, subok na sa kadaghanan. Yes, karong orasa mga lods, arita o garita, atong unahong paglatos. Atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Ina ko. Giubog ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
2: Wapang kong kailo, nagdaragdan sa kugtabok, nagisot pa dyan kugtabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Kopi. Kay 1 year na kong gamit, kanarag yun akong bigamit. Wala dyan ko'y tambal gitong, kanarag yung Amigos.
1: Kusa na katuwing ka na gamit o Amigos Kopi?
2: Oo, sa nakatuig, sa katuig kape, nga maurad yun na akong gamit, wadod ko, wala dyan ko'y tambal, nga kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga, eto God, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik ko, wana.
2: Wana, wana. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, oh, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang liaging, katong liaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, oh, ato pizza dos.
1: Oo? Oh? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagayamig. Taka yung bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bikay 1 year naman yung ka nag-inom.
2: Kuhaan ka lang.
1: May daw yung mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog ng tail, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Nga yeah. Ka nang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Na-surrender na ko, na. Nagpasalamat yung ko sa Talabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, na lumot-lumot ko, papalik sa kong bana ato, dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24,
2: 2024. Oo, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natingak ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog,

0: nga kanang ang witir gamay na nga sa una ko sige kung kanabitang kanang kanang isang luwag dugo naulian na po to naulian na po to di
1: hello
0: sige kini ini kanabang kakita ko ang palakang witang murag na ay kanang UTI
1: anak ka UTI abrapil
0: oo kanabang sige panginu sige panginu nga akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka itong gagway na inigkaot, magdugo, dayon, nga, kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan, pila edad mo,
0: right? Pila edad mo, sa imong sura? Naulihan na sa amigos.
1: Pila edad mo?
0: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
0: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyo po na ulian sa amigo. Eh. Kaluhin sa Diyos, tungod sa amigo. Sa tut karon okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil. Kanang, hindi na laman kung kakurausat, o nga, hindi mong kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige kong silag sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Nga, pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. O, pwede na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang kakurausat dali sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa og dugo na naibibiyan na apil po na
0: wapo. Oo, dyan pa'y akong nakatabang ako, ag amigos kay. Sukad dyan ko nakailom sa amigos. Kaluhin sa Diyos, wala dyan ko magsukad, wag dyan na nagluwa. Wala na. Wala na dyan ka nung isang katong pagbagyong tino di ready. Gihubak ko kayo, amigos na may painom sa umbana. Kaluhin sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
0: nagpa-santo. Wala na, naulian na din. At kung pagbog yung tino, ito ka rin ako. Takit, amigos na may nakauli. Huwag man dyan ko inong nag-inong tambal na lain. Amigos na dyan. Hindi ko magpakawa o amigos. Isan, o hiling niya makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o ka ng kada-adlaw tulo. Pakasunod-adlaw tulo. O namin kwata, palit o duwang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasing, no?
0: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos. O, di ko undang-undang. Ang pagkaroon.
1: Is that straight, Ragyod?
0: Oo! Oh, na lang din ay akong bisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala ang tanan na akong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
0: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ko gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Anang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sirnahed.
1: Mahed, oo.
0: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya yung ano ko yung pili mo, paminaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat ka kay, siyempre, kung ano ba, dako ko ikausapan akong lawas nun ba?
1: Ligo na.
0: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako naman ang galing makatrabaho, ris mo lang, mong laba, mong hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, lagog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na normal na karon.
0: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Ya, yeah, bago pa jud sa kwan, bago pa jud nagpa sugar ato naging semana.
0: Oh, nagpa sugar ko ato. Di man ko nang bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Sige man ko ang normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka ng...
1: So, kung nakay parimay na...
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, nga, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na akong sugar nga.
1: Kaya, ano mong...
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit sa mong bana karon, normal na sad.
0: Nga, grabe, mura na yun ang migbagong ninyo.
1: Nga naman, gani, nga naman, nakota na si Idol Beauty Boy, nga naman, mura mong bagong ninyo, nga naman.
0: Ay, kay, maka, maka, kuan man gud ko maka kanang maka kuan ko ba nga sa una katong napa ko sakit halos akong bana sigid panguhit nya mura gapon kay dili mo itik kay ila di ko magamit kay ara lagi niwang nga kay niwang kay ko sa una nya mura man gud ug kanang way way way kuan ba kuan na kang bana at nadlok na dali ko basig basig ni taglain ang bana. Pero
1: karon
0: nga grabe
1: nga naman
0: kadagabihin kamang
1: sila sa ina diwa sila sa ina diwa
0: itisik nga pero mula na mula o kung kagakong lawat panahon mula na 30 ka 20 masakit naman buhok pa man.
1: Tinuhon gini ito ngingon ni idol na yung pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka.
0: Isang magbitaw ko niya. Isang magbitaw niya na ito. Kuya, bilang tuloy ka ng ang amigos mo dyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
0: Kuya, hindi lang amigos dyan nakaluwas na ho. Munang, munang diligid, diligid. Undangan, istak sa kumpares kay, ano, ligayaan ko pirme. Kay
1: mga sahiro. Lagi din, tagahan kayo salamat kay one year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
0: Ah, thank you kayo, Kuya Angel. Pagpinan pa
1: kita ito, oh. Pagpinan na tugtunga sa takong buga, sumay.
0: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindot na nagawat ng Pulis Kuhan.
1: Pagpinan sa natong Kuhan, pagpinan sa natong 2,000 pesos na card.
0: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
0: Okay kayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugay kanang mura. Kang panan bitaw sa kanang wana di paglaong bitaw. Pero huwag gamit sa Amigos. Makuan, mabalik yung tanan. Kanang mabaskog ka. Mura bag... Ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik, mabalik ka na. Ako na, wala naman ako pag-aong taon na. Kaganawat mo ko sa Amigos. Ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, yan na gagay. Salamat na. Parang kahilak ko sa guni mo eh.
0: At nga, kahilak ko ang gugay. Lalipay mong gugo kaya.
1: Lalipay niya kaya kayo.
0: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingna niya, si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya...
0: Nagdita, sige, buta, may pangita din eh. Mahot dan man. Habot-habot na may dagang butita, mahot dan man. May gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang, mahot na, tuloy inyo.
1: Ang tagay ba yung pangalan mo? Bibian?
0: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
0: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo ha!
0: Salamat kayo kuya!
1: Salamat, mabush!

0: Yes, gagandang salamat na ni Vivian sa mga testimonya. Amigos, amigos, coffee ng mga higala. Ang kape nga mapalit diha sa nagunang mga parma sa butika sa inyong lugar. Yes, mapalit diha mga lot. Ang kape nga dunay vitamin C. Ang kape nga gipangita, gibalik-balikan sa kadaghanan mga lot. Manang ayog dugayan kung kalibyuhan sa mga balatian. Amigos Coffee na ta.
1: Amigos Coffee sa buntag sa ubang.
0: Yes, para sa atong mga higala diha sa Bye Bye. Sa atong mga ka-Groove FM nga nagpaminaw. Available diha sa Shala Pharmacy no ang atong Amigos Coffee and Amigos Capsule. Napo diha ang Biomed Pharmacy. T&A Pharmacy diha sa Bye Bye. Napo diha ang Bahay Kubo Restaurant. Oy. Butika Kayunda diha sa Bye Bye. Napo diha ang M&A Pharmacy. EPL Medical Group. Available diha ang Amigos Coffee, Amigos Capsule, o sa uban pang mga pharmacy, butika, mga lods. Diha sa mga taga-Inupakan, na diha ang Glen Pharmacy, na po diha ang St. Jude Dios Pharmacy, na po diha ang, asa niha, MCDL Pharmacy, diha lang sa Inupakan later. Sa mga taga-Hilongos, na diha ang Rosmine Modesty Supply sa Hilongos Public Market, Butika Ninya, Pharmacia Hillary, Nativity Pharmacy, and kananan sa Highway, mga lods. Sa atong mga higala, diha sa Tayasan, mga ka-star. Yes, na diha ang Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy, na po diha ang Ix Pharmacy, diha lang sa Tayasan. Sa atong mga higala, diha sa Gihulngan, Yanyan Pharmacy, and the Santa Ana Pharmacy, mga lods. Sa atong mga higala, diha sa Argao, Butika Filma, and the Uncle Cat's Pharmacy. Sa mga taga-Bais, na diha ang Butika VLZ, Health Med Pharmacy, and Butika Rosala. Sa mga taga San Carlos, na diha ang High Health Pharmacy, mga idol. Sa uban pang mga pharmacy butika sa inyong lugar, pangitaan lang mga lods. Di man nato mabasa tanan, di man nato masyara tanan, no? Sa mga suking tindahan, butika, pharmacy, Amigos Coffee, Amigos Capsule, arita sa proven, tested, subok na sa kadaghanan.

0: padayon ta karong oras sa time check 6:17 alas 6 17 na mga lodi. Adun na patay igong oras. Arita o garita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa Amigas Capsule.
1: Yes sir, si Kuya Injol ni Kisay, pagpala na to sir, kaya nagpatawag man ka na ko sir.
2: Yes, yes kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes kuya.
1: Si ROC team dia sa 90.1 Cebu, no?
2: Yes kuya.
1: Pwede na edad ni mo ron Kuya Rolly, ROC team.
2: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mungutana lang ko nimo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad manjud ka nga mo-testified.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wagin may maglangay kuya, ning purchase may, ning inundayin ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian mo Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
2: Yes, grabe niya dyan isip ko. Kaya, anyway, before nagbago din mo, na naka-show din mo tiyan, may inundayin ko ang Amigos Capsule. Nga din pagdayong katugpon sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot niyo guys, yes, daan siya yung lawas, pamating yung lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihan karton ko yung dusi ka sangkap, no? Puro silbal ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, niya doon ay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has, niya mangustin o collagen, niya napag-iigot at ayon. So, parang kuya.
1: Ang sa effect, ang sa experience ni mo, Kuya Rolly, pag inumin mo sa Amigos Capsule?
2: Sir, sing lindo pa, Gib, siya, Kuya Gib, pamati sa imuang lawas. So, Gib, kamahayan kung gamit ka din yung Amigos Capsule, kung mutumar ka din yung Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgo siya ay ginseng kuya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. So, nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang mong kakapoy. Gumita na ng ginseng na dibutang. Usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naapos siya glutathione, glutathione kuya, o ganing collagen. So, daghan nito ulat, wala mo to, sa isinta na to.
1: Ayay.
2: May sabda yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: So, nakita na yun. Grabe yun. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduhaman to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalag nag pitaw ang mata, so, pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
2: Yes, kaya, good combination gini. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa ka Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imo hang breakfast. So, 30 yung minuta, o sa gabi. So, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yan. Alas 9 gabi, sugdan panghigda, sugdan na yun.
1: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
2: Mag-istorya sa kuya, dayon, alams na.
1: alams na. Nga, pilay na din mong partner, pilay na ni Ma'am Janet.
2: 45 kuya. 45 years ang gap na mo.
1: 15 years. Yeah, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mo gamigos capsule si Ma'am Janice.
2: Yes, kami doon ako ya. Doon lang din me.
1: Yeah,
2: mainom sa kwarta sa amigos coffee.
1: Kaya ako nung internet ko pa 40 pataas. Kuya Rolly Maria.
2: 45 yang ida doon ko ya.
1: 45. So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta man ning huaw ba o nindagay day pa?
2: Oh, grabe ko ya. Ang uban, huaw naman pero gumagamit kani ning amigos capsule ng coffee. Sigurado dyan na dili huwag ang nunuhang matinato.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awagon, kaya naman niyo sa mga butika, palikbid mo ang ining Amigos Capsule na i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na yun, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang atiran ko ni mo, Amigos Coffee.
1: Yeah, yes, taga kayo kalaman, Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
2: Yes, sa poblasyon na Asurias, Kuya Asurias, Cebu.
1: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly, Kapampangan, Marayan.
1: Yes, taga kayo, salamat.
2: Salamat, salamat, Kuya.
0: Hello, mayong hapon.
1: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanila to, ma'am.
0: Kit Celeste, sir.
1: Kit Celeste, or EKE, kuhan, Nanay Kit.
0: Yes, sir.
1: Ay, nai, gitawagan di ka kay nai nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
0: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
1: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta duha ka capsule lang sa limuan, no? Duha ka capsule per day mong ginainom.
0: Yes, sir.
1: Sa di pa ka mukaon?
0: Yes, sir. Wow. Na sir nga na
1: pila pa kaadlaw naginom mo Amigos Capsule, Ma'am Kit?
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, okay, bago pa man kayo ito Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka ni Adto?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule.
0: Hmm.
1: Yeah, ang
0: yeah.

0: niya experience sir kay dili sa siya ka po yun.
1: Dili po siya ka po yun. Pero nailang sa mata na. Ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlaon?
0: Ay, kumat. Tigyapon sir. Ay, bisag mag-senior.
1: Ha?
0: Kumbati gyapon. Bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati? Makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
0: Aw, oh, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
0: Aw, oh, sakto na lang mga duha ka lang.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ano, oy, bago matulog, duha ka round. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round.
0: Ah, gabi, oo.
1: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila kay ito edad nimo magka?
0: 45 sir.
1: 45 years old. Kanang mag edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kwan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
0: Uga-uga na sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo gamit us capsule?
0: Aw. Oh. Nagdagayday na sa ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay nagkakadlaon. Kamusta mga sapa? Dili maubusan na ting huwaw ra ba ron?
0: Dili sir, oy. Masamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaoginis Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
0: Yes sir, kami jun duha sir.
1: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
0: Uy, alangan.
1: So, unsa i-advise nimo karon na Ma'am Kate kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pilaida di Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa inyo, unsa ika-advise ni mo? Proven and tested atong amigos capsule.
0: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos capsule kay biligay mo magmahal.
1: Hmm, no ba?
0: Mm-hmm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
0: Makasukol na sir.
1: Ni ang sapa nga naugahan ang zaman.
0: Magdagayday na.
1: Ay! Pero na yung pagmatana si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man na? Mubalik magka-prisko?
0: Mubalik niya sir, ay, wala na siya baho.
1: Ala, no. Tinood ka?
0: Tinood, sir.
1: No. Yan, imbalik mong pinkis-pinkis, ana.
0: Oo, oh, ni Ana, John.
2: Oo. Yeah, sige din kayo salamat, Nanay Kat. Ang saman to, Nanay Kat. Yes, amigos capsule. Amigos, amigos capsule ng mga higala. Palit niya sa langunang mga parma sa butika sa inyong lugar. Arita sa proven, tested, subok na sa kadaghanan. Yeah, so ano tayo igong oras, mga lods? Happy, happy Friday. Happy weekend, mga idol. Ay nako sa unahan, kamo na lay bahala na ko diha mayong gabi iya sa tanan.

0: Araceli Lindulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo.
3: Ito sa mga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Tanawat ko ito sa kotsubar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: TX 500, mapalisa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, pangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog, subong ako. Kagkagahapon ako ko magpangapit sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika.
0: Ako ay ni Roseli Lindulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Hilin Babur, 55. Tagayon ko, nangyay ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O deyon, lamay po ang katulog.
2: Karun?
1: Katungo pa ka tilaw.
2: Wa pa ka tilaw.
1: Sila ka ng katulog.
0: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabii. Daghang salamat.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
4: Ola.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, but...
1: Ako, practice mong good ko, ma'am. Ganit ko, anak, kay... Sabi ko, mong programa nga. Sada ka siya, makayod yung sakit. Kung ba na po, na, ko, anak, si sagit na tipo. Ganit ko si anak, kay... Mag-ayong mang yun. Hindi tinagod siya, anak, yung inupadak ni Ma'am Aileen. Di ko ginin mo pagpabulag, anak. Sige, rin yung Japan, eh. Sada, ma'am. Salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga. Naayod yung mong sakit.
2: Dragon Fruit Gold!
0: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy!

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinawang sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Okay, mayang buntas na na itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito ipailato nga pangalan, no?
12: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiang-kiang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas, tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
11: Okay, salamat kayo lang.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
13: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
13: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with
0: air condition, and Wi-Fi with its own power sub-meter in every room and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Knights Dumaguete Pension House.
15: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold. Waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras.
16: Talusod sa Malalot, ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
17: Ang PHCCI Himalalod Mubahan.

0: Higayon og pre-membership education seminar. Matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
1: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
1: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
2: Tapad lang sa pansuan.
1: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh flowers for all occasions. Kay ang tagbulak.
4: Mong gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila sa radio.
5: Testimonya sa Wonder is Walin.
6: Si Wera Santa Mora, Chief Tangan sa Lawer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa radio. Hindi mo mo ko. Kaya sunray ang Wonder Splane kay hayahay ko ng Doc Jan. And hindi po ko ang titik-tik sa kanukan. Wala ko rin kakoy. Kaya amo na isulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Wonder is Walin kay Miss Magib ko may kasi
5: Ko Wonder Esqualin mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
5: Yes.
4: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
5: Yes.
4: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
5: Mm-hmm.
4: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
5: Salamat kayo.
4: Tinuod yun na.
3: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
7: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
6: Nagangay protect ako dok, iko katulog, iko ka siya, iko ka tagawas, iko pangit.
7: Sadya na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
6: Oo. Oh, salamat ko na yung produkto. So,
7: okay.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.

0: 500.
1: Sa ating gigid ko.
2: Ano sa unang imo?
3: Blood pressure.
1: 180 over 100 times sa adigin na akong DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX sa mga ga-D-Tribayo. Hello, hello, hello! O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan na to ng mga suki, ng mga tigbalamanti. And of course, sa mga dili. Mga tigbalamanti ng atong programa. Nga nag-tune in karon sila mga radio. Hello sa itong mga binangga ng mga consumers nga kanunay yun nakainom Gatomar og DTX 500. Kanunay yun nakakape. Kanunay naka-DTX Coffee Mix. Naka-DTX Premium Coffee. And of course, ayaw kalimtan mga higala din na to. Kalimta na nga ito ang alkaline-based nga vitamin C. Ang itong mighty C. Sa gihapon, Doc Hans Lim, manalo niyo magkauban. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot itong pagsibya ganon. Visayas ug Mindanao. Ang itong mga higala diri sa Buanga del Norte. Hello, hello, hello. Mga silingan nga mga probinsya. Ayaw galimot, kanunay. Naanata mga higala sa programang hatod ka ninyo, mga higala, hatod ka na to sa tuwa mga produkto nga naas mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
4: Sa may mga concern o bangutana, may kalabutan sa itong hisgutan ron. And of course, may kalabutan sa tuang mga produkto na ma-avail na to sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Lihog kong send sa inyong mga pangutana sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Kini mga pagkaon nga para sa may mga allergy. So na ay mga pagkaon nga magka-allergy, na apoy mga pagkaon nga tambal. Maayo sa may mga allergy. Kato may mga pagpangatol, sinusitis, o allergic rhinitis, allergic conjunctivitis, may mga skin rashes, yan. Mga allergy hon, mga higala. O, kapag kuan mga higala, pag gina-allergy ta, na ay reaction no, sa lawas o sa mga gasulod sa lawas. Walang una mga higala nung kanyang mga pollen, no, sa mga talamnon, abog, yan, mga molds, no,

fomites, mga higala, pwede na siya nga mag-cause of irritation sa ilong. Muna nga magkatulang atong ilong, magka-allergy ta, mga higala. Ang atong immune cells, gagawin siya og histamine. Usa ka klase sa chemical nga moy responsable sa sintomas sa gitawag nga allergy. Muna nga mga tol, katulan tutunlan, ubhon ka, yan, paglisod ka ginawa ganyang uban. So na ay mga inflammation nga gakahitabo sa ato ang respiratory tract. Sa baga, pwede, no? Sa ilong, na ay inflammation nga mahitabo. Ang ato ang sinuses, muhubag. Kung nagkanto may mga sinusitis, makasimhot na sila o kanang dili nila masarangan. Magpingot ng ilang ilong, maglisod na ginhawa. Mga tol, ang atong tutunlan. Mga tol, mga higala. Kaya kanong na ita magsigi o pangatsi. So, muna'y kuan, muna'y possible nga ato ang ma-experience ko na atay allergy. Ang uban, mga rasis, katul-katul spanit. No? Now, ano ang pipila ka mga pagkaon nga magkapaubos? Or makatabang sa pagpakalma, mga higala, sa itong immune system. O, ni ay pipila ka mga pagkaon, ha? Kaya ka-overreact man ang atong immune system. Basta na atay allergy. So dapat pakalmahon na to ang atong immune system. Mga pagkaon nga makapakalma sa atong immune system. Number one is kani mga pagkaon nga taas og omega-3 fatty acid. Makatabang ni sila, ha? O, mas maayo nga kaon gitag mga pagkaon nga may mga fatty acid. Usa po dani kaning medium chain fatty acid, medium chain triglycerides. Mga natural fats nga naa sa mga legumes, mga nuts, mani. Oh, kanang avocado, mga fats ana, mga seeds. Oh, and then omega-3 fatty acid no nga naa sa mga isda. So, kini nga mga pagkaon, mga fatty acid, makatabang ni siya sa pagpakalma sa ato ang allergy. Mas maayo kani sigihon og kaon kaysa magsigi kaon og mga mantika. Oh, likay sa mga seafoods. Di ba? Lion medium chain fatty acid. Asa man nato ni makuha, actually makuha nato ni BCO. Oh, kanang extra cold compressed virgin coconut oil. Pero na ay pinaka simplest way nga makuha taning MCT system. Tungod kay ang uban gasalig na lang sa mga 3 fatty acid. Ang rason manggod mga higala, ang inflammation manggod, rason sa direkta nga hinungdan sa pagbaton og sintomas sa allergy. Sa gitawag nga histamine sa tong lawas. Sibuyas, Bombay. Ang ahos, maayo po na mga higala. O nga makapakalma sa gitawag na to nga immune system. O niya, mga mani, almonds, avocados, peanuts o kangkong. Ang mga pagkaon, mga higala nga taas og vitamin B og vitamin E. Maokining mga pagkaon nga makapakalma sa gitawag nga allergy. So, saging, kamote, dahon nga gulay, mga dahon-dahon. Oh, kana, sabaw ba? Isda na yung dahon-dahon, nakuntabang na. Oregano, lemon, kana o oh, mga kuana, mga nindot na siya sa tuang may mga allergy. Nutritional support at anita karon sa mga supplements na pwede na itong imnon kung naatay allergy. Haos mo na ko, basag-unsa nga allergy.

0: ang buhok.
1: Number one is omega-3 fatty acid. Yan. Mas maayo omega-3 fatty acid. No supplements, pwede na. Pwede usab medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio. Kada adlaw kaduha mo inom. Ha? Kasi nasulan na mo ba? Wala gidok, hasol kaayo magsigi og pangatol ang akong ilong. Magsigi ko og pangatsi. Magsigi katol akong tutunlan. Magsigig pingot akong ilong, hasol kaayo, D3 bio. Medium chain fatty acid, kada adlaw na ay D3 bio. Okay, another one mga higala is vitamin C. Vitamin C, ang vitamin C, 500 milligram kada adlaw, makatabang. Pero kung i-twice a day ni mo, ang vitamin C 500 milligram, 1,000 milligram a day. The best. Dali kay makorek mga higala ang allergy. So mag-vitamin C kada adlaw. Nya, kung ganahan mo nga mo inom mo vitamin C nga dili acidic, alkaline siya, gamit mo og Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga higala naa sa kuan, naa sa pinakaduol nga butika. So, D3 bio og Mighty C. Pwede na to nga i-maintain kada adlaw. Oh, sa mga nangutan na, sir, asa ta ka avail? Asa ta ka palit ana? Naa sa pinakaduol nga butika. Pwede tang mag Mighty C sa mga may mga allergies para makorek na siya. Nga itong immune system, dili mag-overact. Pwede usab D3 bio kada adlaw. Kaduha. Twice a day mga higala. Buntag o hapon or gabi. Ang D3 bio, ang Mighty C is available sa pinakaduol ng mga butika. Ano may standby sa mga higala kay mga nabuhi sa ta? Oo. Ato sa ring tagaan ng pagtaga ding atong mga pipila ka mga consumers nga naayo na og natabangan ng mga higalas pag-inom sa atong mga produkto nga naakaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Taspang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa. Charantine. Gagapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gapareho ng epito sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
3: Ako si Josepina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-bati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na-testing, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya'y alibyo. Daw ko to akong bati-bati sa una. Ganang sa nagamit na ko ini.
2: Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa...
5: Bakit di mapag... Ikaw pa rin ang... Nasa damdam...
6: Parang Diyo.
5: Basta makita ka... Bakit
6: di... DTX 500. Parang Diyo. Sige kaya pong gagkimo.
7: Sige kaya pong gagkimo.
6: Oo, gali. Nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Ichados. Ang kimo naman sa ko. Nakawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo? Naupaw ko ko. Nakaroon, ikawalo na kong kimo ko sa Diyon na naman ko'y buhok.
7: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
8: Hi, ma'am. O si pangalan, ma'am?
9: Lourdes Pantay, 51, Salicidador. Sa wala pa ko naparahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. DTX?
8: DTX nga medyo nawala-wala na.
9: Oo. Napag-operahan ako, wala niyo ko nag... Sabi sa hospital ko, inuwa lang niya po kong DTX.
8: Mm.
9: O ko rin sama sa doktor nga nag-maintain kong DTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O niya po ko nag-inom sa ilang ginisita. DTX, I can't to cure na palit na akong sama. DTX niya po.
8: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mel Uy, ang

0: pwede alternative.
1: Daghan mo kong i-advisehan sa mga tao nga may pa-DTX inyong paliton, inyong i-maintain kay Kalusun. Sa ako lang ibasihan kay pag-ikan sa pag-upira, DTX sila kong i-maintain o ilain.
2: Extend Hood Superman Romance.
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang gin. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw. Good kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Man. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako di ay si Gami, anong taga na taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako itumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala na gyud ang birming ang pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C.
7: Pag Mighty C para aron.
8: Pag Mighty C kada adlaw. Aron nga himso ganon ay baskog ang panglawas. Usbo na ko ha sa may mga allergy dira. Oh, ganon ay mo nga ginaatake sa allergy, mas maayo nga mag-maintain mo og vitamin C kada adlaw. Mag Mighty C. Oh, kada adlaw gina buntag o gabi para makorek ang function sa immune system. Kay kung dili na magkorek, mag-overreact na, sige. Nya, sigihon mo anak mga higala o disturbo. O kanunay gina mag-atake ang inyuhang allergy. Then, D3 bio. Makapagkalma sa immune response. So makapagkalma mga higala sa tuang allergy. Dok, maayong adlaw. Sige, ano sa tas mga pangutana, Biki? Imingaw po ko ano mga pangutana sa tuang mga listeners. Sige. Unsay mga sintomas sa high blood. Yung kong tubag, Doc. Imo dining solid nga listener sa Pulangko. Uy, sa tumangigalas Pulangko ha. Kumusta mo dira? Naka DTX 500 na ba? Naka D3 bio na ba? Actually mga higala, may pipila ka mga sintomas no sa pagsaka sa tuwang blood pressure. Kung grabe na yun, kana sobra na yun ba mo? Dagan na siya 160, 180. Taas-taas na gina nga taman nga klase sa blood pressure. Ang high blood is nasa 140 over 90 pataas. So kung... So muna'y mga sintomas nga tam-an ka taas ang atuang blood pressure. Unang-una, ang risk factor ani nga nung mutaas ang atuang blood pressure, number one is ang atong edad. Katigulang ho na to. So mas idaranta, mas prone ta aning hypertension. Genetics, obesity. Kanilaging sobra da itakadako, no? Ang sobra kadako mga higala mag-lead sa gitawag nga hypertension. Kulang sa physical activity. Walay lihok-lihok, walay trabaho, walay lakaw-lakaw, sigira lingkod. Sedentary lifestyle ang tawag anak. So ang mahitabo mga higala, daling musaka nga itong blood pressure. High salt diet plus mahilig pagitag parat nga mga pagkaon. Sobra nga pag-inom sa mga makahulubog or makahubog nga mga ilim nun. Yan. Kaniha, ang hypertension, ang high blood. Oh, attention sa may mga high blood. Pwede kining mag-cause sa damage sa itong heart. Pagmubo sa blood supply sa oxygen sa itong kasing-kasing. Pwede kita magka-hemorrhagic stroke, magka-ischemic stroke, magka-heart attack, o daghan.

unahan pa nga makamatay nga balatian. Hadlock, no? Tinuod ba yan? Akaling high blood delivery ni Angay basta-bastahon. Delikado kay. Number one cause sa premature death sa tibuok kalibutan is hypertension. Premature death, ha? Ibig sabihin ba tanon pa, mitaliwa na. Premature man. Kaya dapat ang kanang kamatayon para ragin na siya sa mga may edad na. Kaya karon kay premature man, batanon, mitaliwan. Tungod sa high blood. Ang high blood mo yung number one cause, ana. So, number one, kauntas mga healthy nga mga pagkaon. Prutas, gulay, dapat na atay physical activity kada adlaw, physically active ta, mag-diet kung mahimo. Then, mag-inom sa DTX 500 Mighty C kada adlaw. Isabay yun na ito na. Ini nga mga food red mag-Mighty C kada adlaw, taas kaayo og antioxidants. Kana, mo mang ginagikinahanglan na ito. Bisag unsao na ito, glantaw mga higana sa sensya. Ang ginarecommend kanunay sa mga eksperto yun. Kung may high blood ka, may diabetes ka, may mga metabolic diseases ka. Kani mga sakit bitaw nga dala sa itong katigulangon, arthritis, rheuma. Number one nga recommended yun sa pagtuon sa science is antioxidants. Muna nga pili agyon ang herbal supplements nga taas og antioxidants. Pili agyon kanunay ang DTX 500 na ay 1.3 million orak value sa antioxidants. Pati yung taas na. Muna ay pinakataas og antioxidants karon nga supplements nga naas butika. Kanduha, katulo sa usa ka adlaw. Mura kagakaon mga higala og sinako nga prutas ug gulay kung kargado kag antioxidants. Inom lang sa DTX 500 og Mighty C. Then by the way, di ay atong sabon di ay ha. DTX Beauty Soap na ani siya whitening effect. Napon ni siya antimicrobial effect nga sabon. May pangatol spanit. May mga skin problem, gamit mo anang DTX Beauty Soap. Bugas-bugas. At ima na mga higala kay ang imong bugas-bugas. Basin tubuan nagnaong. May naong na imong bugas-bugas. Nagko na kaayo, no. Normal daw nga ang naong na bugas-bugas. Ang dili normal kung ang imong bugas-bugas na anay naong. Ha? Sige ha, gamitin ang DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya, performance ni tatay medyo pigado na. Nga nung una kang namatay, nga dungan mantang na tao. Manoy, bangon! Extend ray katapat ana, extend herbal capsule ha? Sa mga magtiayon nga gustong ipainito ng ilahang panaguban, magtiayon, buluhaton magtiayon, extend herbal capsule ang katapat ana. Naas pinakaduol nga mga butika. Sa kanto mga bagong minyo nga wala pay anak. Dana, pag-extend herbal capsule para nga dali ka makabuo. Sa mga nagkaedad na nga may problema sa prostate, extend herbal capsule. Kana, ha? Kinahanglan nga aktibo gita kanunay para nga dili na muhubag ang atong prostate. Okay, kung luya ta, kulang ta sa buluhaton sa magtiayon, daling muhubag ang prostate sa mga lalaki. Kana, base ka na sa pagtuon ron nga latest mga higala. O, diba? So, extend herbal capsule na sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, ligir paggalimtan ang pinakapatsyada paborito sa kadaghanan. Daghan yung kayo ang kapangita. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee, ha? Naa sa butika. Sige, sa kanto mga wala pa kapangapi, usay babay ko mga higala. Kay mag-uban-uban taron. Tara, kuyog ta. Usay babay ko mga higala, mga ka-DTX, mga ka-D3 bio. Salamat kaayo ha. Ang atong products na as mga butika.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is
1: ang pagkabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uke Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabagoang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, and of course, ang ato ang pinakabagoang

0: sa mga panglawas. Nga doon na kita'y prevention. The prevention is better than kill ang text line. Alang usab sa dugang kasayuran o dugang kalambuan, usab sa mga panglawas. Ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokintik paminaw, pwede nyo na siya ipagsabay sa pagtumar, buntag o hapon 1 hour after meal. Asa na gadaing mga sakit o balatian, kung na may balatian o walay balatian, pwede na mong mainom. Muna nga doon na tayo gitawag o prevention daily supplementation. Muna yung galang, pinagalindot kayo sa ito ang produkto. More on herbal. Ana nga ay mo kalimot na na ha. Mga sangkap nini, labing gyud sa ato usab nga kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga igsoon na to, ha, nga masayod. Doon ay dosi ka klase mga herbal nga naan nini halo sa atong kape. Napaka-epektibo, kape nga walang palpitasyon. Alang usab sa dungang kasayuran ang atong kape. Nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o pormasya. Maka na ang pinaganindot kayo abag usab ang Dragon Herbal ang klase sa haplas mga higala. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, good for varicose veins, rheumatism and arthritis mga higala. Madako ikatabang usab sa mga idaran, labi ninyo kananay, tatay, lulo og lula. Pwede mo nga magamit sa atong Dragon Massage Oil with Chubaki alang usab sa dugang kasayuran. Nindot kayo sa nitong dunay mga varicose veins, rheumatism and arthritis, ha. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, mga sokintik paminay mo kalimot, ha. Kabag usab ang Keskin Glow Power Whitening Soap nga nausab sa ato usab nga mga butika. Mapalit ninyo higala sa nagkanyang butika o pormasya Bisaya, Soga, Mindanao. Ay mo kalimot, ha. Hit rush, no. Mga sintomas higala, these are tiny red or pink mga higala, blister like a bump, ha. As a result, mga sokintik paminay mo spore diet o dikaha, overwork and lack of proper rest mga higala. At an amor nutrition diet, basta Dragon Fruit Gold o ang Dragon ang imuhang tumaron, mga sokintik paminaw, Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokintik paminaw imong lawas ni mo, baskugun, nga mapalit sa nagkanyang butik ang pormasya Bisaya, Soga, Mindanao.
1: Yes, mga sokintik paminaw, for a healthier, happier you, choose Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa maayong panglawas. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, imong makaumi.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

kon nga manghimpong tagbon. Diya sa tagbon mga bay. Sa tanan nga mga tana di Bagyo ug Duran pamili. Nasab ni Ma'am Alma Scarpe. Ma'am Irma di ay. Kumare si Ma'am Alma Scarpe.

0: Grabe. Ma'am, kuna po ta, Ma'am Irma Ortiga, nga kanunay ang gugma ngadto sa yang bana nga mausibos Luna Ortiga, nga kanunay nagsiga ug nagbaga. Sa mga Jukinto pamilya, pinagluhan diya nila ni Tio Jesus Jukinto, ya Elvin, ni ba, Madam Maria Bungangira, ni Ma'am Jarlene, by Bobards, by Michael, Ma'am Alma, isab ni by Jorel, ni Ma'am Michelle, idong Alpi. Ang isab diya po diya nga nila ni Parinomer, Pari Pitreng, Pari Junior, Rangay, Sangay Rune, ni Tio Billy, ang tiya sa Rita. Kumusta mo diyan, Dapita? Okay, diri po sa asa mo may laing wa, asa mo may laing wala maminaw. Diri po diya sa magtuhaw kanunay na minaw way pakyas si Bus Digoy Herodias na po diya si Bus Dindo Avren Silio Black kanunay naglaaglaag kanunay mangliso sa mga radio sa iyang mga amigo kama ni Ma'am Catherine Sorinio. Okay, niya po diya, may magpuno ni by Hanley Samyon. Diya sa barangay Mataota, atong higala. Magawan pa, naghanis sila. Uy, ni Brad Nilon Peroleno. Diha sa Nasunggan, Alberta. Lagubo, piti-pita. Piti-pita. Piti-pita, tadi ada pita. Muna nga, piti-pita, tadi ada pita. Muna ang piti-pita. Diya po sa Dumanhog. Ni by Leonard Pauner. By Leonard! May gabi eh, ane. Akong hulaton by Leonard. Ang imuhang nga tambag nga alang-alang o pare alang-alang pupasto. Pinasikad sa bala ang kasulatan nga mao ang Biblia. Ana na mo tambag si by Leonard Pauner. Nga karon, nindot kaya itong sugilanon mga bay. Kay naghubit kini sa ilahang nga pamilya o kiniya nga hinigugma. Amo nang atangi kay nindot yung kayo nga mga sugilanon mga bay magkahandos. Sige, hindi doon na pa pagtimbaya mga bay o magkahandos ha. Okay. Mato ba ito ni Ma'am Yen Yen Gornita Tutor Camerong. Mayong gabi ni Jibay. Always gapaminaw sa mga programa. Bisa na asa kasakit. Bay. Okay, condolence diya ha. Sa pamilya diya ni Ma'am Yen Yen Gornita Tutor Camerong. Tungod kay doon siya ay kinibang bahin siya kinabuhi. Kanang amitaliwan taon sa lain nga kalibutan. Mga pahasubo diyan ma'am. Na magyun nga kinabuhi ma'am. Ma'am Kunsyal. Di man ito matag-an ang kapanahunan kinsa ang mag-una og molahi ka nato tanan nga mobiya ni ini nga kalibutan mga pasubo to subon ha pasubo diha ni Ma'am Yen Yen Garunita Tutor Camerong diha sa barangay Ilaya. Okay na po diha si Ma'am Linda Prias Aliho nga naminaw karon ini nga takna ini nga gabhion mga bay sa tuka tulumanon ang mga lama sa kagahapon tanan ha nga naa diha sa Ilaya og tanan nga makaigsuna to nga naminaw karon gikan diri sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan maayo nga gabi ika natong tanan. Sige silbing sinugatan ania kining manindot nga musika gikanta sa Igis nga naguluhan maniwala ka
1: mga lama sa kagahapon.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang Detex Coffee Mix.
0: Detex Coffee Mix. Detroit Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Detroit Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Detroit Bio. Ang Detroit nga may Vizio. Ang Vizio nga may Detroit.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Detroit Bio.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatik ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500,
6: mapali sa mga butika. Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidu.

0: Mala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko kay Sir Gadel Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon nagahong kasakit sa uktiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalis sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy Barorong, Sinta. Purok Banikanon, Purong Extension. O wala pa yung pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayong ikayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong ginabuhi.
3: Kamusta? Pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin? Nya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko.

0: laban sa oxidative stress. Sa tumoy tuloy na pag-inom ng MV more the bio-nutrition formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the bio-nutrition formula para sa mas matatag na puso. MV more the bio-nutrition formula. Take more, live more.
1: Mga lama sa kagahapon
2: by Ronnie Bai.
3: Atong oras mga bay, 25 minutos ng milabay sa alas 8, mga bay kini mga tagna. Gihatud ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan, kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, taas o vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkod ba yung panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
1: Mga lama sa kagahapon.
3: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya nga itong hatagan o pagtagad karon nining kagabhion. Kaya di na maglangay, ha? Diyan na. Itong arita sa busan magsugod. Okay, diyan ni Mare Rus Marquez. Mare, mangga bida niya. Diyan ni mo, di kanya. Mangga bida ni mo, Mare Rus Marquez. Okay, mato-mato ni Mare Rus Marquez. B.E. pare. Okay, B.E. pa diyan, Mare. Sa itong classmate nga, si Ma'am T.C. Aguilar Bartolo. Good evening, Matt. Shout out sa mga teachers nato sa Kambay Elementary School. Miss you so much. Both. Okay, gikan na ni

0: Ma'am Tisi Aguilar Bartolo, atong classmate sa elementary. Samtang ni Ma'am Jollibee Alba, maayong gabi ibay. Okay, may gabi po na din mo, Ma'am Jollibee Alba. Samtang ani Ma'am Mindy Pausto Abuiba, matupatong niya. Good evening, Byron. Naminaw mi always sa mga programa. Kada gabi, shout out sa kuang mga silingan na mo diri sa kabulutan. Og mayong gabi, sa tanan nga naminaw karon sa mga programa. God bless as always. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, gika na ni Idol Men's Pausto Abuiba. Nabudag lang tao. Ato ang sangay, si sangay Ronnie Rosiana, mabti kong konsihal sa Barangay Sayeng. Ngayang account, Nick Seral Rosiana. Maayong gabi eh, Idol Sangay. May pong gabi na din mo, sangay. Samtang ni Ma'am Linda Frias Alijo. Magandang gabi, Byron ni Bay. Okay, dapat lain. Lagi ka ni Ma'am Yen Yen Gornita Tutor Camerong. Atong higala nga konsihala diya sa Barangay Ilaya. Matod pa niya, may gabi din si Bay. Always gapaminaw sa mga programa. Bisan naa sa kasakit, Bayn. Atong subon ha, Ma'am Kunsyal, condolence diya kanimo og mga pahasubo. Sige, hindi dito maglangay mga Bay. Kay medyo nalangay na ta. Ato na daw yung hatag pagtagad na kining sugilanon sa ito ang amigo nga amigo sa kahanginan o amigo sa tanan. Okay, niya. Nagpatago lang basta kay bisag sa personal wata ka ilan niya kay ini mga nagpadala nga nagtago man sila mga kaugalingon mga bay. Basta kay magpadala na ito ato dyan na i-consider mga bay nga ato nga higala. Tanan ha? Basta magpadala bisag itago lang ang kagulingon ato dyan ang higala. Sige niya, nakajut lang ha. Kay doon na pa'y ito nga susiun o tanawon. Nining attack na kabiun, aron walay mahay mga bay. Sige ha. Diyan na, ako nang gilanta. Okay, okay na. Sige mga bay, dito maglangay. Atong hatagan o pagtagad, kining sugilano ni Marlo, uban sa tuwang at tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: There
2: by Ronnie Bay.
0: Maayong gabi diha kanimo Byron ni Bay og sa tanang mga suking tigpaminaw. Nining imo nga landog na kaayong tulumanon sa radyo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Byron ni Bay, taguan lang ang akong pangalan sa alias nga si Marlo. Og ingon man usab ang akong lugar tungod kay sensitibo kaayo ang akong isaysay kaninyo karon niini nga kagabhion. Byron ni Bay, na ako'y usa ka babay nga dugay na na akong gihigugma. Ang iyang ngalan kay Sibila, silingan ra namo Sibila. Sukad pa kaniad to, suod na kami. Kanunay kami nga magkita, mag-istorya o usahay, magkatawa sa gagmay nga mga butang. Sa akong pagtanaw, dili lang ako ang nakabatyag o pagbati. Murag nahigugma usab Sibila nga rekan ako. Makita nako sa iyang mga mata o makita usab nako sa iyang mga lihok. O sa matag higayon nga magkaistorya kami, nabatiagan nako nga aduna usab siya ay pagbati alang kanako. Mao nga nagtuo ko nga basin kami na giyod ang gikatakda sa kapalaran nga magkauban hangtod sa among lubnganan. Apan aduna usa ka dakong babag sa among pagbati sa usag-usa ang iyang amahan. Usa ka gabi samtang namisita ko sa ilang balay, wala damhang nga gitawag ko sa iyang papa. Seryoso kaayo ang iyang naong. Ug miingon siya kanako, Marlo, dili ko gusto nga ikaw ang mahimong banas sa akong anak. Natingal ako, wala ko kasabot nga nung kalit man siyang misulti ni ana. Hangtod nga gisulti niya ang rason. Kaliwat mo og ungo, matod niya. Byron ni Bay, murag gibunalan ko sa ako nga nadunggan nga kaliwat kuno kami og ungo. Matod pa niya ang akong apuhan sa una gidungog sa among dapit nga mao kuno hinungdan nga ang ilang mga bana o asawa dili taga among dapit. Og karon ang iyang kahadlok mao nga kung makigminyo si Bila kanako basin ang among pagkaungo. Mapasa ngadto silang anak

ug mukatap kini sa ilang kaliwat. Bayron ni bay, wala ko kahibalo. Unsaon ako pag-react? Unsaon ako pagtubag ang iyang sulti? Sulti! Ngarik.

0: wala, pwede ang kahit kailan sa South Border. Kanimo matinahuron Byron Ibay, Marlo.
1: Mga lamang sa kagahapon.
2: Ako, mawala lang ang sakit. Daghang salamat, ma'am, sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among libati.
3: Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly, organically blended.
4: Nadamguhan ta ka? Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin.
8: Kahuna-huna, mao, Mugamita, og Shiva Essence.
9: Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the barangay outpost.

0: Ayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Mga penata!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inom anang Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga penata!
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Kaning high blood aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo.
7: Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress,
6: ayaw pagkumpiyansa.
7: Uban sa regular nga pagtumar
6: sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care.
7: Di sigurado sa blood pressure?
6: Pag Wonder Cardio Care.
7: Para sure.
6: Mapalit sa mga butika o parmasya.
7: Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Diya sa inyong mga lugar.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 49 minutos ng milabay sa alas 8 mga bay kinang mga takna. Dihatod ka na ito sa mas ibakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements na mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anayana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid ka mo nga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalip dagyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang nga mga balatian. Kanang tanan, tungod sa kagulang sa vitamin C sa tungal lawas, sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa alkasi, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamu sa lamian humot og herbal bagyod nga coffee? Ani ana, gipilaila ang pinakamiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol, og dili makatulog, tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa tayasan ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya sa itong mga suking tikpaminawan nga itong hatagan o pagkaroon ini nga takna ng kagabihon mga bay. Okay, naglanta ito mabtikon nga hepe sa Kumilik, Tayasan. Wala in si election na pa sir, Mark Concepcion Asintista. Okay, magabihan ni mo sir. Niya matupato niya siya nga pagtimbaya. Good evening sir, bye and God bless kanunay. More power sa inyo nga program. Salamat sir. Diya ni Sir Mark Concepcion Asintista nga naminaw karon ng tagna ni kagabihon. Napod si Ma'am Ninet Endonelia Tinebruso. Bye bye. Okay, doon na pelain nga mga pagtimbaya. Gikan ni Ma'am Medje Esteban Estaniel Zerna. Good evening, Dol. Shout out ko diha sa barangay Maglehe sa akong family members. Estaniel, Esteban, Sabanal, Gador. Salamat, Dol. Ika na, Ma'am Medje Esteban Estaniel Zerna. Okay, ato pang lain. Nga paglantaw dere, basig doon na pang lain. Uy, naadiya po niya. Naglantaw atong higala, atong mego. Si James Ayan Amorganda. Good eve. Bye, Migo. Okay, magkabay po na nimo, bye, Migo. James Ayan Amorganda, diya sa Tamaw, nga naminaw karoon ining tagna ning kagabihon. Napo diya si Wardario Ray, nga naglantaw ning tagna ning kagabihon. Napo diya si Jocelyn Bandico Lunghay. Iyon man, si Evelo Soconrecab. Okay, Ma'am Olive. May gabi na nimo, Ma'am Olive Recabalangka, nga naminaw karoon sa ito nga panag-uban. Adiha sa barangay Mataota. Napo dia si

Idol Kamirong Reggae nga naminaw sa mga bay. And si Marie Rose Marquez napod naglantag naminaw, napod diya si atong classmate si TC Aguilar Bartolo, si Dai Jalevi Alba, may gabi diya bay, may gabi diya ni mo ma'am. O napay lain napay si babaw, napay lain naglantaw, napod diya si ma'am Mens Pausto Abueba naglantaw o naminaw sa batong sangay nga konsyol diya sa barangay saing, napod si sangay Ronnie Rose.

0: gidalit ka na to sa Jackfruit Plus Food Supplement.
1: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnaong panahon dok Alan, no, nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang

0: sa mga ingredients ani Doc.
1: Tama.
0: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Doc.
1: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
0: Yes.
1: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail, no?
0: Yes, Doc.
1: Mayong adlaw usab diha nimo,
0: no? Yes, diba? Doc.
1: Manong higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy, o niya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag Hard Max Extreme nga kaping higala o kahumpayan nga tuusab sa ato ang partner. Atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaw ng ato ang kaugalingon kung onsag yun ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan o insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang mga partner mga sokin tigpaminaw. Now, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante nga naman mo'y namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soaking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tipo, no?

0: Okay.
1: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya.
0: Yes.
1: O makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw.
0: Okay.
1: Ang gina-encourage ta mo no, namo ni Doc Alan nga mong palid sa atong pinakabag-oong ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Yes.
1: Para sa ato ang mapakita na nato Doc o mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
0: Okay.
1: O sa atong mga partner ang atong love Doc.
0: Yes.
1: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
0: okay,
1: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
2: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamak sa kagahapon.
1: By Ronnie Bai.
2: At oras mga bay, 7 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinamang takna. Gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, ano na idagkong premyo nga ino nga madaugan. Tingko malamang, ang walay sulod nga kahon o box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O gano'n na higayon nga magkadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mawakin na ino nga madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mawakin na ino nga chance nga madagan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, magatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong nga panghilis o resistensya. Himsog ug mas matan-on nga panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, when amazing prices. Busan sa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, pwedeng ino nga matiksan or matawagan ng mga numero. 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasan nilang programa. Matagalasay hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran. Diha sa lalawigan sa Sugbo. Igun man diri sa probinsya sa Negros Oriental, mapalit sa pagkini sa tanan nga mga parmasiya sa mga lungsod ug dakbayan. Og labaw sa tanan, diri sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Cure Pharmacy ug Angel Pharmacy.
0: Mga lamang sa kagahapon.
2: Sige mga bay, di na maglangay itong hatag na pagtagad, kining pagtimbaya, gikan ni Ma'am Alma Escarpe, diya sa barangay Matuog. Matupa niya, good evening bay, Ronnie bay. Good lang ko, unanin mo, nila ni Tia Turing Saiko, Day Jocelyn Milujen, uban sa iyang pamilya, diha sa Sukib, tanan nila ni Day. Antang naguluhan, hain na ang utlanan nga giawit ni Willie Garte.
0: Mga lamang sa kagahapon.

Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri,

0: Oliva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's.
5: Las Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped. 594 White Knights Dumaguete House.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, di-stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pag-pull og Dragon Herbal Coffee, pili dyan ka magmahay.
6: Mauba?
7: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, og Ginger Oil.
6: Daghana ding ingredients ani, no?
7: Alangan. More alarming.

0: po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
1: Isa yung pangani mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Toong.
1: Bila edad din mo?
2: Sa 28.
1: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana. Oo. Ang saan na imong bana, ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital doon. Karon ng pirma di siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kay di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, tuan. Ang sabi to yung tail?
2: Nang hubag siya maayo.
1: Nahubag tanan. No,
2: kami yung inyong hu, abot tiri. Hu, asa sa abot tiri. Kuan?
1: Punuan sa paa.
2: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asula yan na to. Dito nga, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung ba
2: na? Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magtungkod-tungkod pa hinoon. Apan, dili
1: pa. Kailan na idadad to?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
2: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala, kaya maudyan yung nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na yun siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
1: Amigos ko, pe, ray gino. Salamat, mga idol.
3: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako. Mas maingat.
4: Itong high blood, diabetes, itong lawa ko, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na yung lawa, yung halag, madili mo ka po yun.
5: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 32 minutos sa milabay sa las 9. Mga bay, kinong mga takna, ihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mao sa kanat natural nga tay viral o katay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lebstia Seeds and the Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, laing musika alang kaninyo, naguluhan kini og Labs Kita.
0: Mga lamang

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint.

0: extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko ani Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr.
6: Ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants.

0: antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
1: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
2: Tapad lang sa pansuan.
1: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
2: Em's Flower Shop.

Lorelyn Leona, ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
0: Atong oras mga bay, 49 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulayig natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract, ang mga sagol, adunante fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kaya doon na kinil lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mong lawas, ubanan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humutong epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bago, sa Panimalay, ni Handos, So, Boyex, Love You Karinal, og sa Malabuyok Cebu, sa Bet, sa Resa Store in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, harita sa pagtimbaya ni Ma'am Aliho Chiche. May gabi idol watching from Barangay Bago. Daghang salamat bay sa pagsigig balik-balik sa og introduce sa ko nga business nga ginagmay. Kisalamat ma'am. O bida paglanta di Ma'am Aliho Chiche diya sa Barangay Bago. Ani mga bay ha. Kung doon na mo'y guba nga mga cellphone, ay naglabay sa sugilano ni Marlo. Kundiin si Marlo, wala litong aniya ang... Okay mga bay, may gabida ni mo bay Marlo. Nining tagna, nining kagabhiun. Kung asa ka man karon, himutang, ibabaw ni atong kalibutan. Kundiin mga bay, atong tambagan si Marlo, kabahin siyang problema o suliran. Kabahin nining babay nga iyang nahigugmaan. Nga matupano niya, nga siya nga nabatsyogan, nga kanunan lang uban-uban, nga si Bila, ano na po'y pagbati nga dito kaniya. Wala isa-isay ni Marlo, nga nagkahigugmaay sila, kundiin, iya lang pagbati. Gani, sa diha nga namisita siya, dunay babag sa iyang gugma nga dito kang Bila. Yan ay nga papa ni Bila. Ang babag mga bay, dili ganahan ang papa ni Bila, nga si Marlo ang mabana o mahimong hinigugma tungod lagi sa rason o katarungan nga giingnan siya nga kaliwat sila og ungo o kanang wakwak. Muniya nga pangutana nga angay banikihan niya ang papa ni Bila o yung pamatud-an nga dili sila wakwak o pamatud-an niya nga gimahal niya si Bila. Muna nga kung tambag diha kanimo bay Marlo, magsabot mo og maayo ni Bila. Dai gauna si Bila sa tinuod ni mo nga gugma ngadto kaniya. Ibasig ikaw ra nag-assume. Ikaw nagtuo nga nahigugma pud si Bila diha nimo. Apan ang tinuod di ay ang gipakita nga tinagdan diha ni Bila diha kanimo dili day gugma. Kundiin usara la di ay kahinigala. Daghan na tabo mga bay nga nagtuo ang usa ka bay, nagtuo ang usa ka lalaki nga ang maayong pagtagad nga to kaniya, nahigugma kaniya ang maong binuhat. Apan ang tinudanay di ay, wala kini mahigugma, kundi ang iyang pagtagad, hinigala lamang. Muna nga, akong ikatambag, di akani mo bay Marlo, daiga, naprang ka, si Bila sa tinudanay ni mga gibati nga to kaniya. O sa diha, nga sugto na kaniya, magkahigugma ay namusaw sa usang. Diha na, kanang mangita na po mag-idea nga ipakita.

0: kita ipamatuod ngadto diha sa kabanay o kaliwat ni Bila, ilabi na gisang papaga, dili mo kaliwat o gungo. Kay basin po di ay akatong giingon. Giingon ni sa papa ni Bila nga di siganahan nga ikaw mahimong hinigugmasing anak. Basig alibay lang po to. O alibay lang po siya. Kay wa may laing tao nga nakasulti nga muna kung kaliwat o gungo siya raman. Basig alibay lang kay dili siganahan. Di siganahan nga ikaw may mabana o mahimong hinigugma. At tungkol kay doon na pa siya mga pangandoy po nga to sa iyang anak nga si Bila. Wala po ni Butiag, nga kamunduha, estudyante ba? O kanang doon na ba'y trabaho? O wala ba, standby ba munduha? Muna nga kung ikatambag ka ni mo, nga una ho sa pangwayab si Bila. Sadyang nga magkahigugmain mo, pamatud-an. Pamatud-an na ninyo nga dili mo kaliwat ug kungo. Unya, kay bisan og mag-unsa pa ng papa ni Bila, og tinud-anay nga si Bila nahigugma di kanimo, adi na makababag. Daghan ang mga panghitabo nga ato nga nadunggan, atong nasaksihan, nga maginikanan, bisag iunsa og tambag ang mga anak. Wa gibuto kay gipatigbabaw gyud ang ilang gugma. Amo na daghan ra nga ato nakita. Dili na nga isulti pa. Daghan to nga nakita sa mga drama o nadunggan sa mga salida. Ibagi lang ito komedya. Bitaw, daghan ito nga na-experience yung mga bay. Nga, sa diha nga sila nakahigugmaay, bisag yun sa pagtambag sa mga ginikanan nga, ayaw anang tawhana. Kay ayaw anang bayhana. At tungkol kay, amo nakita nga di na siya maayo. Wala mo to'o. Wala mo to'o. Tungkol kay ilang ipatigbabaw, ilang gugma sa sakusa. Amo na. Ato na na-experience sa itong mga kabanay, sa itong kaliwat nga, bisag yun sa ayaw tambag. Kitambagan nga muna. Focus mag-eskwila, focus niya. At katagag panahon yung mga kaugalingon nga di magkalisod-lisod. Ala, eskwila. Para nga, inigabot sa panahon doon na kay maayong kaugmaon. Di mo to lagi. Di mo to kay patigbaba ang gugma. Kaya resulta, nagkigugmay, nagminyo. Ang resulta nga po, pagka naminyo, magkasinabot, nagbulag ra. O na nga, akong tambag din mo. Tambag din ni Mobil, ani Marlo, una ha si Bila. Himo sa sang hinigugma. Kaya basi, ato balik ko basi, nag-assume lagi ka. Imura pagtuo nga nagugma ni mo si Bila, apan wala di ay. O na nga, akong tambag din mo ha. Una ha, himo sa sang hinigugma si Bila, ayaw anang huna-huna nga naghigugma mo ni wala pa di ay. Kay klaro magusadagan sa istorya, mga bay. Nga, wala ba siya kapadayag? Kaya naman nga, namisita ta siya niya. Santang mapagkasulti, yun na sa papa ni Bila. Niya, kaya naman kung nga maayong nga tinagdan kung sa kusagot? Atong silingan, mutagad na to, kung maayong kinaiya, nagtuloy ka nga nahigugma na. Nagod ang maayong nga relasyon ba? Pakighigala. Muna nga, kung tabag na ni mo, Bay Marlo, unaha, si Bila nga mahimo ni mong hinigugma, adto na sulbara ang problema. Sige, bata ko tabag na ni mo, Bay Marlo, una ha, nga mahimo ni mong hinigugma si Bila o ganha na problema ha ang iyang papa kung mahumana o masulbad ng problema diha ngadto kang Bila.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Oh. Kahit san mang sulok, sa mundo na maabot, sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon atak kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
3: Chat, chat.
1: Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Mahalag na kong mata, ang importante lang yun, makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong bada.
4: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos o kirag welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kanginad. Nga kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
4: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Sabado, pitsa 15, bulan sa Agosto, tuwig 2020 sa yes. Sa mga birthday rong adlaw, happy happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Sa mag-birthday ugmang adlaw, advance happy birthday.
5: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
5: Happy birthday!
1: Maraginday, pinaka na best sa atong birthday. Abdikus ka ng atong lawas. Nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na ginta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na ginta kayo nga gasa gikan sa atong labaong makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gintang.
4: Lami, mag-gid na siya.
1: Lami, gindang na mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot.
3: Wala yun pakasli. Labi
1: okay, tara sa alas 5 or alas 4.50 na gyud sa Kabuntagon. Pagkadaliari gyud sa oras, dalira king adlaw, dalira ang bulan. Dalira ang to, eh! Dalira gyud kay ang tanan. Paspas kay ang tanan. Dalira gyud ang tanan. Tanan ra gyud.
3: Siya ng edad, pakupensinko.
1: Sa kadaan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Mo na itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po itiksan. Kaya andam ginang matag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan po manigatas, pakanon o gumba para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagmanabi, usay ba kayo, usay po makadaot. Huwag manabi, magani ka na lang yung makaayo para hapsay yung malinaw ng atong kinabuher. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran nila binaginini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yase Malalod, Libertad, Gilgan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yase Ayungon, Bindoy, Manoyod, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Amangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon para mo inom og tubig.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon para maligo.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon para mo trabaho.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Daggan king rason nga nung kita mo bangon sa sayo sa kabuntagon. Ah. Yeah, sa Pikas Isla gitawag og Sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, dumanog, grunda, alegria, badyan, inatilan, malabuyok, sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal, dina, dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon na ta kay buntag na. Ibta, ibta na ang mga ilibton doon.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ibta na ang nagungot, nagtaop, nagtaroy. Pang ibta na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabuntag.
4: Unsa to?
1: Okay, basig mga Berrios, maghang.
4: Unsa to?
1: Unsa to ko no? Kumusta, kumusta sa batong matindirag tindiro sa atong matagsa-tagsa ka mga public market.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong matindirag tindirog isdaan, bularan, katanan, otanan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers?
3: Labuntisan, wala yun pa.
1: Atong mga bus drivers, pinikap drivers. Abalabal drivers, iko bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon ta mga driver kay buntag na. Region mo bangon para i-check up. I-check up good ang ang check up pon sa iyong mga sakyanan. Unang i-check up ang preno og muhawi draba. Ikaduha ang ligid og dili ba plat. Anang maplat ang punang ligid sa truck bar. Munagiyan, dili ka maplat nga. Tunilada ng karga. Kani itong ilong gani nga kung muray karga, plat mampon. Unay, normal yung maplat ng ligid sa sakyanan. Ay, bugat kay karga. Sa una ko nung panahon, mga 90s, 80s, ug mamisita ta sa dalaga nga gwapa. Pabugaon pa kuno tag kahoy pa, kabon og tubig. Pero karon, chat-chat ra, wa na. Uyab na dayon. Inigkita, awa na. Kiss-kiss. Kiss-kiss in the morning. Kiss-kiss in the night. Ayan naman ka high tech nung panahon na. O nagyon high tech nang kairon. Kay silpon pa lang wa na. Nag-uyab na. O ginigbulag silpon ra po'y nakabalo. At oras, alas 4.55 na gin sa kamuntag. Dali, arigin sa oras. Sa ito, malulog lula niya na nagtatay, dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tanay, tay, loog la. Bangon na ta, kay buntag na. Nini nagkabang paingon sa kusina, itak ang natumunag ko ang kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom, putay, tubig, initar, makainom o kape, si dodong o si inday. Karang kape the best man gid kada buntag mo ginatong pangitaon or mo ginatong timplahon inigmata nato sa sayo sa kabuntagon. Kape it's good benefits to our heart to avoid type B diabetes to get long life and always happy every morning. What are you waiting for? Drink kape. Drink kape every day. Nagyan kape sa umaga, kape sa gabi, kay ang meaning sa kape, kausapin ang Panginoon everyday. At naging istriya ng atong labaw kung makagawang kadadlaw. Natagan na kita na grasya, natagan na tag-abdi kay Himsog sa panglawas. Marigin ay pinakadabest. Pagbili tanya ipa-ipa, himtuwak, ipa-himtuwak sa mga daotan. Isura pong litro ng ipahiwan tuwak. Hintuwak. Nakorotanin. Nakorotanin ilam usan. Okay, to ras. Salas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, O, nang mata na bang tanan? Be, pikpikon ang sampot o di ba mo mata? Pikpikon, dili.
4: Unsa to?
1: Unsa to lagi. Yung bata apod nga. O, istoryahan ni mong tarong, tubagon ra magag. Unsa to? Taon, peskulaon, sorang panahon, may abas raman. Ending, wagi na balad. O, nang kamumuha estyante, ha? Dapat, nagi mo yung makatunan. Dili kayo, naka-uniform ra mo, naka-kuar mong balon sa ginikanan. Na ang utok, wag yun. Kay sulod. O, dapat nga, complete yun. Naka-uniform, naibalon. Tapos, sulod na nga itong utok, inig pa uli. Nabang nabay, nakatunan ba nga? Gikan sa pagtudlos, maestra. Kay ka naman, maestra o maestro, andam ginang buhaton lang tanan para naay makatunan sa dyante. Pero na po yung ba sa dyante nga, di good maminaw. Sirag tabi sa tapad. O, nagyan, anay mahimo ang teacher. Ibuhat na sa nan ang ibuhat na ang tanan sa maestro o maestra para naging makatunan sa dyante. Bilang ilang estudyante, wa mampod. Wa mampod maning kamot nga, makat-on sila. Ang ilara nga, basta kay makasulod sa eskulahan. Naka-uniform, naka-kuhag balon sa ginikanan. Ah, the best na. The best to buy a snack. Every resist. Okay, ito na sa alas 4.58 na Gidza Kabuntago diya sa barangay Magtotayasan. May buntag din nung dibuhido o diya nga sa'yo kinagmata. Ito alas kusina, gatakang na siyang kaldero. Iyan ang gibuntag tubig para makainom ko ng kape ang iyang binangga o butan nga sawa. Hoylay ng Mernay. No, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lang by Francis na may imad pyra o ni Tap Tap. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og sa mga apoy ng Liboy diya, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Si Bayre diri gani, murag... Mata, di tandalungan, muramag na yung magkagaskas ni tandalungan noon. Ang gabi, nagpauli ta, muramag na agoy gamayang sapat nga ni Kalitrag batog sa tandalungan niya. Murag, nisulo, di ba itong sapata? Di ba, karoon magkagaskas, muna ni tandalungan eh. Muramag na yung mag... Murag speaker ba nga, agakarat-karat. Mata, murag nisulod, di ba ito? Kabuang itong sapata po. Giyon nga sa may solusyon ani. Puhiton po ni siya cotton buds. Murag muduot magsamot po. Bakyo mo na gawin ni siya. Ngitatag bakyo mo katong bakyo mo gani para sa abog. Ato ni bakyo mo ron basig madalaran ni. Okay, ito na sa lasingking punto na gyan sa Kabuntagon. Diyan sa City Laguna, may buntag ron in Chimunina Binson nga sayo kay nagmata para po sa kusina. Busy na kay Sinjima Binson sa pag-andam o pamahaw para siyang mga buotan o pinangga nga anak. Nagingon nga kanang anak, panggaon. Para og madamlag ang mga anak magbinuotan gyud. Kamu mga anak, magbinuotan po mo siyong ginikanan kay pinangga ba mo siyong ginikanan. Di man po tanang good nga, tanang anak buotan. Napoy tanang, hindi po tanang anak nga, doon, salbahis. Anay salbahis, napoy buotan. Di lagi tanang, dipindi ra. Dipindi sa sitwasyon. Misita lagi ko na siya, pabugaon pa. Manay giyon, sa unang panahon, mamisita ka, pabugaon ka, pakabon kag tubig. Usa ka sugton sa dalaga nga puti kay ang paa. Pero karon, manay giyon, dako na kagalahian, di na kakinala mamisita. Chat-chat na mo social media. Pagkita, wa na. Matik, holding hands. Ay, giyon, sa on na lang. Walay, ang sama na walay hago. Okay, tara sa lasingko or nagyod sa Kabuntagon. Yes, barangay Lutay Tayasan, may buntag po ni Baykoko Guardario dia ang atong higala ni nga. Adonan ni Secret Weapon. Walo kabok bidbirod. Upat sawak, upat putsdughad. Abay koy, good morning, bay.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kauban siyang silingan dia, siyang pamilya, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ilang bay bigay dia, bay bigay. Ilang bay Arnel Guardario. O si, ito, Madam Kunsing. Madam Kunsing Loang, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na tak, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: O sa igala ni bay Coco, si bay Persinet Garganira. May buntag by net.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: By Persinet Garganira, ang kusog mo gunit siyang panit.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Nga, maghilak na kitao ni siya, magtanaw ni by Kukoy nga magtutoy. Ay, kabalaka by net kay... Ang palit, happy naman Disimre by net. Mangayo tag pinaskuhan. Atong pangayong pinaskuhan request, nagita kita yung magbuot. O, matag yung pinaskuhan, bidbiron may ihatag ni by Persinet na. O, ni by Ray. Mas maayo ko ng bidbiron para himsog po na mo ang doggan kay matay si Bay Kukoy na may pirming himsog. Ang si Bay Persinet mag-all rin taon kay tao kauban mo na pirme niya maglantar naman gin siya. Okay, Toras, alas 5:03 na gid sa kabuntagon. Ani vibrate tapon ang cellphone mo sikat kaning ala emergency alert lagi. Kaning emergency alert rong oras sa alas 4:42 sa August 15. Lahat ay pinag-iingat na maaring pagpatak ng abo na ibinugan ng bulkan Kanlaon. Magamping rigid ta kanunay mga sikat kay kaning bulkan Kanlaon sige ra gabugaog abo. So, sa talang mga residente des barangay o des lungsod sa Kanlaon, ay ragi mo gatag kumpiyansa. Kay kanang bulkan Kanlaon, sige rigi gabuga og abo. Dili mo gatag kumpiyansa. Kung medyo critical, bakwit na yon sa safety nga lugar. Ada region. Okay, from Nung Dibueno. Oh. Mayang buntag bay, nag-andam na ko diri bay o gumbaonon, apritada kay panbay kanang medyo na may okasyon good road. Birthday sa ako ang ugangat. nag-andam na sinundi bay o glabunod. Glabunod na yung giandam di ay. Nag-andam na o glabunod bay kay mga laba ko ron saon nga pagkadagana mong ganyang labunod sa sininas kong apo. So, ako yung mga labaan ni bay kay kung asawa, di na ako na aguo na yung bukton kay pinanggap, biya na ako na. Hindi ba yung mga labas sa sinina siyang mga apo. Labunon sa sinina siyang apo kay yung asawa, di niya aguo ng bukton. Kay iyan na iyang pinanggap. Kanang mga asawa, panggaon, ganda siya mahalon. Panggaon, pakanog humba. Para maka panog ab. Once again, may puntag nung dibuhin no, diya nga botan kini pagkabada. Ang kinakauban siyang kapikas kini ng Mernay no, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bayre, ganyan, mga laba po, kaya matagdagan po itong laban na ako dito no. Muna yun nga, mga laba po taan nyo itong sinina kay sa kasimana, makapanglabata, kausar na ba ya? Ya, kadaadlaw. Noon, mag-ilis ta, murag tag-upat ka adlaw man, o sa tamag-ilis, murag gamay na to itong labanan. Lagi yun, barag manimaho. Basta kay makaslis ka sa labanan ba kang dikili kalas pong sabon. Dili pa ka mahago kayo kay gamay ramat. Anong ay, ragin mo pag-ilis ka dadlaw? Mag-ilis mo, huwag may mo, tagsa kasimana o sa mag-ilis. Lagi yun, barag manimaho. Importante nga. Wala naging labhonon. Okay, taras, alas 5 na yun sa kabuntagot. Napupos na yun ang atong tuluman nun. Isa man, babay na punta. Ay, sabay kayo wala pa. Layo pang alas 6 kayo, bay. Napay 54 minutos. Standby siya. Ito, aminaw sa tagbanga awit. Okay, play a song entitled Kandidato. Request ni Bay Kukoy, gapon ni Bay Persinit. Yako nang ipinungod sa mga kandidato nga mulansar pagka barangay kapitan o barangay konsyal. Eh, hapit tabi ang eleksyon sa barangay kapitan. Oh, karong Nobyembre, og di ni ma-postpone, dayon. Og di ma-dayon, postpone. Mora gina siya. Yan ay painungod sa mga kandidato. Bainit, mo ni Bay, kandidato Bay. Basig mulan sa ragoy ni Bay Spears, sinatog si Bay Kukoy og pagka-konsyal po ragoy. Unang request na og kandidato.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay kawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil

0: ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
3: White Nights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas, Dumaguete, at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet, Inago Baybay, beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Ako si Lian Chemicolog. Gamit ko sa nang hot flask, nang kape, o nakagamit ko sa UAID na non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong gumakasakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na bala ko niya. Mau gimintay na ako ang Nance. Daghan ka yung salamat sa Nance na mau inakapakusuwa sa ang mga ibang
5: mati. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan mong ko nga, maayo ko nun ang Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do ka niya?
2: Ngayon siya nga, lami ko nois. Lami yad ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskoy. Kay makabright din, no? Kay laanam siya nga, palit ko usob ma kay lami kay imno niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, ana.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
3: Hard Max.
6: Hard Max.
7: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
6: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Max. Extreme na.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kangidad. Og namoy otang pay. Og mopalit bye. Ngun ana reg kasimple ang atong kinabayog na tay kwarta mo palit og kwarta mangutang ayo lang kalibot sa pagbayad sa tindira aron ang isi abot sa ali. Alingagngag. Okay, taras 23 minutos sumang makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog lula na nagtatay Dodong og Inday.
2: Bangon.
1: Bangon na ta kay buntag na oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibukang ato madagoga bagabata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka o makita niyo ang kagwapa o kaputi sa inyo. Bangon. Bangon para mo trabaho mo. Bangon para makabot ang inyong kaugmaon. Okay, reta sa tong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati kay ato ng iatag ora orada.

0: Kadang mangkapalaran gatot-gatot sa astasan herbal capsule matambal sakit sa ulo, sakit sa tuwad, kasukasu, adilik arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bago laon na tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product kag ipakusgan kauban ang astasan tinorganics. Mas tasog xanthan purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C pure energy, dili sayang makasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang astasan para tanan. Ang astasan na pala yung masoking botika do all sa inyong lugar. Excited, good shock na ayaw. Dias barangay bago tayasa na available sa batong astasan herbal capsule. Dias panimalay ni Sir Boyak, slabiyog kanina. Sa ganan nga mugwapa mabuti mga misang panit gamit na kayo sa Bon Beauty Shop ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayaw sa Bon Beauty Shop ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adore avocado oil nga nagdalawag vitamin A, lecithin, collagen o manutrients nga maoy mo paputi o mapamis si mong kotis naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, papalit si masuking botika o tindahan. Okay, standby sa tamang sikat. Tuminaw na kitag pang kabuhayan, Shuker.
1: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi tex 500.
1: So unsa may feel day sa imong bana day, ma'am?
2: Sa kuan yung sakit, ihan murag ni mo minor ba og makatumar bitaw sa state ani, ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani.
1: So wala pa siya ninyo man, unsa day ang gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang D3X Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang D3X Coffee Mix.
3: D3X Coffee Mix.
5: Mabasa si Rodrigo Limtapaw taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ng akong gid sugar. Sorte gid ta taas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radyo about sa DTX 500 na kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapa
3: pansa
6: lawas ng tao.
3: DTX 500.
6: Mabalisa
3: mga butika.
6: D3
3: Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. Dragon Fruit Plus 650 mg.
7: Biroy baroro, tsinta. Purok ba ni Canon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Protein Herbal kay maayo kayo atong kinabuhin.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside inside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights, Dumaguete Pension House.
10: Mga penata!
11: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
10: Mga penata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Marlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Yes, guys, may muntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
3: Merna bro mo.
2: Pila edad nay kusga nay?
3: 60.
2: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
3: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
2: Pagsugod gyud.
3: Sugod oo.
2: Kung ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
3: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
2: Ah, okay. Sa una day nay
3: gato. 180, 200.
2: Mo na blood pressure ni mo.
3: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
2: Karon wala na kay lagi.
3: Wala gyud.
2: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
3: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
2: Jutay raman. Mm. Asa dapit ninyo adyari sa Tayasan ay?
3: Matoo.
2: Barangay.
3: Barangay, oo.
2: Sa mga naminaw, unsay ikasulti di mo nila na ay?
3: Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
2: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, nakasalamat mga idol.
4: Bye! Ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo. Mingsayo sa kapuntagon. Pamukaw mano pamulabog. Di ka magmahay. Maski kulang pang imong tulog. Tawbi, di ka ka mahulog.
5: Sabi ko, Lindol, stop! Stop!
4: Atchuloy! Ano na? Ang pakurat sa kapuntagon. Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bye Ray on air.
6: Ayaw ko!

0: Kay Ray on air.
1: All right, balik-balik ta sa tong programa Pakurat sa Kabuntagon, kaubad gyapon ninyo gala sa kangidad. Inilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka star sikat na sikat gyud ta. Atong oras 51 minuto suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon sa atong malulog-lula na nagtatay Dudong Oginday.
2: Bangon!
1: Kamangon na ta kay buntag na. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Hinay-hinay nagkamang paingon sa banyo. Hinay-hinay nagkamang paingon siyang nataran. Manglimpyo kay daghang mga sagbot sa kahoy. Oh, daghang sagbot nga nanubo. Labi na kay tingulan, paspas kay motobo ni masagbot. Pero kung itong buhok, hinay mang motobo. Maramag na nipis-nipis na. Okay, sa mga may ligundag swertres, di natudugay na ito ng ihatag ura-urada. Sa mga nakataya, tanawa, tutukin na ang iyong tiket kay basin og usa mo sa mga mananao. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 105. Sa alas 5 sa hapon, 546. Og sa alas 3 kagabi, 503. Maog ka doon itong swertres result kagapong adlaw. Sa mga nakadaog, congratulations. Sa mga wala ka daw, ay magkatagam, taya-taya lang yapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa. Kuota, itaya gurot. Parang mapildi, wala'y kwartang bulsa ba? Wala may kwartang bulsa, wala'y kataya. Namay, galumlom. Galumlom nga mga an silingan, kuoton. Kuoton, ibaligya. Gawas ang kahamdo. Okay, gato mong Sir Tris. Gato mong Sir Tris, gato ka nato sa Dragon Plot Plus, 650 mg. Atensyon sa mga ito, girbal nga barato, ipektibo na. Adira sa atong masuking butika, ang nabantong ugmas, kipabarato nga Dragon Plot Plus, Sirbal Capsule. Sa pulo. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balati. An kaman, wala. Pwede gindang makatumbar. Ayaw latangin mo lawas, mabigay, panilip di karunay. Pag Dragon Plot Plus. Hosmon ko pag Dragon Plot Plus, Sirbal Capsule. Palit sa masuking butika, og tindahan. Dunya kalit na gubot. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alas kasayuran ang kasagarang inundan sa pagsakit sa tumabukong tuhon, manutanog ang pagbato ng arthritis, rayumag o banpat tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Kung sa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan ng vitamin C, alkasi di alkaline vitamin C. Mumatinaw sa nahanap niyong matas, alkasi protektado ka na sa pamanit, hamis, pagilka. Mapalit si masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, nakatilaw ka naman sa labi. Ano mo ito, Herbal Pajunga Coffee? Ano yan? Nagipailailang pinakabago nga Herbal Coffee, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso, cholesterol, delikatulog, tila medicine nyo, kininga mo ayo sa mga sakit o balatan. Dragon Fruit Herbal Coffee, dunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kapi. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee, lami. Ano palit si masuking butika o tindahan. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa mid-junior. Hardmax Extreme Coffee, available sa itong masuking butika o tindahan. May buntag rin Ma'am Mel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon!
1: Mamangon at na kay buntag na. Oras na gid para mang mata, oras na para hipuso ng atong mga online habol og badeg. Dili kay munitsar mong bangon, biyaan na ditso. Dapat kabalong yun mong muhipos, pick on ang habol, lukoton ang baneg, og hipuson ang online. Anak na gid kasimpo.

0: Okay, ito na, 56 minutos, sumunod makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa tumalulog lola na nagtatay, dodong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, kay buntag na. Sa mga nangapiron, mayong pagpangapis. Sa mga namahaw, mayong pagpamahaw. Sa mga nangaligo na diya, mayong pagkaligo. Maligo gitag sayo para humot og prisko ng atong lawas sa sayo sa Kabuntagon. Si Bayre Gador maligo po taron. Kaya murag how many days na wala ta kaligo. Maligo need to take a bath na gyud taron. Adlaw mang Sabado, yaugma Domingo. Maligo gita. Ligo ra og mga tagura kakabo daog na. Importante nga nabasa ra ang panit. Narapo na yun. Ah, narana siya. Siya sab na bayot na huyang iyang tingo. Okay, panayon ta sa atong kapalaran ka ng buntag. Paminaw pumati kay ato nang yatag ura-urada.
2: Tuy siya dagan may ganigwa na.
0: Sagi panganak sa bulan sa September 24 to October 23 libra ayaw kadlok sa pagdawat og bag-ong responsibilidad. Swerteng numero color 5 to 7 og lavender. October 24 to November 22 Scorpio adunay masuta nga sekreto. Swerteng numero color 41 or 481 og yellow. November 23 hangtod December 22 Sagittarius, usa kay gala ang matabang kanimo sa panahon sa panginahanglan. Swerteng numero color 68 og peg. December 22 hangtod Enero sinibi Capricorn, ipadayon ang pagkakugihan kay mursulta ra kini. Swerteng numero color 375 og dark gray. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, dili tanan makasabot sa imong ideya. Swerteng numero color 814 og green. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, paminawa ang tambag sa mga tao nga tinuod nga nagpakabana kanimo. Swerteng numero color 267 og gold. Og gadok atong kapalaran karong buntaga sa mga nakabalo, nakabalo na gid po. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gyud mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gitud kanato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga masakit sa mas high blood, hilanat. Arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog. Wala o natanan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Des Padjan Boticas, Santo Niño, Aligre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy Silbo, Pharmacy Del Salagay, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy. Palaboyok, St. John Pharmacy, Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Botica Barga. Dias Tumanog, Pharmacy Sipura, Pijag, Alcantara, Botica Marga, Mantalongon, Botica Marga. Dias Tumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura, Pharmacy Saidis, Pharmacy, Pijag, Rishier Pharmacy. Og dias sa Barili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mawagina ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa Lungsod sa Tayasan available sa atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Gingel Pharmacy. Oh, good news sa mga Amigos Coffee o Amigos Capsule users. Aduna na po'y panaghanay sa empty box sa Amigos Coffee o empty blister sa Amigos Capsule. Sa unang promo panaghanay empty box sa Amigos Coffee, ang pinakadaghan makadagog 10,000 kapisos, ikadwa 5,000, ikatulo 3,000, ang ikaupat 12,000. Og sa ikadawang papromo panaghanay empty blister sa Amigos Capsule. sa pinakadaggan makadawat og usa ka sakong bugas, ikadua 25, ikatulo 10 ka kilo.
1: Gikan sa
0: muna ang mga pabuhagay gikan sa Amigos Kopi. Gikan sa Tagiyaw tagdumala Idol Angel Bless Yasuan. Good morning to.
3: Bangon.
2: Mauli na.
0: So kanang mga empty blisters niya sa Amigos Kapsula sa Amigos Coffee Empty Box pang tigumar gina ninyo. Kay baso no gulap mo may loss ano ko yung deadline ani. Baso na yung kanang gismil o diriras long sustayasan di pagkasirtiyas makadaog o patagabalo o dinirabas long sustayasan o tibok pa ng gismil ato pa lang i-update ni Idol Angel Bless Yasuan. So padayon Ramos paggamit o Amigos Coffee o Amigos Capsule. Don't worry about that because the day is come to win the prize of Amigos Coffee, to win 10,000 and to win 50 kilos of prize. Oh, don't worry, don't sad.
2: Akong gikabalak
0: ang lagi ko no. Kay basin ko nung mahurot ang sudan. Wala siya ay masudan. Magsudan na lang ko nung siya gipusil. Ginamos, gipus anog sili.
2: Mag-shirt siya dagpupulsa.
0: Kamo, ninutin ko na. Kung mangumbira gani mo, palitag na yung mga hikay, kasal ba or birthday. Yan ay litsyon, mga dagang sudan. Pag-shirt mo, dagpupulsa. Bulsa. Blan, inig kaon dito das maglimisa, punan na yung platong puro sudan. Yung magkapamog sa kaplato, puro kanon. Dako, mamubulsa, huwag di maurot, sulod sa bulsa.
2: Ang iyang buhat.
0: Oro na yung sikrito niya ba? Blan, wanay dugang, inig balik sa limisa, wanay do, puno, guday mo ang plato. Wanay usob.
2: Sobra na
0: okay, resulta sa itong malitang sports karong puntaga. Pagnat sa kusog, pagnat sa otok, pagnat po sa puson. Kanang puson, huwag natod para mawasan. And legs tumukod sa converts. Umiskapo ang converts sa leader. Subalit, pilay na inlex sa score ng 112-110 upang makapagbuhol ng winning streak papasok sa mahabang bakasyon ng PBA Season 50 Governors Cup kagapon sa Smart Aranita Coliseum. Nagala si PJ muna ng 5-6 kontra sa Filipino na Road Warriors bago i-boss ang lahat sa fourth quarter para sa solo lang tersira pisto ng group eh hawak ang 5-4 nga baraha matapos mimplang sa apat na sunod na kabiguan.
2: Nga mamauli na.
0: Gagaling lang sa converts sa score nga 120-73 panalo kontra Tirapirma at nabigyan din na ikalawang galos ang Inlex na tabla ngayon sa San Miguel bit-bit ang pareyong City 2 nga kartada.
2: Ahiwa.
0: Magkadong atong balitang sports karong buntaga. Inlex versus Converts. O, nindot kindula, sikit kindula kagabi eh. Medyo naglabaw, betong Inlex yung tatoy na absent man. O, nidawag yun ang Converts, duharay labaw. O, sinto dosi, sinto jis. O, nindot magkapag standing ang Inlex kay duha pa may pildi, pito ang daog. Daw ang chance nga musulod gitla sa playoffs. Ang kaning Inlex nindot kay record niya sa playoffs from Mod Kutob. Inig finals na ma tagaktak ramat. O di gid kasunod ganis finals maglisod. So karon kay bag-o may langkot si kani mas coach Jimmy Alapag. Basin og makasunod dis finals ning Inlex. Depende. Depende sa mga player. Okay, gantong malitang sports gantong granata sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran ng tambal. Sulay ang natural nga pamagi, pagkamasay gamit ang Shibay Sinchal Oil.
2: pirmisiyang.
0: Ang shiba essential oil limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, walong galip extract ang mga masagol. Ano na antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kay doon acrylic acid nga makita sa bisyo.
2: At tusngit.
0: Ya, plus ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subananog basa. Shiba essential oil. Ang plus nga umot o gipiktimo. Shiba essential oil. Palit si masuking butika. Og tindahan. Dinis along sa tiyasa na available itong Shiba Essential Oil diya sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Diyas malabuyok si Bua available itong Shiba Essential Oil diya sa Bit. Sari-sari star in front of nyo malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago tiyasa na available sa batong Shiba Essential Oil diya sa Panimalay. Ni Sir Buyak Slabiyog Karindal. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabuntagon dia, sir? Kaoban sa asawa ni Sir Boyax, Ma'am Nilin, Alio Carnal, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa ilang kapitan dia, si Barangay Kapitan, Kapitan Lim Jim Abok, good morning, Kap.
3: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay Buntag na mo. Bangon kay Buntag! Matulog po nung magabi eh. Manggina siya. Anang nabugnat niya itong tulumanon rin pakurat sa kabuntagon, pamukas kabuntagon. Para ka ito na nga tulog, papukawon ni Byre. Unay giyon, pukawon mo para makamata. Pukawon para makatrabaho sa iyo. Pukawon para dili maulahi sa inyong kuan, inyong appointment. Dili maulahi sa inyong tagsa-tagsa ka mga destination. O na rason nga nung kita, ganahan pa nga mabangon. Tungod sa ato mga plano. Plano nga, nag-edad na lang og 58, ha, pagit matumat. Anayagyan nga, plan is always failure. Why? Why you failure your plan? Because you don't know. You don't know your plan. Your plan is always failure. You need to do. To do always. And your plan someday is success. Talang tao din is kalibutan. Namo kayo mga maayong plano. Mga maayong plano para sa maayong kaugmaon. Talang tao po sa kalibutan. Apo yung mga dili maayong plano. Depende.
2: Pwerte man o pista.
0: Region, good plan o bad plan. Asa mo ana? Aray na ko sa good plan bar. Ayon ang bad plan kay di tamalangit ana.
2: Ang iyang buhay.
0: Ngayon, Sir Pedro, ikaw kay gabuhat ka o bad plan sa kuan, kalibutan. Ang akong gate, butangan ako ng lansang para inigsulod ni mo, taupan imong tiyan. Na, samot, na double din doon ka. Nagingon nga, nalagay ka sa lain kalibutan. Pag abot sa lain kalibutan, na din pa dyan ka dito. Muna ito, double din. Parang katong ko, ano. Parang baboy. Ganang baboy, mga patay na, gitiwasan pag yun. Ay, double din. Okay, tara sa last noise na ipinagid sa kabuntagon sa tanan-tanan natong kay Kala Andron nga naminaw sa Star Radio. May buntag kaninyong tanad. Namangon na ba ang tanad? Na wala pagkabangon, gamit mong PC para makabangon yun. Eh, na, siyempre, listen, na ba pagbangon kay labinag kapoy yun kayo. Gamit mong PC, butayag PC ng inyong atubangan diya, pabitay. Yung guniti, di ba? Makabangon yun mo. Wala yung sikrito. Wala yung kanang pamaagi na ba? Kanang... sa kwan para diskarte ragod.

Oke. Popos kita tentulah pekerat sekabun tagot setanan-tanan tong makikilarang na minas sa Star Radio may buntag kaninyong tanan. Anang bangon na ba? Again, mabangon. Ibuka ang mata. Siya mo na ibuka na ibay. Nama ibuka nga. Ba mo ibuka guna niya ang mata gapiyong. Nabang mura gayaw-yaw ba sa kon ba? Gayaw-yaw niya. Katulog pa di ay. Magidaman na dahil siya. Gayaw-yaw nga nakadaog kuno siya og luto niya.

0: Di na makuno patawag ni si DJ Barek. Ay, kung tagog-tag DJ Barek, kontra, dadi cards. May muntag rin na di dadi cards. Kabalo na mo kasi dadi cards niya. Dadi cards. Diya sa sityo, Laguna. Di na mo ni sa patawag ni DJ Barek. Dadi cards lang. May muntag ni dadi cards. Ano yung yun? Tatay ni siya nga nagdala-dala o koan cards. Card ba? Card ka itong kuhan ka niya, gitayipan o gitwa na grado? Card? Or na po invitation card? Unsa na gawin yung card ni Daddy Cards? Di mo na si Graparon. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang lang konsyal si Muya Suris din na. Ang madam Ida Tirano o retired police major Marjini Tirano Suris. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at tak kay Puntag. Og ni Konsyal Pudero, Konsyal Marnie Rodriguez, nilang Konsyal Lulbin Abilog, og ni Konsyal Elvin Di Bagyo, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Konsyal Vic Marmora, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: At ni mga Konsyalis Dinis Barangay Kapulutan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at na kay Buntag na. Lagyan mo bangon para mo kaon. Bangon para maligo. Mubangon para mo trabaho. Mubangon para himsog ang unsa may himsog may ang tiyan.
2: Ang akong amigo na nambok magayo ay perting up si ka.
0: Okay, sangalan sa tong station manager. May matay ngayon na isakinan magagayagi diri sa kasada labi na itong daggo kay tingog nga isakinan matay musulod mo po diri sa ito ang headset naplin na magkasada kung niya ito ang studio mo nang medyo ngayon masakinan nga kusok kay tingog nga musulod yun musulod yun sa headset. Okay, sa ngalan sa itong station manager, Mr. Ayan Hanila, itong itong kabanan sa buhat, Tandos 28, so bayroon ni Bayle Brando, nga mandos, so madlaw, mandos po doon maggabi.
3: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa itong kabanan ng reporter, Tandos 28, so Sir Boyax, Labiog, Karinal, ako dalamingon na itong lagaran ng labang makagagawang sa mas pagalagad, kaya dinli ka na ito. Og manapod pohon, magdog-dog, lang yapon tagbalik. Orlonis pohon, magdog-dog, lang yapon tagbalik, yung tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right, turn your favorite radio station, Star Radio. Basta na ka star, sikat na sikat kita. Bye-bye. And God bless everyone. Happy weekend sa tanan.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio. Lasais, 15.
8: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
9: 1 plus 1.
10: 2.
9: 2 plus 2.
10: 4.
9: 4 plus 4.
10: 8.
9: 8 plus 8.
10: 16.
9: 5 plus 4.
10: 9.
9: 5 plus 5.
10: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I dream Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
8: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Payasan Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio. Lasais. 17. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement. Ug ayo sa Von.
1: Love you sa maayong panglawas.
2: Love you sa maayong panglawas.
1: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang

Hello. How are you? How do you do? Ano po na yung uban mga igala? I feel thank you. Ay, ay, ay. Hoy, kumusta? Mayong adlaw raw sa mga kaigsunan, mga kaastasan. Kumusta raw sa mga tong adlaw karon? Kinausap si Buyax Labyog sa tulumanong Labyog-Labyog sa mayong panglawas. Programa nga magahisgot sa kaikaayo sa tong panglawas. Programa ang yatod nga nato mga kaigsunan sa nabantog. Pinakabagong pinakakusgan nga herbal karon sa Pilipinas, ang food supplement na kita

mali pa yun. Ani ah, largo. Pangapot, pangapot, pangapot, pangapot. Gunitin ng bagang, huwag ka ng poral. Kaya niya na, mularga.

panag-istorya nining hagok mga kaigsoonan nagitawag sa English og snoring. Okay, ang going kiyat, balik na sa itong pagpanag-uban mga kaigsoonan. Kining adlawa atong isgutan, kining hagok mga kaigsoonan. Kinsa may kusog mo hagok diya, isang tiil! Isang tiil! Kining kusog mo hagok mga kaigsoon, wala ning ipili, pwedig laki, pwedig bay, pwedig gulang, pwedig batanon. Attention diya sa kusog mo hagok. Now, kining paghagok mga kaigsoonan, gitawag ni sa English og snoring, kumon kini nga phenomenon

produce or makahatag, makamugna ni siya o characteristic sound na mao ang paghagok, mga kaigsoonan. Kining pagkasagpok. Oh, the obstruction, mutungha korni at different parts of the airway. Iha sa ato ang kanang agianan sa ato ang hangin, mga kaigsoonan, kanang atong ilong, kanang atong tutunlan, o kanang atong baba, mga kaigsoonan. Na unsa may hinungdan ining tanan, nganong ang tao, mga kaigsoonan, muhagok mangyud. Nganong maghagok mangining tao, mga kaigsoonan, samtang matulog. Wapo tingali naghagok, mga kaigsoonan, nga nagmatara. Samukan na ba tao sahay aning kusog muhagok, mga kaigsoonan, kay mura bag barko ba mayo nga poera bisita, poera bisita. Ay, ay, ay. Muna nga, iya sa toong panimalay, kung naga ni kusukeng muhagok, mga kaigsoonan, kanang dili muhagok, magunaunan yung katulog, mga kaigsoonan. Kaya kung maulahi ka katulog, anang

di na tamaglangan kay gamay ra kay nitong oras ato dayong hisgutan mga kaigsoonan. Unsa may mga factors or sa may mga hinungdan mga kaigsoonan nga ang tao muhagok man gyud. Una, kining nasal congestion. Oh, nasal congestion. Kanabi itong bangag diha nga nagkonekta sa itong ilong mga kaigsoonan. Nasal na siya. Once nga masagpungan na siya mga kaigsoonan,

Muna hinungdan mga kaigsuunan nga mapugos. Mapugos o ginhawa ang usa ka tawo mga kaigsuunan na ipaagi sa baba. Na muna hinungdan mga kaigsuunan nga sa hagok mga kaigsuunan. Siyempre, kaya kung wala na kaagyan din sa mong ilong ang hangin, kaya gisipon baka, allergy baka, gisinusitis baka, mapugos ka o ginhawa,

anatomy kana yung murag yung party na yun or sa pagkatao na gini mo mga kaigsunan nang magagog yung ka panalitan ron a low thick soft palate or enlarged tonsils can narrow the airway. So anatomy na gina siya, part na gina sa imong lawas. Panalitan ron og baga kani mong palate diha o kanang imong tonsil. Kanabitang murag bagtingan kanang imong ngalangala bitaw diha mga igsoon. Kung dako na siya, makababag sad na siya sa hangin. Munang mapugos yung kaginhawa, kay di po ka mo ginhawa, delikado kay mga kaigsoonan og madayunan lang yung kag di ka ginhawa. Munang mapugos ang imuhang mapugos mga kaigsoonan, munang mahagok yung ka. Ay, nidako ba na imuhang alangala diha o kanang imuhang low thick soft palate mga kaigsoonan. Ikatulong factor ng mga

hangin. Og muna hinungdan nga, busog kang muhagok mga kaigsuonan. Ikaw pat nga hinungdan ining maghagok ka, kini nga tong posisyon sa tuang pagkatulog. Sa posisyon na to mga kaigsuonan, diha sa tong paghigda. Oh, kanang matulog ka or maghigda ka mga kaigsuonan, na maghayang bitaw no? Mopo na hinungdan nga ang imuhang dilaw, ang imong soft palit, mukulaps na, muus-us na padulong dito sa imong tilaok. O pung muus-us na padulong,

Iya sa gitawag og obstructive sleep apnea. Sa maning obstructive sleep apnea, usa ka seryoso nga sleep disorder where breathing or ang paginhawa repeatedly stops and starts during sleep. Kabantay mo anang matulog mga kaigsoonan nga hago kay siya de mo kalitrag undang. Kay mong kagagay, mura magdi na kabakwi ni tawhana. Kabantay ta na kay gitawag na siya og sleep apnea. O sana siya ka obstructive sleep apnea ang tawag ana, serious sleep disorder. No? Na iniginhawa na to, muundang, murag mukalit maghunong. Kay gugay, kay mubalik o ginhawa. Delikado ta na mga kaigsoonan.

0: Kabasog din na yata makabalik o niya ginhawa. No mo nang inanglan nga to anang bantayan ang mga yunana, mga kaigsuonan. Standby mo, mo kuhaan sa atak, anang mo commercial sa ta mga kaigsuonan. Inigbalik na to atong hisgutan o kunsama man na to ang makalikay tanian ng hagok mga kaigsuonan. Ilabi na atong gitawag na itong sleep apnea mga kaigsuonan. Umadlaman ining pipila ka mga pahinumdom. Standby.
1: Okay, may adlaw na itong tanan. Itong may dami karon ang usa sa mga users sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
2: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
1: So unsay awhag nimo sa uban, no?
2: Ang ako rin iawag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
1: Testingan ra.
2: Testingan na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na itinuod. Okay. So daghan kayong salamat.
1: Okay lang, salamat kayo sa imong pakigpulong.
3: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: Adlaw niya na mga kaigsunan, apta ni Boroy Buyax nga murag nagluya. Muna yung naitabo. Hoy, Buyax!
1: Nga no, bray?
0: Hoy, naunsam, taong ka. Hoy, nagluya, mga kamura ba kagawa kayo tulog, bro?
1: Ang nga lagi, bro, wadyo kayo tulog, bro.
0: Manu, man!
1: Wako itulog, bro, sa kong hagok. Ayyan!
0: Duga mo kunin mong muhagok, good, ay!
1: Ani, manang wadyo kayo tulog sa hagok, bro. Ang nga lagi.
0: Ay, ay, ay! Na, wala kayo, wait, tulog siyang hagok, mga kaigsunan. Ora po niya gahagok, mga kaigsunan, nga makatulog. Butang eh! O, padayon ta, mga kaigsunan, sa tuang hisgutanan. Kaganiha, ito tong gihisgutan, kung unsay mga hinungdan. Nga nung ang tao, mga kaigsunan mo, hagok man. Karon, ato na pong

treatments o kining addressing allergies, mga kaigsoonan. Atong unahon ning lifestyle changes, no? Now, aron nga dili ta kusog muhagok or di gyud ta muhagok, mga kaigsoonan, una natong buhaton, lifestyle changes, una is kinahanglan nga magpa-us-us gyud ta sa atong timbang, mga kaigsoonan. Kaya ka naman kung overweight ta, sa kung giingon ninyo ganiha, kung obese ta, syempre, mubaga po ng fats diha or muscles diha sa

is snoring. Muna diha. Ikaduha, exercise. Regular exercise can help tone muscles, including those in the throat, which may be reduced snoring. Muna diha, no? Importante gyud lagi ang pag-exercise. Pag-exercise gyud aron nga ang atong mga muscles, mga kaigsoona, normal lang. No, manormal lang siya. Ikatulo, likay ang alcohol ug ang sedatives. No, avoid alcohol and sedatives. Kini mao mga substance, mga kaigsoonan, mo pa-relax ni sa atong muscles diha sa atong tilaok. Unya, once nga mo

king. Inahang lang, muundang lang itag tabako lang yun. Attention ka ng kusugay mo tabako diya, mga undang na tabay. Undang na tabay. E nga naman, ang pagpanabako, mga kaigsuunan, maka-irritate ni. So man ang maka-irritate, kanabang maka... Ansan eh, maka... Basta kayo maka-irritate, no? Namo kayo mga binisaya, na may English kung mga walay binisaya, mga kaigsuunan. Maka-irritate ni diha sa lining sa imuhang nasal cavity. O sa imuhang tilaok. Kanang nasal cavity is kanang naalada ko sa imong ilong.

kalagmitan sa kusog ng mga bako, mga kaigsuunan sa kong paminaw. Kusog yung muhangkok. So yun naman po yung mga dili mo tabako nga kusog yung pong muhangkok. Aw, dahil na po ilang ilang hinungdan eh, ana. Pero usan na niini, ang gitawag na to, ganing pagpanabako, ilabi na niyong pag-ino, mga kaigsuunan. Manang, akong auhag lagi ninyo, hinahinay na ta? Hinahinay na ta? Ikatulo, lain na to isgutan, mga kaigsuunan, aside sa lifestyle changes, anong makalikay tayo ng hagok? Sleep hygiene. Sleep hygiene. Una, kaling ato ang posisyon sa ato ang pagkatulog, mga kaigsuunan. No? Sleeping on your side instead

sa kong gingo ninyo ganiha, dapat yung matulog ta. Nahanglan, mas maayo pang magtakiling ka matulog kaysa maghayang. Okay ka naman kung maghayang ka, syempre ang imuhang soap palate ni mo. O ka na imong dila, muuk-uk man na. Pag-uk-uk ka na sa ilalom, masagpungan niya ang agyanan sa hangin. Munang kusugi kang muhagok. No? Ikaduha, elevate.

Ikatlo, establish a regular sleep routine. Mas maayo mga kaigsoonan nga tulog itag sayo.

Buhato na to mga kaigsoonan. Alain pa is kining addressing allergy. Sa kung giingon ninyo ganiha, mas maayo nga ma-address na to tong allergy mga kaigsoonan. Okay ka ng allergy sa kung giingon ninyo gaganiha, muna hinungdan nga. Kanang ato ang nasal diha, masagpunga na.

Now, anong makatabang man ang astasan? Sa ato nang giingon nga ang astasan, mga kaigsoonan, dunay sangkap nga gitawag og mangustin. Ang mangustin, mga kaigsoonan, sa sige na natong balik-balik, anti-inflammatory siya. Analitan ron, gahubag na imong tilaok diha. Gahubag ba ng nasal nimo diha? Alagyanan sa imong hangin, sa imong ilong. Kung sa may trabaho sa mangustin, iyan ang pahiyuson, mga kaigsoonan. Onya ang astasan usab.

kuani. Not knowing nga ginahinay na og kontrol ang imuhang timbang mga kaigsoonan. No, inana na siya. Dayong importante gyud is hydration. Inom yung kagdaghang tubig mga kaigsoonan. Mas maayo sa di pa ka matulog, inom ka usa ka basong tubig. Onya ayaw gud kalimti ninyo pag tumar ang astasan mga kaigsoonan. Kaya ang astasan sa kunang giingon makatabang siya. Diha sa paghupa sa mga naghubag diha, mga alagyanan diha sa hangin, sa imong tilaok, sa imong ilong, kung ang allergy ka, ang astasan makatabang usab diha. No? Tingon niya ana. Karong mga nanarbaho diha, tapoy naman ginamag-andam patag mga pagkaon, mga utan, mga prutas. Dikta nalag tumar, dikta nalag palit og astasan. Kung wala sa butika, naa sa mga istasyonan mga kaigsoonan nga sakop sa Mapula Broadcasting System na ay mga nagbaligya diha o kining astasan. No? Muna nga paliguno na to ang ato ang lawas pinaagi sa paggamit sa produkto nga astasan. Sa kunang giingon ninyo, walay angay kabalakan mga kaigsoonan ang astasan tungod kay ang astasan gitawag ni siya og aprobado sa FDA. Og sa atong mga kaigsoonang Muslim, halal certified ni. Unang watay angay kabalak ani ini. Atong gahinan ang atong lawas

Sa ko nang giingon ninyo, ang paghagok, istorbo yun. No, kung imong tupad, mga kaigsuunan, makatupad nimo, magproblema, ginanay mo. Munang, kanang mga asawa diha, palitin ninyo nag-asta sa inyong bana, aron din namang sighagok. Wala mo kita'y panahon, mga kaigsuunan, ganyan lang si Buyax Labyog. Mahingon ka ninyo, inintulumanong, labyog-labyog sa mayang panglawas. Lawas taampingan kay Mura Gini, atong puhunan.

0: Radio. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
1: Kagopo?
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Savon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Savon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Savon.
0: Ang Ayo Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil ay kawas sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cat. Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More, the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah!
11: Let's get it on!
12: Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Makapaggana. Makapadasi.
14: Hard Mama.
12: Hard Max.
15: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
12: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Mama. Extreme na.
16: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
17: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
18: Donnell Brand.
19: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
20: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kapoy.
21: Okay.
20: O deyon, lami po ang katulog. Katungo pagkatilaw. Pagkatilaw sila. Kanang kapsule o
19: coffee. Mga pena ta!
15: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
22: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
18: Ako si Larry Maria Kapagaipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko sa unang wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsamayagin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos basko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibog ita.
11: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: Ayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasa Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
23: Una ba espesyal nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-stuffy. O, dili lang ng stuffy. Apil pa ang Cervicare, ng capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati, manguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ng drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalis sa mga butika.
4: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko gadauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

no? So anyway, mga gala, tuyo nato no nga gischedule si Kong MM karong adlaw, tungod kay lagi taw-taw na sa ta no nga wala nakadungog kaniya apan ingon na to siya nga naka-schedule siya na naka-schedule ta niya no but last night nagpadala siya nato og text message nga unfortunately dili siya makakuyog sa atong programa karon tungod lagi na ay mga ni gawas mga schedule no nga may gawas no so mao na nga pagkakaron no dili sa nato madunggan ang tingog sa atong kongresista but anyway before we go into the ano atong topic karong adlaw ay maayong buntag diay sa mga nasa Facebook live no sa mga unsay tawag nini kaning wa pa naka-like or follow we are actually live no sa usa ka Facebook page the same title nining ato ang programa One Heart which is one word lang na siya One Heart O-N-E-H-E-A-R-T One Heart sa unang distrito. Okay? Ano lang, taas-taas na siya pero pangita lang ninyo, One Heart sa unang distrito. Mauna atong Facebook page kung diin diyata nag-hatag sa atong, of course, live feed sa atong programa as well as no ang dugang pa nga mga impormasyon ng mga ginabuhat usab sa ato ang kongresista. No? Atong gustong ipahibalo ilabi na sa unang distrito nga kitong gipahigayon nga libre no nga pagpakonsulta sa OB-GYN og pediatric dinha sa Tayasan no kung asa ang atong Star Radio adunay naka pahimulos no nga 30 ka mga pasyente sa pediatrics no ang naka-avail of the free no pediatric consultation and sa OB-GYN adunay 22 ka mga pasyente no a total of 52 no ang nakapahimulos sa libreng consultation sa mga espesyalista dito sa lungsod sa Tayasan. Okay, so lami na kayo na, no? Libreng consultation para ma-check yun ang kahimtang sa atong kabataan, pediatrics, and of course, kababayinan alang sa OB-GYN. And of course, last August 13, last Thursday, dito na sab, the same consultation, no? Gipahigayon usab sa La Libertad. Okay, so dito gihapon no si ang duha ka doktor Dr. Archilles Ponferrada isip sa kuan niya sa OB-GYN no og si Dr. Monina Ponferrada sa pediatrician no free consultation for children 19 years old and below no? So kabayan po sa OB-GYN kini nga special no nga espesyalista nga libreng nagkonsulta sa mga katawhan nagatan-aw sa mga concerns sa uterus o sa matres sa ovaries o sa ovaryo or sa cervix okay ayan so kana no mo kana ang gituyok-tuyok na ni Kong MM sa matag lungsod ug syudad sa unang distrito aron makapahimulos no ang pipila ka mga residente nining libreng pakonsulta sa kabataan, pediatrics o sa kababayenan sa kining OB-GYN no kaya para mas ano gyud mas prevention ba no dita mo kuan na magka problema na alang sa kuan no kining unsay tawag ini kining matingala na lang ta nga nanay mga complications ang atong lawas no so avail good makakita gani mo sa impormasyon nga naay mga susama ini nga mga libreng consultations ay i-avail good ninyo ni okay kay not only this is free but ma-check good no ang inyuhang sitwasyon sa inyuhang lawas good morning diay kay Konsel Valentin Armonio sa siyudad sa Canlaon ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw sa Canlaon City no mayong buntag diay

0: ninyo o kagahapon di ay kagabi di ay no diha ta sa usa ka kining gathering no sa ka celebration sa usa ka birthday na meet nako no ang usa ka suking tigpaminaw nato diri sa Batingil no apan matud pa niya lumad siya nga taga La Libertad. No, muna akong gingon mga igala nga daghan kaayo karon nga nadiri sa segundo distrito nga taga first district, no? So mo na nga tuyo gyapon nato nga diri gyud ta manukad sa dakbayan sa Dumaguete aron kitong mga lumad nga mga taga first district, mga taga Bindoy nga nanadiri sa Dumaguete, taga Manhuyod nga nanadiri sa Dumaguete, mga taga Gihulngan nga nanadiri sa Dumaguete, Vallehermoso nga nanadiri sa Dumaguete, updated gyapon mo, no? Sa mga programa sa atong kongresista. So anyway, kagabi akong na-meet no si Sir B-Boy Lim. Sir B-Boy, salamat kayo. Kabalo kong nagmata na kakaroon diya sa area sa may Batingil, no? Salamat kayo sa ato ang short but kinibitong nalingaw sad ko sa ato ang conversations, no? Kagabi. Salamat kayo sir sa pagduol og atong nahimamat nato ang matag usa, no? Kay ningon siya nga lahi ra gud ning makamita sa atong gipaminawan, ha? So salamat kayo Sir B-Boy Lim. Nga naa sa Batingil apan lumad no nga taga La Libertad. Kaila po niya no sila kung Josie, sila kung MM. So salamat kayo. Matud pa niya number one ang Energy FM sa iyang kasing-kasing. Salamat kayo Sir B-Boy Lim. Okay? So anyway mga higala, kagahapon no si Kong MMEY was here in Dumaguete City, no? Dako kayo mga kuan mga activities sa kagahapon diri sa dakbayan sa Dumaguete kung diin diri no ni bisita ang executive secretary Ralph Recto by invitation of course the second district congresswoman Maisa Sagarbaria aron sa pag roll out no niining kito papanghatag og buga sa mga residente sa Dumaguete og uban pa no kitong sa bawat bayan makikinabang no isa man gud sa mga highlight usab kagahapon mga higala ang usa ka programa sa House of Representative no kung diin na miyembro of course ang ato ang kongresista sa unang distrito and although no gi-expect sa ato mga kongresista nga makaabot kagahapon si House Speaker Boje D apparently murag na ay equally important activity no dito sa kauluhan so mo na ang mga gikan lang sa opisina sa Speaker of the House ang nakaanhi no diri ang activity kagahapon sulod diya sa Negros Oriental State University mao ang Legis Here. Unsa man ning Legis Here, no? Sayod kita mga igala, kitong mga suking tigpaminaw nining programa sukad pa, no, sa Heart ni Inday Josie program. Every now and then, we discuss, no, with Kong Josie and even si Kong MM sad karon sa mga proseso dinha sa kuan House of Representatives sama sa proseso sa pag-approve sa budget, no? Sa una na kaya na, pila na katuig nato ng gisgutan, no? Apan nasayod kita mga higala nga daghan pagyapon karon. Ilabi na ang ato mga kabatanunan, medyo dili pa familiar, no? Kung unsa gyud ang proseso sa paghimo og balaod, no? Kung ngano unsay role sa Senate, unsay role sa House of Representatives, ug unsa pa, no? Maunang adunay mga pagpaningkamot karon no ang House of Representative nga moadto sa matag distrito no tibuok Pilipinas aron sa pagpasabot no question at murag town hall meeting ba no kung unsa gyud mga pangutan ng mga tawo tubagon siya no sa mga eksperto sa para makasabot no kung unsa gyud ang proseso sa pagpanday og balaod. And today, no, taas-taas tong ilahang session kagahapon mga igala, but we'll see, no, asa kutob ang pwede na itong mapadungog ninyo. Kabahin, no, kung unsa gyud ang trabaho sa legislative branch of government. So, we'll let you hear, no, a portion of Ledges here. No, nahitabo kini sa Norso, no, diri Norso, Maine, diri sa Dakbayan sa Dumaguete. Kamudya sa First District, sayod ko, dili ako kabalo kanusa, but there's a big possibility nga posibleng ipahigayon usab dinha ang Ledges here. But anyway, since wala pa may schedule, karon kung maminaw mo, at least aduna mo'y madugang nga impormasyon kung unsa ang bagyod o unsa girol sa ato ang legislative branch of government. Atong paminawon.
1: Ang bawat komunidad ay may sariling kwento, pangangailangan, at pangarap. Sa ilalim ng liderato ni Speaker Boji B., mas palalawigin natin ang kaalaman at kamalayan ng ating mga kababayan hinggil sa ating mandato sa lehislatura, kasabay ng isang panibagong pamantayan ng paglilingkod, isang kongresong may dangal, malasakit, at tunay na nakikinig. Ito ang Ledges Here. Ang Ledges Here ay isang pambansang inisyatibo ng House of Representatives upang ilapit ang Kongreso sa mga ordinaryong Pilipino. Layo nitong makamit ang isang aktibong konsultasyon at gawing kabahagi ang mga mamamayan sa pagbuo ng mga batas. Sa Ledges Here, sinisiguro natin na ang bawat panukalang batas ay umaangkop sa totoong pangangailangan ng bawat distrito at probinsya. Tayo ay naniniwala na ang epektibong paggawa ng batas ay nagmumula sa mismong karanasan ng ating mga kababayan. Upang isakatuparan ito, dalawang araw na puno ng makabuluhang gawain ang inihanda ng Ledges Here para sa ating kababayan. Sa unang araw, isasagawa ang isang town hall discussion kung saan tatalakayin ang mga hakbang ng paggawa ng batas at mga prioridad na panukala ng Kamara. Layunin itong pataasin ang antas ng kamalayan at pakikilahok ng ating mga kababayan sa aktwal na mandato na ginagawa ng House, ang pagbuo ng mga batas. Isa sa puso ng Ledges Here ay ang focused group discussion kung saan ibabahagi ng tinatawan ng mga kasamang ahensya ang mga umiiral na batas na siyang pundasyon ng kanilang mga serbisyo. Sa pamamagitan nito, natututunan ng publiko na ang bawat serbisyong kanilang natatanggap ay may katumbas na batas na nagpapatakbo rito. Hindi lang tayo nakikinig, tayo ay tumutugon din. Maghahandog ng mga serbisyo ang mga kasamang ahensya sa unang araw para lamang sa mga partisipante ng Ledges Here. Dito, direktang ma-enjoy at ma-avail ng ating mga kababayan ang mga produkto at benepisyo ng mga batas. Ang serbisyo ay magpapatuloy sa pangalawang araw upang matamasa naman ang mga residenteng nais makinabang sa ating handog na mga programa. Sa Ledges Here, magtutulungan ang Kongreso, mga ahensya ng pamahalaan at ang komunidad para sa mas maayos na serbisyo at makabuluhang batas. Sama-sama tayong matuto, maglingkod at makinig. Sa Ledges Here, bawat batas ay mahalaga, bawat boses ay may halaga.
2: Mga silingan, inyong natungog gikan sa atong pinalanggang speaker og nakita sa atong video ang tumong og tinguha sa Ledges Here nga mao ang padayong pagtulay sa Kongreso ngadto sa matag pamilya Pilipino og paghatag og gigayon sa matag lungsuranon nga mahimong kabahin sa proseso sa paghimo og balaod. Kini lamang nagapamatud nga maski sa unsang hagit sa panahon, bisan asa man og kanusa man, ang inyong Kongreso anaa padayong magsilbi para kaninyo. Og ning higayon na ato ng sugdan ang unang topiko sa atong buntaga. Sugdan na nato ang usa ka mahindunanong panaghisgot aron nga madungog ang tingog sa matagusa. Mga kaigsuunan, kanunay natong madungog ang pulong nga balaod. Apan, nakapangutan na ba kita unsa kini paghimo? Unsa man ang mga proseso nga ginaagian sa pagsulat ug pagbuhat sa balaod? Og labaw sa tanan, nganong importante man kini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Aron mas masabtan nato ang kinabuhi sa balaod og ang proseso sa paghimo niini, atong paminawon ang usa kabanggiitan nga magtutudlo, manunulat og eksperto sa balaod og panggamhanan. Mga igsoon, University Legal Counsel sa University of Makati, Dean Cecilio Duca.
3: so much. Daghang salamat, Jeremy. Pasensya na po, hindi ako taga Negros, but Dumaguete is close to my heart. Why? Daghan ang akong parientes diri sa Dumaguete o sa Valencia. So, good morning everyone. Maayong buntag. Hopefully, hindi ho kayo antukin kasi I know sa inyong salita, yung aking apelido ay nakakaantok. Kaya dili ka mo magduka, ha? Okay, so pag-usapan natin ngayon, paano ho ba gumawa ng batas? Paano paghimo sa balaod? Yun. Eh, teka, teka. Ayaw mag-cooperate nito. Okay, before we start, tingnan nyo po itong babaeng ito. Merong dot sa ilong. Tingnan nyo mga 5 days. Ay, hindi, 5 seconds lang. Then after 5 seconds, you look at the white portion of your screen. Do you see it? Pag di nyo nakita yan, di na ako tutuloy. Nakita nyo ho? Okay, so ano nangyari? Na-develop. Anong ibig sabihin nun? Sometimes, things are not what they appear to be. Kala nyo, kayo na, pero wala pa lang kayo. Assuming lang, kaya nasasaktan. Assuming, di ba? Mahirap ba talagang gumawa ng batas? Abogado lang ba ang pwede gumawa ng balaod? Hindi. Kahit sino pwede. Kaya lang ho, kung gusto nyo na matinang relasyon, asawa man, bana, or girlfriend, boyfriend, hanap po kayo ng abogado, matino ang relasyon dyan. Bakit? Yung batas nga, inuunawa, ikaw pa kaya. Okay, so tuloy ho natin. Ayan, panoorin nyo po ito. Nakita nyo? That's the importance of listening. That is why nandito po ang leges here para makinig. Kasi ang ating puso, ang atong kasing-kasing. At anan, may kasing-kasing, no? Sino walang kasing-kasing dire? So you look at the word heart, you remove letter T, and what word do you have? Ear. Remove letter H. What word? Ear. So in the middle of the word heart is the word ear. And if you try to cut both your ears, but please do not do this at home, you put them together, what shape is formed? A heart. So our ears are the gateways to our heart. You'll never know how to love unless you know how to listen. So listening is the starting point of loving. Sino ang mga nagmamahal dito? Kung wala kayong pag-ibig, walang paghingugma, magtrabaho kayo. Kakaroon kayo ng pag-ibig every month. Deduction nga lang. Okay? Pero mag-ingat sa salitang pag-ibig, ha? Kasi para ho yung bayad sa jeep, madalas hindi sinusuklian. O kaya minsan kulang ang sukli. Okay, ay, we are a government of laws and not of men. Mga batas ho ang dapat nating sundin. And according to the Supreme Court, no one is above the law. Lahat tayo dapat sumunod sa batas. Okay? Ito lang, ayaw lang sumunod sa akin. Ay, teka, teka. Sinisira niya ang aking sequence, no? Okay. Papindot na lang siguro. Okay, next. Yan, thank you. So pwede ko kayong pumunta dito sa YouTube channel na ito. Pwede rin ko kayong mag-subscribe kung gusto nyo. Kasi konti pa lang sila. 84,000 pa lang. Baka gusto nyo dumagdag para maging 100 tayo. Next, please. Okay, so ano nga ho ba ang batas? Congress has the power to make laws. Gaano kalawak? It all depends on Congress. And Congress under the Constitution na ay 2 chambers, the Senate and the House of Representatives. Sila po ang gagawa ng batas. At bago naman maging batas muna, yan ay bill. Okay? So bill ho muna ito. Kaya hawak nila ang bill. Okay? So legislative power is in Congress. But the bill does not become a law unless it has to pass through 3 readings done on separate days. At ito ho, dalawa ang chambers natin, so pareho lang ang proseso. Hindi po pwedeng Senate lang or House of Representatives lang. And then kailangan pa ho yung pirmahan ng presidente or i-veto niya. So depende ho kung anong gusto niyang gawin.
1: Nagtataka ka ba kung paano gumawa
3: tanawa
1: ng mga batas dito sa Pilipinas? Simple lang ang proseso na nakasaad sa 1987 Philippine Constitution.
3: May sumasabotahe sa atin. Sige lang po, continue lang.
1: Lalim ng Article 6, Section 1, ang kapangyarihang gumawa ng batas ay iniata sa Kongreso na binubuo ng Kamara o House of Representatives at ng Senado. Kaya ang unang hakbang ay nagsisimula sa pagsulat ng isang panukala o bill ng isang kongresista o senador. Ang panukala ay kailangang isang paksa lamang at dapat malinaw itong nakasaad sa pamagat upang maiwasan ang pagkalito at maging klaro para sa mga mamamayan kung saan patungkol ang ginagawang bill. Dadaan ito sa 3 pagbasa sa magkahiwalay na araw, alinsunod sa buong probisyon ng Section 26. Sa first reading, babasahin sa plenaryo ang pamagat ng panukala at irerefer sa komitibang susuri nito. Sa 2 pagbasa, nagaganap ang pinakamahalaga at pinakamahabang debate. Ito ang puso ng proseso ng pagbabatas kung saan sinusuri ng husto ang bawat bahagi ng panukala, sinisiyasat ang mga probisyon at nagkakaroon ng period of amendments o ang pagsama ng mga mungkahe upang mas mapaganda pa ito. Sa 3 at 4, isasalang ulit ang panukala upang pagbutohan ng mga miyembro. Miyembro ng Kamara o Senado. Kapag pumasa na ang isang panukala sa 3 pagbasa, isusumite na ito sa kabilang kapulungan at dadaan sa kaparehong proseso. Kapag may pagkakaiba mula sa bersyon ng Kamara at Senado, aayusin ito sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee. Layo ng BICAM na pag-isahin at pagkasunduin ang magkaibang bersyon ng isang panukalang batas. Gagawa ang BICAM ng isang report na naglalaman ng pinagkasunduan at pinal na bersyon ng batas. Ibabalik ito sa bawat kapulungan para sa huling pag-aproba ng panukala bago isumite sa opisina ng Pangulo. Ayon sa Section 27 ng Article 6, ang Pangulo ng Bansa ay binibigyang kapangyarihan na isabatas ang isang panukala sa 3 paraan. Una, kapag ito ay nilagdaan ng Pangulo. Pangalawa, kapag lumipas ang 30 araw na walang aksyon. At pangatlo, kung buboto ang 2/3 miyembro ng bawat kapulungan na may ipasa ang panukalang batas kahit tumutol o nagveto ang Pangulo. Pero hindi pa dito natatapos ang proseso. Upang maipatupad ang nasabing batas, kailangan itong paglathala sa official Gazette ng pamahalaan o sa mga dyaryong may pangkalahatang sirkulasyon, alinsunod sa probisyon ng seksyon ng Civil Code. Ang bawat batas ay dumadaan sa masusing proseso upang tiyakin na protektado ang ating mga karapatan. Ang kaalamang ito ay kapangyarihan sa ating mga mamamayan.
3: Okay, thank you. Kahit ito medyo naglalag, kasi mga signal natin para mga jowa nyo lang, madalas nagloloko, madalas unstable. Bakit ito mahalaga ang mga batas? Tingnan natin, for the benefits of the people. Tingnan nyo itong Republic Act 10754, that is the example of a law giving benefits to the PWDs. So may discount ho sila. Now for government employees, ito naman ho, wherever you are in the Philippines, you occupy the salary grade, you have the same salary. That's the salary standardization law. So lahat ho ng bagay pwedeng isabatas kasama na yung anti-dynasty bill. Anti-political dynasty bill. Ayaw gumana. Ayaw talaga. Ayan. So nasa second reading na ho ito. Kasi ho, matagal ng provision ito ng Constitution. 1987 pa yung Constitution natin. Pero itong batas na ito, hindi pa ho naaprubahan. Okay? At, syempre, ito ho ang tatandaan palagi, never make someone a priority when all you are to them is just an option. Prioritize nyo lang ho yung mga tao na kayo din ang priority sa buhay. Pag ayaw sa inyo, huwag nyong ipilit. Masasaktan lang kayo. Okay. Ayan. At iwasan nyo po yung mga tao na andating at ang tingin sa inyo ay parang hagdanan. Bakit? Napapansin ka lang pag hindi available ang elevator. Ganon din po yung mga tao na andating sa buhay nyo ay parang Ferris wheel. Bakit? Akala mo pinapaligaya ka, yung pala pinapaikot-ikot ka lang. At wala kayong pupuntahan. At panghuli, promise, last na po ito. Iwasan nyo yung mga tao na parang buwan ang dating. Bakit? Sinasamahan ka sa gabi, pero iiwan ka rin pagdating ng araw. At syempre ho, pwede kayong mag-subscribe para mas marami pa kayong matutunan. Pwede yun ang puntahan ngayon. At sumali dito sa relihiyon na ito. Tebiro lang ho yan. Saksi ni Duka. Okay, at wala ho tayong koleksyon. Huwag kayong mag-alala. Okay, at yan po ang dahilan kung bakit nandito ang legacy here at bakit gumagawa ng batas ang Kongreso. Daghan salamat sa tanan sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag.
4: Daghan salamat pag-usab University Legal Counsel ng University of Makati, Dean Cecilio Duca, alang sa usa ka husto o may kalabutan sa katauhan nga hilisgutan. Now at this point in time, ladies and gentlemen, we are now opening the floor to all our Dabagatenos and Dabagatenas sa mga gustong magtanong. Na mga katanungan, of course, to our resource speaker. Pwede na po kayong iisa itong mga kamot. Pwede tumayo because we will just go to you and give you microphones for your questions and inquiries. Maraming salamat po.

0: Pastor, na yung mga pangutan na.
1: Ayan, eto, Dean, may tanong po dito. Ayan, yes ma'am. Pakilala po muna.
2: Good morning everyone, I'm Alicia Trinidad. And my question is, hanggang saan ang kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas?
0: Actually, wala hong limit, no? Dahil according to the Constitution, plenary ang power ng Congress to make laws. Kahit ano, pwede na isabatas. Of course, may mga limitations. Yung nasa Article 3, yung Bill of Rights, at saka yung sa Declaration of Principles and State Policies sa Article 2 ng Constitution. At syempre, yung mga immoral na bagay, hindi na pwedeng isabatas.
2: Thank you, Pa.
0: Welcome.
1: Ayan, may tanong din po doon din. Yes po.
3: Good morning everyone. I am Matea Nadine Magal. So, currently living in Locatanay City, Negros Oriental. So, I'm taking up Bachelor of Secondary Education, major in English at Villa Flores College. So, my question is, paano ipawalang visa ang isang batas?
0: Okay, I'm glad dahil BSE rin ang aking prelo. Okay, para mapawalang visa ang batas, ang Kongreso gagawa ng bagong batas para palitan yung batas na yan. So wala ng visa yung pinalitan. Second, may magpa-file ng petition sa Korte Suprema para ideklara na unconstitutional yung batas at mawala ng visa. So kailangan natin ang boto ng 8 members of the Supreme Court para majority at yung batas ay mapapawalang visa.
4: Thank you, Dean. Dito naman na side, Dean, meron po tayong katanungan. Nagana Mangutana here. All right, let's go.
5: Good morning, everyone. My name is LJNR Gabanada, and my question is, pwede bang Senado lang o Kamara de Representantes lang ang gumawa ng batas? Bakit doble pa ang proseso ng paggawa ng batas?
0: Oo nga, magastos, no? Okay. Hindi kasi yun ang nakalagay sa Constitution natin na hindi po pwedeng isa lang at may mga desisyon ng Korte Suprema dyan kasi ang proseso na yan ay tinatawag na check and balance. Baka kasi may paglabag yung isa, pwedeng i-check nung isa. Kahit sa Bible, ang sabi ni King Solomon, two heads are better than one. For if the other would fall, the other could take him up. Amen? And then,
4: amen. Here we go. Dean, meron naman pong usadere and I would also like to ask question.
6: Hello, Dean. Good morning.
0: Morning.
6: So, I am John Eliezer Silorio from Amlan and currently enrolled in the Norso College of Law. So, my question, sir, is, would it be advisable for the Congress to require legislators, especially those without a legal background, to undergo training in legislative drafting and statutory construction? Because many laws are later challenged before the Supreme Court because of ambiguity, inconsistency, or possible constitutional infirmities. Should our legislative process place greater emphasis on the principle of verba leges or the plain rule on the drafting laws and are clear and precise from the beginning? Because marami tayong babasahin na case, sir. Thank you.
0: Objection, Your Honor. Complex question. Joke lang. Marami siyang tanong. Unang-una, yung kwalifikasyon ng mga mambabatas, nakalagay sa Constitution na able to read and write. So if we want to change that, we need to amend the Constitution. So mahabang proseso. Then yung question niya, ano ba talaga dapat? Ang sabi ng Korte Suprema, quoting from St. Paul, 1 Corinthians, sabi niya, it is the spirit that gives life, not the letter that kills. So hanapin natin yung intent, not the letter of the law. Para saan ba talaga? At ang presumption, lahat, ang tanan na balaod, ay for the general welfare, para sa kabutihan ng lahat.
1: Dekang salamat, Dean. May pahabol pa na tanong, Dean. Can the President of the Republic of the Philippines po ba ay pwede rin magpasa daw po ng balaod or batas? Pwede po ba siyang gumawa ng batas din para po sa lahat?
0: Thank you very much for that wonderful question. Hindi ho. Ang Presidente ho ay walang kapangyarihang gumawa ng batas siya mismo dahil may separation of powers tayo under the Constitution. Ang presidente ho, pipirma dun sa bill para maging batas. Pero hindi siya pwede na siya mismo ang gumawa ng batas. Unlike in the previous constitution of 1973, na ang presidente ay pinapayagan na mag-issue ng presidential decree. Pero sa sistema ho ng bagong konstitusyon, Kongreso lang ang pwedeng gumawa ng batas.
1: Daghang salamat din sa pagpatinaw. Any questions? Meron pa po bang gustong magtanong kung paano nga ba ginagawa ang batas sa ating bansa? Meron pa po bang ahabol? Ayun, mukhang naiintindihan na daw po nila din. Maraming salamat po, Dean Duca.
0: Thank you.
4: And here we go. And of course, before we proceed to the next part, ladies and gentlemen, amo lang gina-inform ang ato mga pinalanggang dumag-attendees at dumag-attendees is please stay on your respective seats because lunch will be distributed sa inyuhan lang ang mga bangko. Sa mga ginikanan na wala na determined earlier, pwede lang mo muna og because we will also be giving something for you. Thank you so much. Kika sa ato na iskutan ng proseso sa pagpanday og balaod. Atong ipadayon ang usa ka importanteng balaod nun nga gibuhat diin nagtumong sa paghatag og mas lapad nga proteksyon og suporta sa atong mga igsuon. Sa ginaunhang bahin sa atong isgutang katawhan, atong tukion ang Kalinga Bill or House Bill number 9305 o sa kabalaod nga nagtinguha sa pagtubag sa importante og panginahanglan sa matag usa ka paagi sa mga makataho og mas inklusibo nga programa og serbisyo. Makauban nato ang Director 2 ng Committee on Ways and Means ng House of Representatives, Attorney Rene Delorino.
7: Mayong buntag, Negos Oriental. Mayong buntag, Dumaguete. Good morning. Hi. Hello. So this is the third legis here po na pinuntahan namin ni Dean Duca. And ang masasabi ko po, itong sa Negros Oriental State University ang pinakamadaming, hindi lang sa bilang, pati po sa bilang ng kabataan na nandito po. So maraming salamat po sa pagdalo. And it shows po the willingness of the youth, no, to learn how laws are made and the importance of legislation in our lives. So, nandito po ako ngayon upang ipaliwanag sa inyo ang House Bill number 9305 or ang Kalinga Bill. Kalinga, ibig sabihin ay komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at Goods Assistance Act. This is a comprehensive framework pushed by our Honorable Speaker Faustino Bojidi and Majority Leader Ferdinand Alexander Santo Marcos in response to the oil crisis that began in February of 2026 of this year and we still continue to feel to this day. So, paano nga ba nagsimula ang crisis sa langis? Next slide po. Yan. So, noong February 28, 2026, alam naman po na nating lahat, no, na nilusob ng pinagsamang puwersa ng US at Israel ang Iran. Ang tugon ng Iran sa pag-atake sa kanila, sinara nila ang Strait of Hormuz. Ngayon, Strait of Hormuz, ayon po sa datos ng ating DFA, Department of Foreign Affairs, bago nagsimula ang gyera sa Iran, halos 3,000 barko ang dumadaan sa Strait of Hormuz. So, dala-dala din ito mga langis, petrolyo, mga goods from the Middle East papunta sa iba't ibang bansa. Nung nagsimula po ang krisis at sinara ng Iran ang Strait of Hormuz, mula February hanggang April, halos 200 lamang ang nakakadaan ng barko. Ngayon, ano po ang epekto nito? Tumaas ang presyo ng langis at petrolyo sa pandaigdigang merkado, sa world market. Ano naman po ang epekto ng pagtaas nito sa ating bansa? So dahil po ang ating dahil po ang Pilipinas, no, tayo ayon sa datos naman ng DOE, 98% po ng ating petrolyo ay inaangkat natin mula sa ibang bansa at almost all po ay galing sa Middle East. So pag umaas ang presyo ng Dubai crude oil, tataas din po ang presyo ng langis dito sa ating lokal na merkado. Kanina na pagdaan, nakita ko po, nasa 83, 86 na po no, ang presyo ng langis. Kasabay naman pagtaas ng presyo ng langis, tataas din naman po ang presyo ng pamasahe, presyo ng mga produkto, dahil lahat po no, ng pagkilos ng goods from pati po sa mga farmers natin, gumagamit po ng gasolina para po makarating sa market, para rin po makarating sa ating mga bahay. Kaya malaki po talaga ang impact. Ano po ang ginawa ng ating gobyerno? Noong pong March, nagdeklara po si President Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency. Ngayon, under the State of National Energy Emergency, no, the President issued a mandate to the agencies to coordinate, present programs no, that would help ease the burden sa ating mga mamamayan na pinaka-apektado ng krisis ng langis. Ano naman po ang ginawa ng House of Representatives under the leadership of Speaker Bo G.D.? Nag-file po sila ng House Bill 8838. You know, yun yung first version ng House Kalinga Bill. And ito po ay co-authored din ni Majority Leader Santo Marcos. And kasabay po nito, nag-establish po or naggawa ng Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development or LEED, no, na pinamumunuan naman po ng chairperson namin sa Committee on Ways and Means, si Congressman Miro Kimbo ng Marikina. Ano po ang marching orders ni Speaker D? Kailangan po agarang tulong sa lahat ng mga apektado ng krisis sa langis, at meron din pong additional instruction na dapat yung tulong na ibibigay o yung batas na ipapasa rather ay pangmatagalan din na epekto sa ating mamamayan, para hindi na po kada magkaroon ng krisis ay we will need to enact remedial legislation. So yun po ang mandate na binigay ni Speaker D. So makikita niyo po, so mula February 2026, March, nag-issue ng EO 110 for the declaration of a state of national energy emergency. April, nag-file ng bill. April and May, nagkaroon ng committee hearings. Pinatawag po ng lead committee ang mga stakeholders, lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, pati po ang mga stakeholders natin sa farmer sector, agricultural sector, sa ating mga fisher folk, yung mga riders natin sa transport sector, mga manggagawa, mga OFW, and Congress listened to the voice of the people directly affected by the oil crisis. So in less than 2 months, no, sa June 3, 2020, naipasa na po on third and final reading ang House Bill 9305 na siya pong substitute bill doon sa unang bill na final ni Speaker. Ano po ang Kalinga Program? Ito po ay isang comprehensive framework kung saan dito na po papagbabasihan kung ano ang tulong na mabibigay ng gobyerno sa ating mamamayan. Hindi na po natin kailangan magpasa bawat taon or bawat magkaroon ng krisis ng emergency legislation. Ito po ngayon ang magsisilbing framework, no? So hindi na, pagka nag-declare na po ng national emergency ang ating presidente, ma-activate na po ang Kalinga Program. So this, as I said, no, this is a framework. So higit pa po ito sa ayuda na binibigay po. This is not just an ayuda program. This is a national emergency response framework na tutulungan po ang ating mamamayan sa pamamagitan po ng mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng emergency assistance kapag po kinakailangan. Ano po ang mga triggers kapag upang ma-activate ang Kalinga Program? Tatlo lang po ang triggers natin. First, kapag umabot ng $80 per barrel ang price ng Dubai crude oil. Bakit $80? Kasi po sa history po no, ng oil prices, yung $80 po kapag lumagpas po dito, meron na pong problemang nangyayari. So meron pong either sa economy or kadalasan, mga siguro 8 out of 10 times, meron pong kaguluhan na nangyayari sa Middle East. So yan po yung naging benchmark. Pag lumagpas sa $80 per barrel, matitrigger na po ang Kalinga program. Pangalawa, kapag naman po dito sa local market ay tumaas ng at least 30%. Bakit po 30%? Yun po, malaki po talaga kasi ang increase. Kung halimbawa from 50 pesos maging 65 pesos kaagad in one month, medyo malaki na po ang epekto nun, no, sa ating mamamayan. So yun po, pag 30% na increase, activated na rin agad ang Kalinga bill. At pangatlo ay kapag yung sa national supply ng petrolyo, 7 days for LPG, 30 days for diesel, gasoline, and 15 days for other kinds of petroleum, yan po, pag bumaba dyan, ibig sabihin kailangan po natin mag-angkat ng petrolyo sa ibang bansa, matitrigger na rin po ang Kalinga program. Ito po, ano po yung mga emergency powers ng Pangulo, pinaliwanag po ni Dean Duque kanina, no, na pagdating sa Kongreso at sa Senado, legislative power. Pagdating sa judiciary, sa Supreme Court, sa mga korte, judicial power. Pagdating naman po sa executive, executive powers po. Sila po ay ang gagawin lang po nila ay magpatupad ng batas. Ngayon, kapag hindi po wala sa budget, nagkaroon ng emergency, saan po ngayon kukunin ang pondo para emergency response, no? So, kailangan po ng batas mula sa Congress na mag-authorize sa President na maglipat ng mga pondo mula sa savings at iba pa pang mga powers na hindi talaga nasa Pangulo kundi nasa Kongreso. So, yan po ang nature ng isang emergency powers legislation. Ipapaliwanag ko po kung ano po yung mga nandiyan mamaya. So, just to for you to see, no, ito po yung ating Kalinga National Response Council, si Executive Secretary, ang ating chairperson, co-chaired by DOE Secretary and DOF Secretary, and makikita niyo po dyan, 12 na agencies, no? So almost all of the national government agencies are part of the national Kalinga National Response Council. Nandun dito po.
8: All right, so mao kanto maigala, no, ang portion of Legis here nga nahitabo kagahapon diha sulod sa Negros Oriental State University, and ikatulo na to, no, pipila ka mga districts or areas ang gibuhatan nila sa ingon nga mga activity, and hopefully, no, nga maabot dinha sa unang distrito ang kining maong programa, no, sa Legis here, because kini maigala, this could really give us more information, no? Mismo gikan sa mga taga House of Representatives, because sayon kita magala, kita nga mga nadiri sa probinsya, di gud ta taon, no, maka di kita kasulod ang House of Representatives kung di ta maimbitar, no, kung di ta maka moadto didto. So it's nice, no, for the House of Representatives to go down to the level of the people diri sa mga probinsya aron sa pagpasabot, no, sa maong proseso. Taas-taas ang gipahigayon nga Legis here kagahapon, but we believe, no, kato especially the first part ang importante kayo, no, kuno usaong pag usay proseso sa balaod, no. So again, ang kana isip ka parte sa trabaho sa atong mga kongresista. Okay, ang ato ang mga representatives mahigala, ang ilang main nga trabaho, ang ilang naguna nga trabaho naagyod diha sa House of Representatives, no. And then when they go back to their districts, mauna, no, nga makighimamat sila ninyo, maminaw sila sa inyong mga yangungo, muplano sila sa unsabay mga maayong programa dinha sa inyoha. But the main job of our representatives is really aro sa pagpanday sa mga balaod and the laws that would really affect, no, our lives, our individual lives. So at least, no, pinaagi nining Legis here, we somehow get to know more kung unsa gyud ay trabaho sa atong mga kongresista. Kaya mga uban, mga ayog mga proyekto, mga ingana, this is, that is just part kay ang ilag yun nga main nga trabaho ang pagpanday sa mga balaod. Mga igala, wala na tayo ikong oras sa itong programa sa One Heart sa unang distrito. Sa ngalan, sa ito ang kongresista, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kechong Iwai. Sa ngalan, sa inahan sa unang distrito, former Congresswoman Inday Josie Lim Kechong. And of course, atong partners sa Star Radio Tayasan, kinighapon si Mike Ramon Anukad, dili sa Energy 93.7 FM. Dagang salamat, mayong buntag, kanatong tanan.